0: ni JM Esparaguera. Mga 1,700 kung nagrerenta ng bahay para sa tubig at pamasahe araw-araw.
1: Magkano ba ang renta ngayon? Mga 20,000 siguro.
0: Kung bed space, pero mga...
1: Bed space? Oh, may mga 3,000. Anak ka eh, hindi pwedeng bed space pag may mga anak.
0: Halimbawa sa mga pumapasok lang na namamasukan.
1: Oo. Eh, doon pa lang sa renta, ubus na eh. Hindi ba? Yung sa isang buwan. Kaya talagang dapat nanay, tatay, pareho talagang kumikita. Oo, nagnenegosyo. At kung meron na silang anak na nagtatrabaho, tulungan na lang talaga yan sa buong bahay. So, yan po mga kaibigan. Pwede lang natin pag-usapan. Wala naman tayong magawa. Nakakaawa ang tao, ano? Manatili pong nakatutok. Magbabalik ang Memo.

0: po nang usapin ng seguridad sa loob ng paaralan, may mga panawagan ngayon para sa mas mahigpit na regulasyon sa cellphone use ng mga estudyante sa loob ng eskwelahan.
1: Muli ring nagpaalala ang Department of Education na meron na palang umiiral na pulisiya na nagbabawal sa paggamit ng gadgets ng mga mag-aaral at school personnel habang may klase o sa panahon ng instructional hours. Naglabas ng reiteration ng pulisiya si DepEd Secretary Sunny Anggara. Pero bakit kailangan pa nga, Purina?
0: Oo, bakit kailangan pang ipaalala sa mga kawanin ng paaralan ang mga patakarang ito? Una, nung hinimay po natin yan kagabi sa agenda dun sa ating interview, hindi naman pala lahat sakop. Bakit iba ang patakaran sa public school at saka sa private school? Pare-pareho namang mga utak.

0: daming bakanting, mga items, wala. Halimbawa, sa isang province, baka isa o dalawa lang guidance counselor. Ganun. And that's nationwide. Kasi parang walang kumukuha ng mga courses ng mga ganyan. I don't know. Malaking problema yan, no? Kasi at least nakakatulong yan, di ba? May mga sessions nung araw nung tayo may mga ganun .
1: Oo nga.
0: 'Di ba? So ang daming issues na 'yun talaga nakaka-influence. Nakakatakot.
1: Sana gawing priority 'yan, 'di ba? Para talagang mag-recruit ng mga experts, yung mga graduate ng psychology. And then bigyan ng sweldo na maayos kasi
0: yung isa
1: kasi mukhang ang laki talaga ng need . Tama 'yung sinasabi
0: niya. Ang laki ng need. Ang laki ng problema.
1: Doon sa lumabas sa hearing kahapon ni Senator Risa Ontiveros talaga, tina-target talaga specifically nitong grupong ito, yung mga medyo vulnerable nga, yung mga may problema sa school, yung mga nabubuli, yung may mga depression, yung may mga mental health issues.
0: Diba, lumabas doon sa hearing ni Senator Risa yung sabi nung yung babae na may-ari ng yung police woman. Oo. Sabi niya, itong pamangkin ko, itong parang loner talaga to . Ano lang sa cellphone, etc. Ganun . So, apparently, ganun. Ang dami niyan. Hindi lang sa Pilipinas, worldwide. Pero, what is there to gain itong mga ganyang groups kaya? No? Grabe naman sila.
1: Parang wala lang . Parang gusto lang talaga nila na magkagulo. Parang ganun yung lumalabas.
0: Grabe, no?
1: Kasi yung ina-identify nga ni Senator Risa, yung philosophy ng parang nihilism, di ba? Na talagang wala lang. Gusto lang talaga nilang manggulo at ini-encourage yung mga bata nga na ganito na manakit, gumawa ng mga mag-engage sa anti-social behavior. Nakakatakot.
0: Alam mo, coming here, di ba, no, na-realize ko, yung nagdadrive sa akin, sabi niya, alam niyo sir, sa mga schools ngayon, wala nang bugbugan, suntukan. Barilan at saksakan na ngayon ng...
1: Grabe.
0: Kasi ganyan, ang dami mo naririnig . Grabe. Di ba? No, dati, babag lang . Pagka nagka grupo-grupo.
1: Alam naman natin yan. Diba?
0: Sige. Tanggal ka na sapatos, ganyan. Ganun lang. Di ba? Pero ngayon... Pero talagang dapat, agree ako doon na dapat prioritize yan ng gobyerno. Uh-huh. No? Gobyerno. At buhusan talaga ng tutok yan. Kasi otherwise, ito mga bata, yun ang magiging future workforce natin .
1: Tama.
0: Anong produce mo kung ganyan ang kanilang mentality, di ba?
1: At saka talagang very vulnerable kung bata ka pa, di ba? Inaalam mo pa kung sino kayo magiging tao . Tapos kung magkakaroon ng ganitong very very negative na influence at mahahata ka sa ganito. Talagang yung kinabukasan ng kabataan masisira.
0: Iyon talaga at siyempre nandiyan yung role ng mga parents.
1: Of course.
0: Ang daming daming factors kaya dapat talaga kung kailangan tutukan niya ng gobyerno talaga.
1: Mukha namang ang FBI yata mismo nakikipag-coordinate sa CICC. So hopefully magkaroon ng mas maayos na enforcement dito. Pero hindi pwedeng yun lang . Sinasabi nga yun na dapat yung existing support sa schools, sa families, dapat talaga.
0: Yun, kasi alam mo, tututukan ng FBI, CICC, or DICT, for that matter. At nag-i-evolve, ang bilis mag-evolve ng technology.
1: Tama.
0: Diba? Kailangan tutukan mo yung root cause ng ba't may nangyayaring ganyan.
1: Magandang point yun.
0: Diba?
1: Magandang point yun. Magandang
0: diba?
1: Point
0: kung doon ka lang sa technology ka lang, ibaban mo, etc. Gagawa ng paraan ng mga bagong technology, di ba? Tapos, sites, etc.
1: Dapat maging mas aware na rin talaga yung mga magulang na ito na yung environment na kailangang i-navigate ng mga pamilya.
0: That's true. Agree talaga ako dyan na... Ito, very worrisome itong nangyayari sa kabataan sa atin.
1: Well, hopefully, ngayong meron ng na-identify na yung problema, sana sumunod na soon yung solusyon. Also, noted by the spokes, Quezon City Government rejected Day 3 permit of Iglesia ni Cristo Rally. The group plans to move to Liwasang Bonifacio in Manila today. Wala na itong pasok ngayon, sabi ni Mayor.
0: Sa Manila, wala na Di ba bakasyon?
1: Di ba Pasig City Day? Tama ba? O Manila ba? Hindi ko alam.
0: Hindi pa . Oh, tama naman yung move ni Mayor Isko na i-declare yung

0: kasi baka maging biktima lang sila ng yung ano, yung hassle ba, yung traffic, etc., etc., yung mga kabataan. So, okay yan. Ang parang liwasang Bonifacio kasi dineclare yan na ano eh. Na
1: People's Park.
0: People's Park, ano, Freedom Park. So walang, hindi kailangan ng permit. Tama. Pero kailangan pa rin yan i-police. Kailangan pa rin mag-coordinate yung rally organizers at saka yung City Hall and other agencies para maging maayos yung... Wala namang problema sa pagpapahayag ng mga damdamin eh, di ba? Dapat irespeto natin yan. If not, i-encourage nga eh, di ba? I-encourage natin yan. Pero... Siyempre, dapat maayos lang para walang gaano ang terrorism.
1: Yan din ang tingin ko dun sa nangyari ng Tuesday, Govben. Eh. Diba? Okay lang naman na magpahayag ka ng iyong opinion. Eh, kanya-kanya naman tayong ano eh, pananaw dyan. Pero isa paraan naman na maayos. Diba? Kung kalsada ka mag-arali, eh, kailangan talaga kumuha ka ng permit. Hindi dahil sa pinupulis yung iyong sasabihin, pero para yung mga ibang tao posibleng maapektuhan, eh, hindi naman maagabyado ng masyado. Meron pa rin maayos na plano for traffic flow at public safety.
0: Agree ako dyan. Kasi pwedeng, alimbawa, may nalaman mo may rally, eh hindi na ako mag-commute na lang ako. Parado ko yung sakyan ko somewhere or ibang rutang dadaanan ko, etc., etc., ano. So, dapat ganun. Eh, ang dami dito sa bilyonaryo, ang dami mga
1: ako, na-late ako, hindi naka-attend. Na-victima ako, Govben, yung Tuesday, hindi ako umabot sa spokes.
0: Ako nga, yung opening ng ano eh, coffee shop dito na napakasarap. By the way, sarap ha.
1: Oh, hindi ko na sinubukan
0: ha. Oh, kanina, sinubukan ko yung koji latte. Nako, dapat hindi ka umuwi ngayon. Noong natin, hindi mo masubukan yun. Napakasarap.
1: Baka gusto mo akong libre ngayon, Govben, pagkatapos.
0: Pwede. Basta, alalayan mo lang ako dito. So, anyway, yung going back to the rally, no? Tama naman yun, ipatuloy nila kasi continuing yung siguro yung damdamin nila unless hanggang na a-attain nila yung objective nila siguro, tuloy-tuloy siguro yan, no? Basta ang atin lang, maging may hinahon lang, maging maayos.
1: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. Up next is the feisty lawmaker representing the labor sector when the spokes return after this short break.

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens. The Spokes is back. The last time nandito siya, which was I think last March, we congratulated him for his 3 million Facebook followers. Ngayon, siya na yata ang may pinakamaraming online followers sa ating mga mambabatas. Dahil sa ngayon, 4 million plus na ang followers niya sa Facebook. Ang paborito ng mga Pilipinong patas na lumalaban, ang kinatawan ng kamanggagawa party list. Dati naming guest, welcome back, Representative Eli San Fernando.
1: Good morning, Boss Barry.
2: Good morning. Welcome back. Opo. Kung Eli.
1: Hindi ko alam ko ako pinakamarami, Boss Barry. Ah.
0: Ganon?
1: Hindi ko.
0: Ikaw. According sa research ng bilyonaryo, kayo na.
2: Okay. At saka mga legit pa naman yung sayo.
1: Ayun, sana gob, mga legit.
2: wala yung mga fake followers. Itong, kasi sabi ko, baka susunod na election, baka maka 3 seats na itong kamanggagawa.
0: Kung yung 4 million niya, boboto sa kanya, 3 seats
1: sobrang na sobrang. Sana po lahat ng 4 million yung botante. Magparehistro po kayo kung di pa kayo.
0: Oh, narinig nyo ha, yung mga followers ni Kong Eli. Yan na.
2: Ang mga karamihan dyan, rehistrado yan. Kasi mga karamihan dyan, mga manggagawa eh. Tama. Makaramihan dyan mga manggagawa eh. Hopefully, at yung mga lowly manggagawa pa naman yun ng ano niya.
0: Oh, so, simulan natin ang unang tanong, Kong Eli. Anong inyong reaksyon dun sa remark ni Secretary Tolentino dun sa historic 85 peso wage increase sa mga manggagawa?
1: Actually, in-announce yun, Boss Barry, Gob, habang nagkakaroon ng committee hearing on legislated wage increase. Mm-hmm. So, 85 pesos. Eh, sabi naman namin, barya na nga. Eh, ginawa pang 2 gibs hulugan. Installment. Kaya medyo...
0: Kasi, di ba, magkano yung this year, magkano yung next
1: 60
0: year?
1: 60 this July.
0: Okay.
1: Uh-huh. Yung remaining 25 sa January 2027 pa. So, 2 gibs hulugan. Kaya, I would suggest to Secretary Tolentino to refrain from issuing such statement. Uh-huh. Kasi lumalabas na parabang ang laki-laki na talaga ng itinaas ng sahod. Dito pa lang sa NCR. Boss Barry Gov, kaya namin sinasabi na barya yan. Kasi kung gagamitin yung datos mismo ng PSA, mm-hmm. since 2018, sinabi ng PSA na nabawasan na yung purchasing power ng 30%. So kung i-compute yan, example, you're a minimum wage earner dito sa Metro Manila. Mm-hmm. So 695. So mga around 100 to 200 pesos na yung nawala sa halaga ng pera mo because of inflation.
0: Dahil tumaas ang presyo.
1: Yes. So kaya kung itataas mo yung sahod, which is yun yung dapat yung basis, productivity, inflation, yung GDP growth. So dapat hindi bababa ng 100. So ang binigay, 85, tapos ginawa pang installment tulugan.
0: Tapos yung 100 pa rin yun. Yung 100, bawi lang yun
1: bawi
0: dun sa baba ng purchasing power.
1: Tama, Boss Barry and Boss Gov. Ano lang yun, bawi lang. So sinasabi namin, recovery.
0: Okay.
1: So kailangan makarecover lang.
2: So papanong ano yan? Pero di ba malaki? Kahit papano yung 85, tama. No? Ano ba yung pinakamalaki na recorded na increase ng minimum wage?
1: Ito na yun.
2: Yung last, magkano? Yung mga second to
1: 80? 50 pesos.
0: So ito na yung largest talaga.
2: Largest talaga.
1: So in terms of nominal value, ito talaga pinakamalaki sa NCR. Mm. Pero Boss Barry Gov, medyo dangerous yung president, yung statement ni Secretary Tolentino. Kung fine-frame na highest na yung 85 pesos dito sa NCR, ibig sabihin, pag laglabas ng wage order sa probinsya, hindi natataas ng 85 pesos.
2: Oh, dahil ang consideration sa probinsya ay yung mga cost of living.
1: Yes, so ang mangyayari dyan, kung sinasabi na natin, barat na nga dito sa NCR, okay. Sa probinsya, mas barya pa ang ibibigay niyan. Dumalo ko ng Regional Wage Board consultation sa Region 7, sa Cebu.
0: Oh.
1: Inflation rate doon sa Region 7 is at 10.8%.
0: Wow.
1: Highest in the Philippines. Yet, ang minimum wage doon is nasa 500, 550 pesos lang. Mm-hmm. So, kung nag-85 ka na dito sa NCR and the secretary is framing it as the highest, paano ngayon sa probinsya? Kung gusto niya maging historic yan, ang challenge ngayon, gawing 85 lahat.
2: Lahat.
1: Nang ilalabas na,
0: across the board.
1: Na wage order. Oh, yun, magiging historic talaga yun. Tapos hindi
2: pero
1: dapat
2: ang problema dyan, may kanya-kanyang dynamics ang wage board sa every region eh. Halimbawa, Eastern Visayas, Central Visayas, kanya-kanyang ano yan eh. No? Pero alam mo, isang nanonotice ko kung Barry, kung Ellie. Sa amin, sa Eastern Samar, noticeable yung mga nagtatrabaho dito sa Metro Manila na mataas ang sweldo, let's say 30,000, almost 40, ganyan, na nag-prefer sila na umuwi na lang kahit mas mababa yung sweldo. Kasi ang sabi nila, go, kinakain ng rent ng apartment namin or condo, yung pagkain namin, hassle sa traffic, etc. Eh dito sa probinsya, kasama namin yung magulang namin, wala kaming renta, mura yung ganun. Mukhang may ganong trend na nakikita ko.
1: Exactly, that's the point, Gov. Kaya may pinupush ngayon sa House eh. Yung House Bill number 8081 na mawala na yung mga regional wage board tsaka yung tinatawag na provincial rate. Pero syempre, hindi naman... Hindi
2: ito
1: naman,
2: yung bill nyo, di ba?
1: Yung bill.
2: Pero anong in exchange, anong alternative?
1: Sa current wage setting mechanism.
2: Hindi, kung halimbawa, i-abolish yung mga regional
1: wage
2: board.
1: Ang proposal namin ay doon sa old regime, National Wages and Productivity Commission. So wala na yung mga regional wage board. Kasi since 1951 to 1989, Gob, wala naman tayong tinatawag na regional wages eh. Meron lang tayong minimum wage law. So nahati lang per industry. So either you're agricultural or non-agricultural. So noong 1989, kasabay nung historic na wage increase, 40% noong 1989 na legislated, ipinasok naman yung ganitong system na gagawing regional. Ang pangako kasi, Gob, tsaka Boss Barry, ay to disperse yung mga industry sa mga probinsya.
2: So tapos kung mura-mura sa probinsya, it will attract
1: Tapos mag-adjust according sa cost of living. I might agree kapag nag-uusap tayo noong 1989. Pero currently, ang dami ng mga metro cities in provinces na nananatili provincial rate. So we have Metro Cebu, Metro Davao.
0: Pero
1: Metro...
0: urban prices na binabaya kanila.
1: Tsaka yung pag tinignan natin sa datos, yung selected prices of selected commodities in agriculture, on average, maraming mas mataas pa na presyo sa probinsya. Nagmumura lang ang presyo ng isang commodity sa probinsya if that province is producing that commodity.
2: So yung alternative na sinasabi mo, pwede mo bang mapalawak yun? Explain mo nga. Explain
1: dito po sa House Bill 8081, Gob, ang goal ay mabuwag yung regional wage boards. Pero hindi agaran. So merong tatlong taon na transition. So dun sa tatlong taon na transition, say for example, if I'm a worker in Region 5, ang minimum wage ko is 500 pesos. So may tatlong taon para sumarado yung gap ng Region 5 sa NCR, the highest prevailing minimum wage. Pag naipantay na lahat, ang mangyayari dyan ay abolish na yung regional wage boards. So national na.
2: So ibig sabihin magiging stagnant yung sa NCR?
1: Hindi, Gob. Meron pa rin kapasidad yung NCR na magtaas ng sahod. So hindi pinipigilan ng bill. Ngayon kapag naipantay na, ang first step kasi parang two-tiered yan eh. Ang first step, i-nationalize muna. Ang second step, instead of regional wages, maging industry. According to industry.
0: So baka yung luma ng sistema.
1: Hindi siya simple kasi ang fine-frame ng mga nag-oppose sa bill. Hindi po pwedeng national lang kasi may iba-ibang
2: pero hindi ba nangyayari yan na per industry ngayon? Halimbawa, call center ka or you're working in a semiconductor company o ganun. Mataas ang mga sweldo dyan sa mga
1: hindi
2: ganyan.
1: Hindi ko, because by virtue of RA 6727, regional, according to location. Yun yung main argument against the RA 6727. Kasi yung growth, ang assumption, ang growth, nagvavary per region.
2: Yeah, correct.
1: According to studies, hindi nagvavary per region. Nagvavary according to industry. So kaya kapag nag-set ka ng wages, minimum wages, ang problema mo, halimbawa, main example ko dyan, katabi ng Metro Manila, Las Piñas, San Tawid mo ng Tulay, Cavite na, Bacoor, Cavite. Sa Cavite, 500 pesos. Pag tawid mo ng Las Piñas, 695. Ang laking kalokohan. Malaki pang kalokohan yun doon sa halimbawa sa Cavite. Nag-iiba-iba per munisipyo. Magkakatabi lang yun. So, yung logic na ina-assume na ang productivity tsaka yung growth ay nagvavary per region, that might be true, pero based on studies, ang growth talaga at productivity nagvavary according to industry.
2: Bakit nawala yung industry base na yan? Bakit pinalitan ng regional?
1: Political to, Gov, Boss Barry. Kasi noong 1989, ang argument ay masyado daw napopoliticize yung pagsiset ng mga minimum wages. So ang gusto, mas predictability. So through regional wage boards. So dati kasi, di ba, Congress ang nag-enact ng wage increase. So masyado daw political. So ngayon, ang ginawa ng noong 1989, dinisperse yan.
0: Tripartite.
1: Okay. So anong nangyari diyan? Instead na mangyari yung pangako nung batas RA 6727 to disperse growth and development, hindi, mas na-concentrate pa dito sa Metro Manila. Also, yung real value ng wages since 1989 because of that law, mas na-depress pa yung wages. Imagine pag kinompute in real prices, yung sahod nung 1989 compared to sahod ngayon 2026, nabawasan pa yung sahod natin because of inflation. Kaya ang binabanggit natin, hindi lang naman simpleng buwagin natin yung provincial rate, hindi. Mag-usher in tayo ng isang wage setting mechanism na mas responsive sa needs at development ng ekonomiya natin.
2: Okay. Pero may mga instances din na Hong Eli na pag inoffer mo yung minimum wage, hindi ka kakagatin eh. Hindi, marami ngayon na, pupunta ako dyan, pero sige, okay, minimum wage, pero libre mo ng pagkain, i-reimburse mo yung pamasahe ko, etc.
0: Speaking of development, kasi nabanggit natin na nag-increase na nga yung urbanization even sa regions. May recent World Bank finding, supposedly upper middle income country na tayo.
2: Kahapon mo yan na-announce yun?
1: Kagabi.
0: Ang reaction siya.
1: Siyempre, World Bank classification, 1989 pa rin nila ginagawa yan eh. Pero ang ano ko dyan, ang tingin namin dyan, kumbaga parang binibigay o classification niya ng World Bank para tignan kung yung mga bansa, kung pautangin ba nila o hindi. So, alimbawa, parang ano lang yan, ipagpalagay natin para tayong papasok sa bangko. Yung bangko, yun yung World Bank. So, titignan niyo yung mga bansa. O, ito, upper middle income ba to? O, ito, lower income country ba?
0: Mas malaki na yung mapautang sa atin.
1: Yes. Oh.
0: Kasi mag-a-adjust
1: yung interest rates. So, in effect, ganun lang talaga yun. Pero in reality, may maniniwala ba na 115 million Filipino sasabihin, lahat tayo kumikita on average annually ng 250 to 270,000 pesos? Hindi eh. Mga minimum wage mo nga, short of 15,000, short of 16,000 per month ang kinikita. So, pinipaint niya, actually, medyo misleading yung pagpaint nito sa kalagayan ng bansa.
0: Sino ba yung mga ibang upper middle income countries?
1: Hindi ko alam, boss Barry, hindi ko kabisado sino.
0: Pero ano yung standard? Would you know?
1: Ang standard ng pag-classify as upper middle income ay dapat, on average, lowest, nasa $4,500 ang GNI per capita. So ang explanation diyan, so yung GNI ano lang naman 'yan, produkto at serbisyo na nagagawa ng bansa.
0: Tama.
1: Whether domestic or yung mga citizens mo nasa ibang bansa. So kung ipagpapalagay mo na upper middle income country, so ina-assume nga na lahat tayo kumikita ng 250 to 270,000 pesos annually. So ang itsura niyan, maganda naman pala kalagayan ng ekonomiya. Pag tinignan natin yung other factors, halimbawa, self-rated poverty survey.
0: Tama.
1: Ang laki ng self-rated poverty survey natin, 50%. So, kalahati ng populasyon natin nagsasabi na naghihirap sila. Pag tinignan natin yung kalagayan ng mga manggagawa, yung purchasing power ng mga manggagawa, napakababa din. So, hindi nire-reflect ng upper middle income classification yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino.
0: Tsaka nga, kaya ako tinatanong yung anong ibang countries eh. Kasi sabihin mo ng $4,500 sa atin compared to another country. Kung doon sa bansang yun, napaka-robust ng kanilang social insurance. Diba? Meron silang universal healthcare.
1: Tama.
0: Obviously, yung kanilang disposable income ay mas mataas. Diba? Pero kung dito, ikaw ang tagasagot ng lahat,
1: tama.
0: Yung $4,500 mo, kahit totoo pa yun, ubus ka agad yun.
1: Ang isa pang angle na dapat tignan dyan, Gob, tsaka Boss Barry, ay dito kasi sa bansa natin, K-shaped economy tayo. Ibig sabihin, ang laki ng income disparity.
2: Yun ang malaking problema.
0: Iba pa yun.
1: So kung halimbawa yung top 50 mo na pinakamayamang Pilipino, earning by the billions,
0: tama.
1: Ibangga mo yan ngayon sa rest of 50% ng population mo na kumikita ng napakaliit. So hindi niya napipinta yung buong picture.
0: Yung average tataas dahil lang sobrang laki ng kinikita ng
1: ilan, pero yung kinikita ng average na manggagawa napakaliit. So for a classification of upper middle income status na sabihin sa Pilipinas, while merong mga metrics na ginagamit diyan, hindi niya nire-reflect yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Kaya ang unang tanong agad dyan, naramdaman mo ba?
3: Okay.
1: Oh, naramdaman ba natin yung paglago ng ekonomiya? So ang sasabihin ng ordinaryong Pilipino, syempre alam natin pare-pares, hindi nga namin naramdaman.
3: Mm-hmm.
1: Pero it's a good step and it's a good sign para i-adjust natin paano natin view yung development sa bansa natin.
0: Ito, on a related note, sabi ng mga BPO workers, dapat daw ang kanilang minimum wage ay 35,000 pesos a month. Anong tingin niyo doon?
1: Naka-base kasi yun sa 1,200 na sa Ibon Foundation na study.
0: Oo.
1: So wala naman kaming problema doon kung yun ang pinapanawagan. Pero sasabihin dyan ng IBPAP tsaka ng BPO companies, eh di na lang kami dito. Hindi na lang kami dito magne-negosyo. Narinig namin to sa isang committee hearing, Boss Barry and Gov. Sabi nila, buti pa raw yung ibang bansa ang baba ng labor cost.
3: Mm-hmm.
1: So tas meron pang yung advent ng AI ngayon. So ang sagot ko, anong gusto nyo mangyari dito sa Pilipinas sa mga manggagawa sa BPO? Ibig sabihin, gusto nyo na i-reduce yung kanilang mga benefits na natatanggap just to make the Philippines more competitive in relation to other countries. So hindi rin magandang gamitin na benchmark yung ibang bansa na may mas maliit na labor cost kumpara dito sa Pilipinas.
0: Saka parang joke yan eh. Yan yung may trabaho ka na nga, gusto pa ng sweldo.
2: Pero alam mo, speaking sa BPO, nabasa ko sa I think sa Politico hindi nanonotice ng general public at I think may including Dole, may mga nangyayaring retrenchment sa BPO marami. Industry. Ino-offeran sila ng ang retirement packages, etc., etc. Dahil nga because of the advent of AI.
1: Sobrang dami.
2: Yun ang nakakatakot na... hindi natin nabulaga ako, nabasa ko dun sa Politico.
1: Thousands yan, Gov. Ang binabanggit namin dyan, yung AI naman kasi na dinideploy sa mga BPO companies, hindi naman kusang natuto yun eh.
3: Uh-huh.
1: yung machine or yung technology, yung process, tinuturuan din ng mga BPO workers yun eh. Pag natuto na yun, yung technology na yun, yung machine na yun, ang gagawin, ang natural tendency ng mga malalaking kumpanya, i-retrench ko na itong mga manggagawa kasi meron namang machine o merong technology
0: na kayang gawin,
1: yung ginagawa ng 10 BPO workers. So sinasabi namin dyan, dapat just transition. Inevitable yung pagpasok ng AI eh. Pero yung mga manggagawa mo, dapat hindi mo iwan sa kangkungan.
0: Tama naman.
1: Hindi disposable.
2: So dapat yun nga nakita ko doon sa dapat talaga tingnan yung transition. Saan mo dadalhin yung mga yan? Saan mo itatapon o dadalhin yung mga nare-retrench ng mga yan? Kasi sabi natin, attractive yung exit plan nila sa mga employees. Pero after that, what? Saan sila pupunta?
1: Idagdag ko, Gob, tsaka Boss Barry, yung upskilling, lagi kasing sinasabi yan eh.
3: Mm-hmm.
1: Pag tinanong mo ang BPO workers, walang available eh. No opportunities for them to upskill. May bayad yan, Boss Mari, tsaka Gob. Hindi simpleng training yan na sasagutin ng kumpanya. Hindi sasagutin yan. Tapos,
0: out of pocket sila.
1: Out of pocket at very limited.
3: Okay.
1: So kaya pag sinabing, okay, we need to upskill. Ang ganda pakinggan. Pero available ba yung opportunities na yan para sa BPO workers? Hindi eh. So yan yung problema.
0: Okay, nasa na ang sinusulong mong batas sa Congress na 1,200 pesos national minimum wage. But before you answer this, the spokes will return after this short break.

0: The wait is over.
1: Hello, everyone, and welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
0: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
2: From the University of the Philippines, Dinaman.
3: From Ateneo de Manila University.
4: De La Salle University.
5: From the University of Santo Tomas.
6: San Beda College, Alabang.
7: From Far Eastern University.
8: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, FU Alabang.
9: From University of the Philippines, Manila.
0: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario. Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
10: And I'll be
1: your next Quiz Bee Millionario.
0: Coming soon on the Billionario News Channel.
11: The spokes is back, still with Congressman Eli San Fernando of Kamanggagawa Party List. Bago tayo pumunta sa ating hanging question, may mga live viewers question tayo bago to.
12: Wow.
11: From username, Baku, nakakausap mo pa ba si Kong Miao? Anong sinabi mo sa kanya nung ma-expel siya sa Congress?
12: Bumoto ako nun dun sa expulsion. Ang basis kasi Gop tsaka Boss Barry ay social media post. Eh kung paingayin lang sa social media, di ako na next logical target. Sabi ko sa kanya, alam niya naman na magiging boto ko sa doon sa expulsion sa kanya.
11: Mm-hmm.
12: Tapos sabi ko, kung may advocacy ka sa freedom of speech and freedom of expression, tuloy niya lang.
11: Mm-hmm.
12: Sabi niya kasi nung ma-expel siya, at sinabi niya rin to sa mga media, tinanong ko, anong gagawin mo pag na-expel ka? Ang sagot niya, magkakasino daw muna.
11: Okay.
13: Nawala na siya ng, yan ang gusto ko. Nawala na siya ng trabaho. Mayroon pa siyang pang-casino.
11: Sana on.
13: Saan ka pa?
11: Saan ka pa? Ito, from username Gili. Anong ibig sabihin ng mga tattoos mo, Kong Eli?

0: Wala lang kung ano-ano lang yan eh. Alam, pagkabata, pagkabataan, yeah, mapusok. Oh. Eh, naglagay tuloy. Ito, 21st birthday tattoo ko tapos.
1: Wow.
0: Ito, recent lang to eh.
1: Okay. Ano nga?
0: Ang banggit ng kaibigan ko, maturity daw yun eh. So, see things maturely. May isa pa akong tattoo dito. So, face them bravely. So, see things with wisdom and face them bravely. So, walang atrasan, kumbaga.
1: Isang question from our viewers. Si Ana. Yung mga batang kongresista na ano, sino
2: katropa mo?
1: Oh, sa wala na si Miao. Katropa ba kayo ni Miao? Hindi na
0: kami masyado nag-uusap, Gob, eh, recently.
1: Oh, sino yung katropa mo ngayon diyan?
0: Meron kaming grupo yung mga young neophytes. So,
2: madami ng bata sa house ngayon.
0: No, nakakausap ko si Kong Brian po. Sina Kong Nico Daza, sama. Yan sina Kong Rene ko ng Kabataan Party List. Marami kami mga bata. And interestingly, si Kong Ryan Recto nakakausap ko yan, Gob.
1: Mga bata, totoo yan. Okay.
2: Okay, our hanging question. Nasaan na ang sinusulong mong batas sa Congress na 1,200 pesos national minimum wage? Anong status ko?
0: Ang pinupush namin primarily, Boss Barry and Gov, ay yung 200 pesos legislated wage increase. So yan ay nasa committee level. Pero pumasa na kasi yung 19th Congress eh. So by the rules, pwede namang invoke yung Section 48. Pero titignan natin kung paano yung magiging system dyan kasi meron ng committee action eh. So magko-convene uli ang committee. Yung House Bill number 8081, yung abolition of provincial rate. So pending before the plenary. Kasi dapat ang mag-a-action diyan yung Committee on Rules.
2: Ah, hindi pa siya nare-refer to committee.
0: Then nasa Committee on Rules na nabasa na.
2: Okay. Pero wala pa sa Committee on Labor.
0: Hindi, tapos na sa Committee on Labor.
1: Approved
0: na sa Committee.
1: Pag-report out ng Committee on Rules to the plenary.
0: Approved na sa Committee on Labor
1: for second reading.
0: February na second reading. February pa, Boss Barry tsaka Gov. Pero hindi pa sumasampa ng plenary. So,
1: sino yung mga kakampi mo na kongresista kung meron kang mababanggit dito sa sinusulong mong mga bills?
0: Mainly.
1: At saka sino rin yung mga
2: kumukontra.
1: Matindi na kalaban mo ng mga congressman.
2: Bakong yun ang gusto na namin makinig talaga.
1: Yeah.
0: Sa proponent, syempre nandyan ang TUCP party list, Deputy Speaker Ray Mendoza. Tapos ang principal authors ng House Bill number 8081, si Kong Adrian Salceda of 3rd District Albay. Mm-hmm. Tapos si Kong Joel Revilla. Tapos marami na rin nag-co-author eh. Doon sa nag-o-oppose o pumipigil sa House, wala namang publicly nag-announce, Gov, tsaka Boss Barry. Wala nagsasabi na we oppose that. Kaya magkakaalaman yan pagdating ng second and third reading. Kasi yun yung period of debate eh. Okay. Sponsorship and debate.
1: Pero sabi mo nasa Committee on Rules na ngayon o nasa committee level pa lang? Dalawa yun, di ba? Dalawa.
0: So tapos na po sa Committee on Labor. So dapat babasahin na sa plenary for sponsorship.
1: Second reading.
0: So ang nakapending siya sa Committee on Rules.
2: Okay.
0: Kasi ang majority leader, di ba, ang magsischedule.
2: Tama.
0: Kaya tuloy-tuloy yung panawagan namin kay Majority Leader Sandro Marcos na there are already 200 congressmen who are supportive of this bill. So the only logical thing to do is to schedule it for plenary kasi kung may concern o may opposition to the bill, the proper venue would be through plenary action.
2: Doon ang debate.
1: Nandun ang debate. Mahirap. At saka yun, period of amendment. Yes. Tama, nandun.
0: Mahirap naman kasi namamatay doon sa hindi dahil sa debate o sa botohan eh. Kasi kami kung halimbawa magde-decide ang Kongreso, Gob and Boss Barry, sasabihin nila, hindi akmay ang bill mo, Kong Eli. Matatanggap namin kung natalo sa botohan.
2: Okay.
0: Pero kung mamamatay dahil nakalimbo, hindi umuusad, medyo ibang usapin yan.
1: Natalo sa botohan or na-dilute.
0: Yun ang concern namin dyan, Boss Barry and Gob. So, kaya binabanggit namin kay Majority Leader, no less than the Speaker of the House, Speaker Bojedi, is supportive of this bill, of this measure. So kaya sinasabi namin, makiusap tayo kay Majority Leader. Kasi wala pa naman, the administration, wala pang kahit isa na po pwedeng ma-report na meaningful legislation for workers patungkol sa wages. So meron kasi dalawang aspeto yun, Boss Barry and Gov, yung wage increase Tapos yung wage reform. Doon sa wage increase, yun yung pagtataas ng sahod.
1: Across
0: yung,
1: the board.
0: Yung wage reform, yung pagtalakay doon sa sistema ng pagtatakda ng sahod. Okay. So, almost everyone sa House sinasabi, eh, dapat naman talaga buwagin yung provincial rate, especially congressmen na nanggaling
2: sa region.
0: Sa probinsya, sa mga distrito sa region.
1: Yung bill mo ba may counterpart sa Senate?
0: As far as I know, Boss Barry, nag-file ata si Senator Rafi Tulfo.
1: Okay. Meron, similar?
0: Hindi ko alam kung similar eh. Pero si Senator Robin Padilla meron din. Tsaka si Senator Aimee Marcos, meron din sila na similar bills. Pero hindi ko alam kung ano ng status sa Senate eh. Nagkaroon lang ng isang public hearing o committee hearing. After that, wala na.
1: Eh, ang gulo-gulo naman kasi sa
2: Senate. Ito, kung ngayon, may mga reaction. Uh-huh. Mga popular ka talaga, kaya ang dami mga reaction from mga
0: baka
2: viewers.
0: Baka puro hahareakin.
2: Ito galing kay viewer Potato Tini. Wala pa raw taas sahod, marami nang nawawala ng work. May reaction ba kayo?
0: Eh, usual na ginagamit yan eh. When you increase wages, magtatanggalan ng trabaho.
2: Yung joke natin ka dyan, may trabaho ka na ka? Gusto mo, may segundo ka?
0: Saan kaya yan? Eh, dapat i-report nila yan. Yung tanggalan ng trabaho. Pero may studies dyan, Boss Barry and Gova, na walang correlation ang unemployment tsaka moderate wage hike. Okay. May study ang UP Soler na dyan. Okay. So, hindi po pwedeng sisihin yung pagtataas ng sahod sa tanggalan ng trabaho.
2: Eto pa, Kong Eli, galing naman kay Mark Anthony Bautista. Sana may upscaling din ng gobyerno. Reaction. Meron naman siya. May upscaling ba si gobyerno?
0: Dapat. Hindi, pero ang daming training sa gobyerno. Ang daming training. Oh. Ang daming forum.
2: Oh. May training doon sa mga career.
1: Ako nga, puro capacity building.
0: Hindi ano, naman tapos-tapos.
2: Ang daming capacity building sa gobyerno. Dala sa executive.
1: Ano ba yan? Ano ba yan?
0: Pero agree, dapat may upscaling, especially sa mga elected officials natin.
2: yung tingin ko yun ang kailangan. Oh. Pero yung upscaling na yun, dapat sa butante na manggaling. Pumili sila ng...
0: Tama, tino. Oh. Maayos.
1: Ito, itong tanong. You voted to impeach sa VP Sara. Pero question mo yung proseso. Paano mo re-reconcile yun?
0: Ang tanong kasi doon ay, first, bilang mga halal na opisyal, accountable ba dapat tayo lahat sa mga bumoto sa atin? The answer is yes. Resounding yes. Yung proseso ba doon sa pag-impeach? Sinabi namin, polluted, di ba? So we stand by it. Kasi maglolokohan naman tayo pare-parehas kung walang pressure na nanggaling sa House o doon sa leadership. Kasi may mga ganyan ako naririnig eh. Na pag bumoto ka ng no dyan, ito mangyayari sa pondo mo, ganito sa advocacy mo. So may pressure. So maraming mga marahil, mga kapwa ko mambabatas doon sa House, ay bumoto ng yes, not because fully yes sila, kundi merong pressure. So may pollution doon sa proseso. Pero even if there is a question in the process, the fact remains na merong mga tanong ang mamamayan sa Vice President. And even if it means si Presidente o kahit ako pa, may tanong yung mga tao, dapat answerable kami sa mga bumoto sa amin. And the proper venue for the Vice President to clear her name dito sa lahat ng allegation na ibinabato sa kanya is through an impeachment trial.
2: Eh, 67% nga doon sa survey ang sumusuporta.
1: Matuloy yung impeachment.
2: Not because nag-decide na sila one way or the other, pero gustong makita ano ba yung ebidensya, ano ba yung sagot.
0: Yan yung tunay na meaning ng accountability. Maraming nagulat doon sa boto ng kamanggagawa na yes with reservation because there are groups who are assuming that we are part of a political camp. Sinabi na namin Gupto tsaka Boss Barry na hindi kami DDS, hindi kami makamarcos, hindi kami dilaw, hindi kami pink.
2: Kamanggagawa lang
0: kayo. Kasi maraming manggagawa na makamarcos, maraming manggagawa na makaduterte, maraming manggagawa na makapink. Yung mga manggagawa na ng interes tungkol sa sahod, tungkol sa oportunidad, tungkol sa makakuha ng sapat na serbisyo, matugunan yung mga problema nila bilang mga manggagawa. Hindi naman ang concern niyan ay makipagpatayan dahil sa mga politiko na sinusuportahan nila. At ito binabanggit ko, kahit na magpatayan tayo mga manggagawa sa mga politiko yung sinusuportahan natin, at the end of the day, mababa pa rin sahod natin. May provincial rate pa rin.
2: At Ito, since related to dun sa sinabi mong yan, na mga manggagawa, concern, yung trabaho nila, etc. So, ito, third day na ng INC rally. Ito, pinag-uusapan namin na traffic kami pa kayo ng Tuesday. Anong comment niyo dyan? Anong thoughts niyo on what's happening?
0: Freedom of speech absolutist ako eh, Boss Barry.
2: Tama naman.
0: So, lahat ng Pilipino ay may kalayaan

0: sa diskurso sa politika para malaman ng mga nakaupo sa pwesto kung ano yung hinaing ng taong bayan. Ngayon, may problema yung marami doon sa ginawang pagkilos ng Iglesia ni Cristo. E di ang sagot doon, tapatan ng mas malaking pagkilos. If everyone deems na mali yung pagkilos ng Iglesia ni Cristo, edi dapat merong isang malaking pagkilos din yung mga kumukontra doon sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo.
1: May mga nagsasabi kasi kung Eli na yung pagkilos ng Iglesia paraan para pigilan yung pagka-file ng kaso against sa Senator Marco Coleta at sa yung lalo na yung plunder. Kung plunder, aarestuhin ganyan. Diba? Walang bail yan, no? Tama ba yun? Agree ka ba dun sa ganong... Kung totoo na yun lang pakay nila?
0: Inamin naman nila yan, Gob, eh. Tsaka Boss Barry. Inamin nila na yun ay may patungkol kay Senator Marcoleta. Sinabi yan ng Iglesia ni Cristo mismo, eh. At sinabi rin nila na dapat yung batas ay pantay na ipinapatupad sa lahat ng mga sangkot sa kung anumang korupsyon yan. I will not question their motive kasi sa kanila yon. Ngayon, kung naniniwala yung malaking bahagi ng populasyon natin na kailangang mapanagot ni Senator Marcoleta, edi tapatan din ng isang malaking pagkilos. Yun ang pananaw ko dyan, Gob, at Boss Barry. I will not question yung motive nila, yung kalayaan nila na magpahayag ng damdamin at kumilos. In the same manner, lahat ng gustong kumilos dapat lumabas kung gusto niyong lumabas. That's the only.
2: Kinabahan lang ako sa traffic na harapin natin. Ito, wala pa tayo sa tough questions, Kylie, pero tatanong ko na ito. Tumanggap ka naman ng maleta.
1: Nasaan? Saan dala ka rin ito?
0: Saan po ba magki-claim ng maleta?
2: Tapos may pinakita ka sa social media na ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano
0: yun? Maleta lang na meron kami, mali-maletang kaso. Alam nyo, Boss Barry Gob, nung nag-explain ako ng vote doon sa impeachment, may challenge ako, eh. Ang challenge ko, kung lahat tayo may problema sa bank account ni Vice President, o lahat tayong congressman, magbukas ng bank account. Kung lahat tayo ay may problema doon sa SALN ng Vice President, lahat tayong mga congressman maglabas ng SALN natin.
2: Dapat naman, eh.
0: Dapat, di ba?
2: Dapat naman.
0: O, kaya yung nagsasabi na may maleta, ako na natanggap, buksan yung bank account ko.
1: Akala ko buksan maleta.
0: Hindi, baka malungkot pa sila sa...
1: pero yung paglabas ng nakatanggap ka ng maleta, dahil after you voted yes to the impeachment.
0: O, ganun naman ang sasabihin, eh. Lahat ng nag-vote ng yes sa impeachment, tumanggap ng maleta. Lahat ng magsasalita against a political camp, sasabihin, tumanggap ng maleta. E alam ng mga manggagawa, eh. Alam ng mga kabaro ko sa kamanggagawa party list. E nakatira nga ako sa opisina namin, eh.
1: Okay. bago tough question tayo, bilang kinatawan ng mga manggagawa, anong gusto mong maipasa na labor law?
0: Legislated wage increase.
2: Okay.
0: Mula nung tumakbo ang kamanggagawa party list at nanalo sa eleksyon, hindi nag-value. Since the first day, nung June 30, na naging opisyal na kami ng mga mambabatas, hindi ako nagbago dun sa sinasabi ko na ang gusto ko lang mangyari, itaas ang sahod ng mga manggagawa at mabuwag ang provincial rate. Kahit anong gawin ko o anong dapat gawin, para lang mangyari ang gagawin ko.
2: Yan talaga ang flagship nyo.
0: Yes, kahit sabi ko nga nung nagkakampanyahan, kahit pa si Satanas kausapin ko.
1: Paano kung hindi pumasa? Paano kung hindi pumasa? Baka singiling ka ng mga supporters.
0: Okay lang. Hindi naman kami takot na masingil, eh. Pero mahalaga na maipakita na hindi binitawan, yung laban.
1: Tama naman.
0: At kailangan ding maintindihan ng mga manggagawa natin, mga kamanggagawa natin, na hindi lang dependent sa isang congressman yung gusto nating pagbabago.
2: Tama naman.
0: So, ang binabanggit natin dyan, kung gusto natin magbago, halimbawa, tumaas yung sahod o mabuwag yung provincial rate, it would require yung pagkilos din ng mga manggagawa. Maraming paraan ng pagkilos, eh. Hindi naman rally lang yun, eh. Pupwede nilang singilin yung mga district representatives nila. Pupwedeng singilin yung mga nakaupo sa pwesto. Even the president himself, pupwedeng singilin ng mga tao na, Mr. President, ang gusto namin mabuwag ang provincial rate. Okay. So, gagawin mo ba yan o hindi? So, yun yung pinagsusumikapan ng kamanggagawa party list, Gob, and Boss Barry.
2: Okay, dito na tayo sa tough questions. Ito, medyo napag-usapan na natin to, eh. Kung papipiliin ka between higher wages or more jobs, ano pipiliin mo?
0: Parehas.
2: Poor talaga.
0: Wala akong higher wages and more jobs.
2: Yeah.

0: Good morning, I'm Myra Rodriguez with the news this hour. The third day of the Iglesia Ni Cristo protest shifts to Liwasang Bonifacio after their permit to hold another gathering at EDSA White Plains was revoked. Let's get the latest from Ryan Reloban reporting from Liwasang Bonifacio in Manila. Ryan, ano na ang sitwasyon dyan?
1: May simula nang dumating ang mas maraming miyembro ng Iglesia Ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ito ay para sa ikatlong araw ng pagtitipon ng INC laban sa korupsyon sa pamahalaan at pagtutol sa pagsasampa ng kasong plunder at pagpapakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Naitayo na ang stage na gagamitin para sa programa at nailagay na rin ang mga LED screen. Batay sa crowd estimate ng Manila Police District, umabot na sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga miyembro ng INC na nandito sa Liwasang Bonifacio as of 10 a.m. ngayong araw ng Webes, July 2, 2026. Inaasahan naman na mas dadami ang magtutungo rito sa Liwasang Bonifacio mamayang hapon hanggang gabi dahil karamihan pa sa mga INC member ay nagpahinga at nagsamba. Gaya ng sitwasyon sa People Power Monument, marami sa kanila ang nagtayo ng tent at naglatag ng mga karton o satin para makapagpahinga na rin bago magsimula ang programa mamayang hapon. Pero bago ang programa ng INC, maagang nagtungo sa Liwasang Bonifacio ang halos 1,000 rallyista na mula sa Batangas upang magbigay suporta sa rally ng INC. Nagprotesta ang mga constituent ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kasama ang nasabing mambabatas na may mga bitbit na mga malalaking tarpaulin at mga placard kung saan nananawagan na sugpuin ang mga nangyayaring katiwalian at ikulong ang mga korap na opisyal ng pamahalaan. Diit ng grupo, naghihirap na ang mga Pilipino dahil sa pagnanakaw umano sa kaban ng bayan. Pahayag pa nila kung sino pa ang naglalangtad ng katiwalian, sila pa ang kinagasuhan at pinapakulong. Nalulungkot naman ang mga babata sa desisyon ng Office of the Ombudsman na itutuloy pa rin ang kasong plunder na iyaain laban kay Senator Marcoleta sa kabila ng rally ng ASI. Anya, maraming mga kapwa niyang mambabatas ang may kaalaman at sangkot sa maanumalyang transaksyon sa DPWH pero hindi naman kinakasuhan o iniimbestigahan. Balik sa'yo, May.
0: Ryan, ilan daw ang inaasahang dadalo mamaya at kamusta ang traffic dyan ngayon?
1: May inaasahan ng dito sa ikatlong araw na pagtitipon ng Iglesia Ni Cristo na nasa 10,000 hanggang 15,000 na mga INC member ang pupunta at magtutungo dito para sa kanilang ikatlong pagtitipon. Dito naman sa tapat ng Liwasang Bonifacio sa kahabaan ng Lawton Avenue,

0: moderate na ang nararanasan na traffic. Pero ganyan pa man, mabilis naman yung USA dahil may mga nagmamando na mga tauhan mula sa Manila LGU at MMDA. May?
1: Maraming salamat, Ryan. Reloba, nag-uulat mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Meanwhile, a prayer rally was held in Davao City in solidarity with the INC rally here in Metro Manila. Nasa linya si Edith Isidro mula sa Davao para sa detalye. Edith?
2: May nagtipon-tipon ang dandang Davaoenyo sa San Pedro Square, Davao City para sa isang prayer rally bilang pagpapahayag ng suporta ng lumalakas na panawagan para sa pananagutan, transparency at katarungan kagabi Hunyo 1. Ang mapayapang pagtipon-tipon ay pakikiisa sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila. Ang mga kalahok mula sa iba't ibang sektor ay nakiisang sa mapayapang pagtipon-tipon, nag-alay ng mga panalangin at mensahe na humihimok sa mga opisyal at institusyon ng publiko na itaguyod ang integridad, mapabuting pamamahala at ang pamamahala ng batas. Inilarawan may ang mga organizer ang kaganapan bilang isang nagkakaisang panawagan para sa katotohanan at pananagutan. Mapayapa naman natapos ang pagtipon-tipon kung saan muling ibinahagi ng mga dumalo ang kanilang pag-asa para sa tapat na pamumuno at mas malawak na pananagutan sa serbisyo sa publiko. May ang pagtipon-tipon ay inorganisa ito ng local government unit at suportado naman ang panawagan sa INC mula naman sa iba't ibang sektor ang nagpartisipar, hindi lang membro ng INC. May?
1: Maraming salamat, Edith Isidro mula sa Davao City. And that's the news this hour. I'm Mai Rodriguez. The next update comes your way at 11:15. Stay tuned to the Bilyonario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo May Konting Talino at Puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Unang usapin ng seguridad sa loob ng paaralan, may mga panawagan ngayon para sa mas mahigpit na regulasyon sa cellphone use ng mga estudyante sa loob ng eskwelahan.
1: Muli rin nagpaalala ang Department of Education na meron na palang umiiral na pulisiya na nagbabawal sa paggamit ng gadgets ng mga mag-aaral at school personnel habang may klase o sa panahon ng instructional hours. Naglabas ng reiteration ng pulisiya si DepEd Secretary Sunny Anggara. Pero bakit kailangan pa nga, Corina?
0: Oo, bakit kailangan pang ipaalala sa mga kawanin ng paaralan ang mga patakarang ito? Una, nung hinimay po natin yan kagabi sa agenda dun sa ating interview, hindi naman pala lahat sakop. Bakit iba ang patakaran sa public school at saka sa private school? Pare-pareho namang mga utak yan, mga menor de edad. So maybe there should not be a delineation. Kinulang ba tayo sa enforcement din at implementation? Kasi kung ano man ang mga eskwelahang sakop, hindi rin po sila sumusunod. Nadadala pa rin ng mga estudyante ang kanilang cellphone sa school.
2: At hindi po ako na kapat. Pero po, hindi po nilaman gawin siya yung mga nakikita nila sa social media, lalo na sa mga nangyayari. Ngayon, panahon, kayong generation natin may na meron pong nagkatala, naparilas, may saksapan po. So, hindi po maganda sa mga bata na sa minority edad ay nagagawa na po nilang mga ganyang klaseng krimen.
3: Sa aking panalaw, paspabor ako sa mga gano'n para makapokus yung estudyante natin.

0: Pride Month is over. But every month should be Pride Month. Pero hindi natatapos ang mga panawagan ng sangkabaklaan. Okay lang ba yung sangkabaklaan? G3, baka hampasin mo ako dito, ha? Huwag masyokot. Makibeki! Yan ang sigaw ng mga grupo para maipaglaban ang kanilang mga karapatan. Nang tanungin natin ang taong bayan, bakit nga ba hindi pa rin makaladlad ang ilang miyembro ng LGBTQIA+ community sa panahon ngayon sa Pilipinas? Ang sabi nila?
1: Napaka-umbrella doon. Yung safety. Kasi, maraming takot na discriminate. Kasi yung safety, yun yung pinakaibigan sa akin. And maaaring takot na discriminate. Maaaring pag nag-come out sila, insusyon sila ng family nila, in-discriminate sila. Maaaring hindi safe sa community nila kasi may religious yung family. O yung religious yung kinalakuan ng environment. So, yun talaga yung pinakamalaking factor.

0: together, they buy condos together, property together, nakapangalan lang sa isa. But now they can co-own.
1: Ayun. So yeah. If one is deceased, one can inherit it.
0: Exactly.
1: Ah, may yeah. ganun talaga.
0: Okay. That's, I think, the basis of why it was approved. Because uh-huh. there were two lesbian women who built a house together and one died. Parang the refusal mm-hmm. of the ownership was in question.
1: Mm, okay. Meron pa tayong part 2 nito, Kong Percy. Ang dami nating pag-uusapan. Kulang ang oras. Maraming salamat po sa inyong panahon.
2: Thank you very much, Corina. Banggitin ko lang yung aming latest na Paano Kalang Batas. Ito yung Charmaine Bill. Ito yung Live Identity Recognition Act. At sana soon mapag-usapan natin itong Paano Kalang Batas natin na ito.
1: Ayan. Okay. Kong Percy, long live. Marami pong salamat.
2: Maraming salamat. Alam mo, Corina, G3 Willard, this year, 30 years na ako nagmamarch for Pride. So I just realized, 30 taon na nagmamarch ang lola nyo.
3: Happy anniversary, Kong Percy.
1: Naku, sana naman salamat. Po, hindi na tayo umabot sa wheelchair. Sana ma-legislate na yan. Okay, thank you, Kong Percy.
2: Okay. Salamat po.
1: Feel free to comment, ha, G3. Pabasahin natin ito, ha. Yung ating mga komento sa ating mga live stream at Facebook. Para malaman, bakit nga ba hindi pa makaladlad ang ilang miyembro ng LGBTQIA+ community? Ang sabi nila, Mel Muldong, dahil mas mataas ang diskriminasyon sa Pilipinas kaysa umunawa.
0: True? Yes. Uh-oh. If you look at social media alone, you will see in the comment section so much hatred. Like, I saw a news article just yesterday and it enumerated all of the most beautiful trans women in the pageant circuit. And they're also beautiful, the most beautiful women you will see up close. And when you look at the comment section, when you read it, there are foul comments, comments that really, really degrade them, when it's actually such an empowering article. So there's still so much hate and fear surrounding it.
1: Wow.
3: Marami pa rin talagang bigots. Yeah. Yung masasarado ang isip.
1: Oo. I think that should start with legislation talaga, sa batas. Okay.
3: Ayon naman kay Thessalonians Bangkaya, alam nilang may mali.
1: Alam nilang may mali. Okay, all comments are welcome and all opinions. You have a right to your opinion. Okay, Ray Joseph Galang, to be honest, takot silang ma-discriminate. Totoo naman yun. Kasi even abroad, you know, I follow this lesbian couple online. No, they got married recently. And then one of the women, busy siya ng kakasagot ng mga bashers. Hanggang ngayon, they're from America. Pero, hindi talaga maiwasan, ano? Everywhere, there's going to be hatred. Okay. So, sa puntong ito, ano ang ating kailangan balansihin?
3: At ang kailangan pang alalahanin?
1: Ano ba ang kailangan nating i-memo ngayon? Ayan. For me, it is all about legislation. All three topics. Yung tungkol sa minimum wage, hindi ba? Kailangan pag-usapan ng breakdown ng pangangailangan talaga ng isang tao sa pamilyang lima. Legislation. Legislation din o paggawa o pagpapalakas ng batas, yung tungkol po sa pagbabawal ng mga cellphone sa loob ng eskwelahan, as in bawal period, hindi pwedeng magdala. O kaya isurrender sa teacher. Legislation pa rin. Pagdating sa LGBTQIA+, bakit nakasabit pa rin ang Soji Bill? Ang pinag-uusapan lang naman po dyan ay ang kanilang mga basikong karapatan sa respeto at sa probisyon ng batas. Wala pang ang kasalan dyan eh. Bakit hindi pa yan ipasa? Diba?
3: Dahil na-legislate na, kapag may batas, kailangan naman ipatupad. Trabaho ng executive yan at law enforcers.
1: Correct. Okay, at ayan po mga kababayan, i-memo na yan, ha? Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi po tayo papalito.
3: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
1: At live po tayo sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
3: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, good morning! Ito po ang Memo.

0: Good morning. I'm Attorney Barry Gutierrez, the spokesperson of former Vice President Lenny Robredo.
1: Maupayang aga, I'm former Governor Ben P. Evardoni of Eastern Sabar, and we are
0: the Spokes. From the Palace Halls and OBP then to our group chats now, we'll give you perspectives from an insider's position standing behind the podium. In Noted by the Spokes, Senator Risa Hontivero says there are indications that a Tacloban school shooting may have been influenced by an international online extremist network known as 764. Ang tingin nito dito, Gobbe?
1: Ako, it's not far-fetched. No? Yeah. Pero by the way, first time namin ni Kong Barry mag-partner dito.
0: First time, Gobbe.
1: Pero magkasama kami sa Congress.
0: Oo. Oh, oh.
1: Mas magaling na dihamak sa akin.
0: Nako, hindi. Kayong senior ko.
1: But anyway, ako talaga, tingin ko indications, point two, yung influence talaga ng social media platforms.
0: Nakitig mo na ba itong 764? Kasi ako, hindi ko pa, ngayon ko lang na-encounter.
1: ang naririnig ko yung sikat na na department store ng mga... hindi eh. Actually, bago din sa akin na... Pero yun sa mga bata... Parang popular yan yung
0: Pero ang nakakatakot kasi talaga dito, na meron talagang grupo na deliberately ginagamit itong mga platforms na ito na dapat for gaming para mag-radicalize, di ba? At mag-impluensya sa kabataan na gumawa ng mga violenting mga aksyon.
1: Compounded yan, Kong Barry, dahil ang daming nating kabataan na may problema sa mental health
0: issues. Totoo yun.
1: Sa amin lang, sa Eastern Samar, may mga incidents ng suicide. And it's not uncommon in other areas. Eh, pag ganun ka, very vulnerable ka dyan sa influence ng mga ganyang, sindikato or what, terror group or what.
0: Sa experience nyo, Gobin, anong nag-trigger bakit yung mga kabataan sa inyo?
1: Largely talaga, siyempre, isa dyan, yung peer pressure. Mm-hmm. Tapos, pangalawa, ang social media, yung access nila sa social media contents, disinformation, etc. Yun ang mga... Kaya hindi makahabol yung mga national government agencies natin eh. Siyempre, nandiyan yung DSWD, DOH, DepEd. Pero hindi sila talaga maka-cope up. And worse, alam mo kung bari ito, ang daming schools na walang guidance counselors.
0: Grabe.
1: Ang daming bakanting, yung mga items, wala. Alam mo, sa isang province, baka isa o dalawa lang guidance counselor. Ganun. And that's nationwide. Kasi parang walang kumukuha ng mga courses ng mga ganyan. I don't know. Malaking problema yan. No? Kasi at least nakakatulong yan. Di ba? May mga sessions. Nung araw, nung tayo, may mga ganun.
0: Oo nga.
1: Di ba? So, ang daming issues na yun talaga nakaka-influence. Nakakatakot.
0: Sana gawing priority yan, di ba? Para talagang mag-recruit ng mga experts, yung mga graduate ng psychology. And then, bigyan ng sweldo na maayos. Kasi,
1: yung isa
0: kasi mukhang ang laki talaga ng need. Tama yung sinasabi.
1: Ang laki ng need. Ang laki ng problema.
0: Doon sa lumabas

0: sa hearing kahapon ni Senator Risa Ontiveros talaga, tinatarget talaga specifically nitong grupong ito, yung mga medyo vulnerable nga, yung mga may problema sa school, yung mga nabubuli, yung may mga depression. Yung may mga mental health issues.
1: Ay, di ba lumabas doon sa hearing ni Senator Risa yung sabi nung yung babae na may-ari ng ano, yung police woman. Oo. Sabi niya, itong pamangking ko, itong ano, eh, parang loner talaga to eh. Ano lang sa cellphone, etc., etc. Ganun eh. So, apparently, ganun. Eh, ang dami niyan. Hindi lang sa Pilipinas, worldwide. Pero, what is there to gain itong mga ganyang groups kaya? No? Grabe naman sila.
0: Parang wala lang eh. Parang gusto lang talaga nila na magkagulo. Parang ganun yung lumalabas.
1: Grabe, no?
0: Kasi yung ina-identify nga ni Senator Risa, yung philosophy ng parang nihilism, di ba? Na talagang wala lang. Gusto lang talaga nilang manggulo at ini-encourage yung mga bata nga na ganito na manakit, gumawa ng mga mag-engage sa anti-social behavior. Nakakatakot.
1: Alam mo, coming here, di ba, no, na... na-realize ko, yung nagdadrive sa akin, sabi niya, alam niyo sir, sa mga schools ngayon, wala nang bugbugan, suntukan. Barilan at saksakan na ngayon ng...
0: Grabe.
1: Kasi ganyan, ang daming mga naririnig eh. Grabe. Diba? No, dati, babag lang eh, pagka nagka-ano, ang grupo-grupo.
0: Alam naman natin yan.
1: Diba? Sige, tanggal ka na sapatos, ganyan. Ganun lang. Diba? Pero ngayon, pero talagang dapat, agree ako doon na dapat prioritize yan ng gobyerno. Uh-huh. No? Gobyerno. At buhusan talaga ng tutok yan. Kasi otherwise, itong mga bata, yun ang magiging future workforce natin. Eh.
0: Tama.
1: Eh, anong produce mo kung ganyan ang kanilang mentality, di ba?
0: At saka talagang ano, very vulnerable kung bata ka pa, di ba? Diba, napaka-ano mo pa eh. Inaalam mo pa kung sino kayo magiging tao. Eh.
1: Oh,
0: tapos kung magkakaroon ng ganitong very, very negative na influence at mahahata ka sa ganito, talagang yung kinabukasan ng ano, kabataan, masisira.
1: Yun talaga. At siyempre, nandiyan yung role ng mga parents.
0: Of course.
1: Ang daming ano dyan, daming factors. Kaya dapat talaga, kung kailangan, tutukan niya ng gobyerno talaga.
0: Mukha namang ang FBI yata mismo nakikipag-coordinate sa CICC. So hopefully, magkaroon ng mas maayos na enforcement dito. Pero hindi pwedeng yun lang eh. Nasabi nga yun na dapat yung existing support sa schools, sa families, dapat talaga.
1: Yun, kasi alam mo, tututukan ng FBI, CICC, or DICT, for that matter. At nag-i-evolve, ang bilis mag-evolve ng technology.
0: Tama.
1: Diba? Eh, kailangan tutukan mo yung root cause ng ba't may nangyayaring ganyan.
0: Magandang point yun.
1: Diba?
0: Magandang point yun. Magandang
1: diba?
0: Point
1: kung yun. Kung doon ka lang ano, sa technology ka lang, ibaban mo, etc. Eh, gagawa ng paraan ng mga bagong technology, di ba? Tapos, sites, etc.
0: Dapat maging mas aware na rin talaga yung mga magulang na ito na yung environment eh, na kailangang i-navigate ng mga pamilya.
1: That's true. Agree talaga ako dyan na... Ito very ano, very worrisome itong nangyayari sa kabataan sa atin.
0: Well, hopefully ngayong meron nang na-identify na yung problema, sana sumunod na soon yung solusyon. Also, noted by the spokes, Quezon City Government rejected Day 3 permit of Iglesia ni Cristo Rally. The group plans to move to Liwasang Bonifacio in Manila today.
1: Nice. Ayun,
0: wala na tong pasok ngayon, sabi ni
1: Mayor Cristo. Sa Manila, wala na eh. Di ba bakasyon?
0: Di ba Pasig City Day? Tama ba? O Manila ba? Hindi ko alam.
1: Hindi pa eh. Tama naman yung move ni Mayor Isko na i-declare yung ano. Kasi baka maging biktima lang sila ng yung hassle ba? Yung traffic, etc. etc. Yung mga kabataan. So, okay yan. Ang parang Liwasang Bonifacio kasi diniklare yan na ano eh. Na
0: People's Park.
1: People's Park, Freedom Park. So walang, hindi kailangan ng permit. Tama. Pero kailangan pa rin yan i-police. Kailangan pa rin mag-coordinate yung rally organizers at saka yung City Hall and other agencies para maging maayos yung... Wala namang problema sa pagpapahayag ng mga damdamin eh, di ba? Dapat irespeto natin yan. If not, i-encourage nga eh, di ba? I-encourage natin yan. Pero... Siyempre, dapat maayos lang para walang

0: gaano ako,
1: yan din ang tingin ko dun sa nangyari ng Tuesday, Gobben, eh. Di ba? Okay lang naman na magpahayag ka ng iyong opinion. Eh, kanya-kanya naman tayong pananaw dyan. Pero isa paraan naman na maayos. Sababa, kung kalsada ka mag-arali, eh kailangan talaga kumuha ka ng permit. Hindi dahil sa pinupulis yung iyong sasabihin, pero para yung mga ibang tao posibleng maapektuhan, eh hindi naman maagabyado ng masyado. Meron pa rin maayos na plano for traffic flow at public safety.
0: Agree ako dyan. Kasi pwedeng, halimbawa, nalaman mo may rally, eh hindi na ako mag-commute na lang ako. Parado ko yung sakyan ko somewhere. Or ibang route ang dadaanan ko, etc. No? So, dapat ganun. Eh, ang dami dito sa milyonaryo, ang dami mga
1: Nabiktima ako, Tuesday, hindi ako umabot sa spokes.
0: Ako nga, yung opening ng coffee shop dito na napakasarap. By the way, sarap ha.
1: Oh, hindi ko na sinubukan
0: ha? Oh, kanina, sinubukan ko yung koji latte. Nako, dapat hindi ka umuwi ngayon nung natin hindi mo masubukan yun. Napakasarap.
1: Baka gusto mo akong libre ngayon, grabe. Pagkatapos.
0: Pwede. Basta alalayan mo lang ako dito. So, anyway, yung going back to the rally, no? Tama naman yun. Ipatuloy nila kasi continuing yung siguro yung damdamin nila. Hanggang na a-attain nila yung objective nila, siguro. Tuloy-tuloy siguro yan, no? Basta ang atin lang, eh maging may hinahon lang, eh, maging maayos.
1: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. Up next is the feisty lawmaker representing the labor sector when the spokes return after this short break.

0: The Spokes is back. The last time nandito siya, which was I think last March, we congratulated him for his 3 million Facebook followers. Ngayon, siya na yata ang may pinakamaraming online followers sa ating mga mambabatas. Dahil sa ngayon, 4 million plus na ang followers niya sa Facebook. Ang paborito ng mga Pilipinong patas na lumalaban, ang kinatawa ng kamanggagawa party list. Dati naming guest, welcome back, Representative Ellie San Fernando.
1: Good morning, Boss Barry.
2: Good morning. Welcome back, Kong Ellie.
1: Hindi ko alam kung ako pinakamarami, Boss Barry.
0: Ganon?
1: Hindi ko
0: alam. Ikaw. According sa research ng bilyonaryo, kayo na.
2: Okay. And at saka mga legit pa naman yung sayo.
1: Ayun, sana go, mga legit.
2: wala yung mga fake followers. Kasi sabi ko, baka susunod na election, baka maka-three seats na itong kamanggagawa.
0: Kung yung 4 million niya, boboto sa kanya, 3 seats
1: sobrang sobrang yun. Sana po lahat ng 4 million ni botante. Magparehistro po kayo kung di pa kayo.
0: Oh, narinig nyo, yung mga followers ni Kong Ellie. Yan na.
2: Ang mga karamihan dyan, registrado yan. Kasi mga karamihan dyan, mga manggagawa eh. Makaramihan dyan mga manggagawa eh.
1: Hopefully,
2: at yung mga lowly manggagawa pa naman yun ang ano nyo.
0: Oh, so, simulan natin ang unang tanong, Kong Ellie. Anong inyong reaksyon dun sa remark ni Secretary Tolentino dun sa historic 85 peso wage increase sa mga manggagawa?
1: Actually, in-announce yun, Boss Barry, Gob, habang nagkakaroon ng committee hearing on legislated wage increase.
0: Mm-hmm.
1: So, 85 pesos. Eh, sabi naman namin, barya na nga. Eh, ginawa pang 2 gibs hulugan. Installment. Kaya medyo...
0: Kasi, di ba, magkano yung this year, magkano yung next
1: 60 year? 60 this July.
0: Okay.
1: Uh-huh. Yung remaining 25 sa January 2027 pa. So, 2 gibs hulugan. Kaya, I would suggest to Secretary Tolentino to refrain from issuing such statement. Uh-huh. Kasi lumalabas na parabang ang laki-laki na talaga ng itinaas ng sahod. Dito pa lang sa NCR. Boss Barry Gov, kaya namin sinasabi na barya yan. Kasi kung gagamitin yung datos mismo ng PSA,
0: uh-huh,
1: since 2018, sinabi ng PSA na nabawasan na yung purchasing power ng 30%. So kung i-compute yan, example, you're a minimum wage earner dito sa Metro Manila.
0: Uh-huh.
1: So 695. So mga around 100 to 200 pesos na yung nawala sa halaga ng pera mo because of inflation.
0: Dahil tumaas ang presyo.
1: Yes. So kaya kung itataas mo yung sahod, which is yun yung dapat yung basis, productivity, inflation,

0: yung GDP growth. So dapat hindi bababa ng 100. So ang binigay 85, tapos ginawa pang installment tulugan.
1: Tapos yung 100 pa rin yun.
2: Yung 100, bawi lang yun bawi dun sa baba ng purchasing power.
0: Tama, Boss Barry and Boss Gov. Ano lang yun, bawi lang. So sinasabi namin recovery.
2: Okay.
0: So kailangan makarecover lang.
1: So paano? Paano ano yan? Pero di ba malaki, malaki kahit paano yung 85, tama. No? Ano ba yung pinakamalaki na recorded na increase ng minimum wage?
0: Ito na yun.
1: Yung last, magkano? Yung mga second
0: 50
1: to 80?
0: Pesos. 50
2: so ito na yung largest talaga.
1: Largest talaga.
0: So in terms of nominal value, ito talaga pinakamalaki sa NCR. Hmm. Pero Boss Barigov, medyo dangerous yung president, yung statement ni Secretary Tolentino. Kung fine-frame na highest na yung 85 pesos dito sa NCR, ibig sabihin, pag lalabas ng wage order sa probinsya, hindi natataas ng 85 pesos.
1: Oh, dahil ang consideration sa probinsya ay yung mga cost of living.
0: Yes. So ang mangyayari diyan, kung sinasabi na natin barat na nga dito sa NCR,
1: okay.
0: Sa probinsya, mas barya pa ang ibibigay niyan. Dumalo ako ng Regional Wage Board consultation sa Region 7 sa Cebu.
1: Oh.
0: Inflation rate doon sa Region 7 is at 10.8%.
1: Wow.
0: Highest in the Philippines. Yet, ang minimum wage doon is nasa 500, 550 pesos lang.
1: Mm.
0: So, kung nag-85 ka na dito sa NCR and the secretary is framing it as the highest, paano ngayon sa probinsya? Kung gusto niya maging historic yan, ang challenge ngayon, gawing 85 lahat ng ilalabas na,
2: across the board,
0: na wage order. Yun, magiging historic talaga yun. Tapos hindi
1: pero
0: dapat
1: ang problema dyan, may kanya-kanyang dynamics ang wage board sa every region. Halimbawa, Eastern Visayas, Central Visayas, kanya-kanyang ano yan eh. No? Pero alam mo, isang nanonotice ko kung Barry, kung Ellie. Sa amin, sa Eastern Samar, noticeable yung mga nagtatrabaho dito sa Metro Manila na mataas ang sweldo, let's say 30,000, almost 40, ganyan, na nag-prefer sila na umuwi na lang kahit mas mababa yung sweldo. Kasi ang sabi nila, go, kinakain ng rent ng apartment namin or condo, yung pagkain namin.
0: Tama.
1: Hassle sa traffic, etc. Dito sa probinsya, kasama namin yung magulang namin, wala kaming renta, mura yung ganun. Mukhang may ganung trend na nakikita ko.
0: Exactly, that's the point, Gov. Kaya may pinupush ngayon.

0: meron lang tayo minimum wage law. So, nahati lang per industry. So, either you're agricultural or non-agricultural. So, noong 1989, kasabay noong historic na wage increase, 40% noong 1989, na-legislated, ipinasok naman yung ganitong system na gagawing regional. Ang pangako kasi, Gob, tsaka Boss Barry, ay to disperse yung mga industry sa mga probinsya.
1: So, tapos kumbaga, kung mura-mura sa probinsya, yes, it will attract
0: tapos mag-adjust according sa cost of living. I might agree kapag nag-uusap tayo noong 1989. Pero currently, ang dami ng mga metro cities in provinces na nananatili provincial rate. So we have Metro Cebu, Metro Davao.
2: Pero
0: Metro...
2: urban prices na binabayaran nila.
0: Tsaka yung pag tinignan natin sa datos, yung selected prices of selected commodities in agriculture, on average, maraming ang mas mataas pa na presyo sa probinsya. Nagmumura lang ang presyo ng isang commodity sa probinsya if that province is producing that commodity.
1: So yung alternative na sinasabi mo, pwede mo bang mapalawak yun? Explain mo nga. Explain
0: dito kung... po sa House Bill 8081, Gob, ang goal ay mabuwag yung regional wage boards. Pero hindi agaran.
1: Okay.
0: So merong tatlong taon na transition.
1: Okay.
0: So doon sa tatlong taon na transition, say for example, if I'm a worker in Region 5, ang minimum wage ko is 500 pesos. So may tatlong taon para sumarado yung gap ng Region 5 sa NCR, the highest prevailing minimum wage.
1: Okay.
0: Pag naipantay na lahat, ang mangyayari dyan ay abolish na yung regional wage boards. So national na.
1: So ibig sabihin magiging stagnant yung sa NCR?
0: Hindi, meron pa rin kapasidad yung NCR na magtaas ng sahod. So, hindi pinipigilan ng bill. Ngayon, kapag naipantay na, ang first step, kasi parang two-tiered yan eh. Ang first step, i-nationalize muna.
1: Okay.
0: Ang second step, instead of regional wages, maging industry. According to industry.
2: So baka yung luma ng sistema.
0: So, hindi siya simple. Kasi ang fine-frame ng mga nag-o-oppose sa bill, hindi po pwedeng national lang kasi may iba-ibang
1: pero hindi ba nangyayari yan na per industry ngayon? Halimbawa, call center ka or you're working in a semiconductor company o ganun. Mataas ang mga sweldo dyan sa mga
0: hindi
1: ganyan.
0: Hindi ko, because by virtue of RA 6727, regional, according to location. Yun yung main argument against the RA 6727. Kasi yung growth, ang assumption, ang growth nagva-vary per region.
1: Yeah, correct.
0: According to studies, hindi nagva-vary per region. Nagva-vary according to industry. So kaya kapag nag-set ka ng wages, minimum wages, ang problema mo, halimbawa, main example ko diyan, katabi ng Metro Manila, Las Piñas, isang tawid mo ng tulay, Cavite na, Bacoor, Cavite. Sa Cavite 500 pesos. Pag tawid mo ng Las Piñas 695. Ang laking kalokohan. Malaki pang kalokohan yun doon sa halimbawa sa Cavite. Nag-iiba-iba per munisipyo. Magkakatabi lang yun. So, yung logic na ina-assume na ang productivity tsaka yung growth ay nagva-vary per region, that might be true, pero based on studies, ang growth talaga at productivity nagva-vary according to industry.
1: Bakit nawala yung industry base na yan? Bakit pinalitan ng regional?
0: Boss Barry. Kasi noong 1989, ang argument ay masyado daw na po-politicize yung pagsiset ng mga minimum wages. So, ang gusto, mas predictability. So, through regional wage boards. So, dati kasi, di ba, Congress ang nag-i-enact ng wage increase. So, masyado daw political. So, ngayon, ang ginawa ng noong 1989, dinisperse yan.
2: Tripartite.
0: Okay. So, anong nangyari dyan? Instead na mangyari yung pangako nung batas RA 6727, to disperse growth and development, hindi, mas na-concentrate pa dito sa Metro Manila. Also, yung real value ng wages since 1989, because of that law, mas na-depress pa yung wages. Imagine, pag kinompute in real prices, yung sahod ng 1989, compare it to sahod ngayon 2026, nabawasan pa yung sahod natin because of inflation. Kaya ang binabanggit natin, hindi lang naman simpleng buwagin natin yung provincial rate, hindi. Mag-usher in tayo ng isang wage setting mechanism na mas responsive sa needs at development ng ekonomiya natin.
1: Okay. Pero may mga instances din na Hong Eli na pag inoffer mo yung minimum wage, hindi ka kakagatin eh. Hindi, marami ngayon na pupunta ako dyan, pero sige, okay, minimum wage, pero libre mo ng pagkain, i-reimburse mo yung pambasahe ko, etc. Ganun.
2: Speaking of development, kasi nabanggit natin na nag-increase na nga yung urbanization even sa regions. May recent World

0: bank finding supposedly upper middle income country na tayo.
1: Kahapon mo yan na-announce yun?
2: Kagabi.
1: Ang reaction niyo?
2: Siyempre, World Bank classification, 1989 pa rin nila ginagawa yan eh. Pero ang ano ko dyan, ang tingin namin dyan, kumbaga parang binibigay o classification niya ng World Bank para tignan yung mga bansa kung pautangin ba nila o hindi. So halimbawa, parang ano lang yan, ipagpalagay natin para tayong papasok sa bangko. Yung bangko, yun yung World Bank. So titignan niyo yung mga bansa. O ito, upper middle income ba to? O ito, lower income country
1: ba to? Mas malaki na mapautang sa atin.
2: Yes. Oh.
1: Kasi mag-a-adjust
2: yung interest rates. So in effect, ganun lang talaga yun. Pero in reality, may maniniwala ba na 115 million Filipino sasabihin, lahat tayo kumikita on average annually ng 250 to 270,000 pesos? Mm-hmm. Hindi eh. Yung mga minimum wage mo nga, short of 15,000, short of 16,000 per month ang kinikita. So, pinipaint niya, actually, medyo misleading yung pagpaint nito sa kalagayan ng bansa.
0: Sino ba yung mga ibang upper middle income countries?
2: Hindi ko alam, hindi ko kabisado sino.
0: Pero ano yung standard? Would you know?
2: Ang standard ng pag-classify as upper middle income ay dapat, on average, lowest, nasa $4,500 ang GNI per capita. Uh-huh. So ang explanation diyan, so yung GNI ano lang naman 'yan, produkto at serbisyo na nagagawa ng bansa,
0: tama,
2: whether domestic or yung mga citizens mo nasa ibang bansa. So kung ipagpapalagay mo na upper middle income country, so ina-assume nga na lahat tayo kumikita ng 250 to 270,000 pesos annually. Mm-hmm. So ang itsura niyan, maganda naman pala kalagayan ng ekonomiya. Pag tinignan natin yung other factors, halimbawa, self-rated poverty survey.
0: Tama.
2: Ang laki ng self-rated poverty survey natin. 50%. So, kalahati ng populasyon natin nagsasabi na naghihirap sila. Pag tinignan natin yung kalagayan ng mga manggagawa, yung purchasing power ng mga manggagawa, napakababa din. So, hindi nire-reflect ng upper middle income classification yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino.
0: Tsaka nga, kaya ako tinatanong yung anong ibang countries eh. Kasi sabihin mo ng $4,500 sa atin compared to another country. Kung doon sa bansang yun, napaka-robust ng kanilang social insurance. Di ba? Meron silang universal healthcare.
2: Tama.
0: Obviously, yung kanilang disposable income ay mataas. Diba? Pero kung dito, ikaw ang tagasagot ng lahat, yung $4,500, kahit totoo pa yun, ubus ka agad yun.
2: Ang isa pang angle na dapat tignan dyan, Gob, tsaka Boss Barry, ay dito kasi sa bansa natin, K-shaped economy tayo. Ibig sabihin, ang laki ng income disparity.
1: Mm-hmm. Yun ang malaking problema.
0: Iba pa yun.
2: So kung halimbawa yung top 50 mo na pinakamayamang Pilipino, earning by the billions,
0: tama,
2: ibangga mo yan ngayon sa rest of 50% ng population mo na kumikita ng napakaliit. So hindi niya napipinta yung buong picture.
0: Yung average tataas dahil lang sobrang laki ng kinikita
2: ng ilan, pero yung kinikita ng average na manggagawa napakaliit. Mm-hmm. So for a classification of upper middle income status na sabihin sa Pilipinas, while merong mga metrics na ginagamit diyan, hindi niya nire-reflect yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Kaya ang unang tanong agad diyan, naramdaman mo ba?
0: Okay.
2: Naramdaman ba natin yung paglago ng ekonomiya? So ang sasabihin ng ordinaryong Pilipino, syempre alam natin pare-pares, hindi nga namin naramdaman. Mm-hmm. Pero it's a good step and it's a good sign para i-adjust natin paano natin view yung development sa bansa natin.
0: Ito, on a related note, sabi ng mga BPO workers, dapat daw ang kanilang minimum wage ay 35,000 pesos a month. Anong tingin niyo doon?
2: Naka-base kasi yun sa 1,200 na sa Ibon Foundation na study.
0: Oo.
2: So wala naman kaming problema doon kung yun ang pinapanawagan. Pero sasabihin dyan ng IBPAP tsaka ng BPO companies, hindi na lang kami dito. Hindi na lang kami dito magne-negosyo. Narinig namin to sa isang committee hearing, Boss Barry and Gov. Sabi nila, buti pa raw yung ibang bansa ang baba ng labor cost. So tas meron pang yung advent ng AI ngayon. So ang sagot ko, anong gusto nyo mangyari dito sa Pilipinas sa mga manggagawa sa BPO? Ibig sabihin, gusto nyo na i-reduce yung kanilang mga benefits na natatanggap just to make the Philippines more competitive in relation to other countries. So hindi rin magandang gamitin na benchmark yung ibang bansa na may mas maliit na labor cost kumpara dito sa Pilipinas.
0: Saka parang joke yun eh. Yan yung may trabaho ka na nga, gusto mo pa ng sweldo.
1: Pero alam mo, speaking sa BPO, nabasa ko sa I think sa politiko hindi nanonotice ng general public at I think may including Dole may mga nangyayaring

0: under renewed focus following recent violent incidents in schools, including the deadly attack in Tacloban City that claimed the lives of 3 students. The DOJ says it is now studying possible legal measures, including whether NVE could fall under existing anti-terrorism laws.
1: Baka po wala to, hindi naman ibig sabihin na wala tayong magagawa. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na nabatas, no, para parusahan yung mga tao sa likod nitong mga NVE na to. At napag-usapan kahapon yung mga batas na tinitingnan natin, nandyan yung Cybercrime Act, nandyan yung RE 11930, no, or an anti-OSAIC and SISAIM law, at syempre nandyan yung mga regular crimes sa penal code, no.
0: Tighter security was implemented at the Bagong Silangan National High School amid reports of a supposed threat which turned out to be a false alarm. On the line ngayon si Charmaine Abong mula sa Quezon City para sa detalye. Charmaine, ano nangyari at anong latest dyan?
2: May tuloy ang panghapon na klase dito sa Bagong Silangan National High School sa Quezon City matapos kumalat ang impormasyon tungkol sa umano'y banta sa seguridad sa loob ng paaralan. Ayon sa rumuspunde na si Police Lieutenant Colonel Rowena Amata mula sa Quezon City Police District Station 13, isang false alarm ang insidente at walang indikasyon na may totoong banta sa kaligtasan ng paaralan.
3: Lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun, wala po yung katotohanan.
4: Fake news na na-confirm ko?
3: Yes po. Nandito po kami at nag-investiga. At lumalabas na po sa investigation po namin, wala pong nangyaring saksakan, wala pong nasaksak, at wala rin pong nangyaring barilan.
2: Samantala, ilang magulang naman kanina ang naalarma at agad na nagtungo sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak. Nilinaw ni School Principal Maverick Francisco na wala rin katotohanan ng impormasyong kanselado ang klase ngayong Webes.
5: Yung sa pamumaga po ay nagkaroon na promotion dahil may ginagawa kami dito ng ibang building. So may biglang bumagsak. Nakala ng mga bata ay may pumutok. So nagsigawan sila according doon sa aking officer in charge kasi nandun ako sa management committee meeting kanina with our SEO. So nung tumawag ako dahil nakita ko rin yung mga post, hindi naman totoo na meron pariro, merong mga kaganapan. So nagano yung mga bata, syempre, kala nila may nagpaputok.
2: May patuloy naman ang pagmomonitor at koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya dito habang nagsasagawa rin ng bag inspection ng mga security personnel sa mga estudyante para masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa loob ng paaralan. Balik sa iyo, Mai. Mm-hmm.
0: Charmaine, nag-alala o nagpanik siguro yung mga magulang dyan, ano? Pero buti na lang, fake news nga, gaya ng sinabi ng mga pulis dyan.
2: Mm-hmm. Yes, Mai. At isang mga estudyante ay sinundo na rin, kaya nagsunduin ang kanilang mga papulis. So yung ilang mga hintay, nagpatuloy ng kanila ngayong hapon.
0: Okay, maraming salamat Charmaine Abong, nag-uulat mula sa Bagong Silangan National High School sa Quezon City. And that's the latest this hour. I'm Mai Rodriguez. The next news feed comes your way at 5 p.m. Good afternoon.

Malapit ka na ba sa kaharian ng Diyos? Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit, pandasal na tayo. Gusto nating lahat na makasapit sa kalangitan. Lahat tayo nangangarap na makasama ang Diyos balang araw. Pero minsan, iniisip natin na napakalayo natin sa kaharian ng Diyos dahil sa ating mga pagkukulang at kasalanan. Ngunit, baka hindi natin napagtatanto na sa mga simple at ordinaryong kabutihang ginagawa natin araw-araw, nakikibahagi na pala tayo sa kaharian ng Diyos. Kapag tumutulong tayo nang walang hinihinging kapalit, sa tuwing tayo ay nagpapatawad kahit na napakahirap sa ating pakikinig sa mga taong nalulungkot o kahit simpleng pagngiti sa isang pagod na tao. Kala natin mga maliliit na bagay pero may malaking ambag ito sa paghahari ng Diyos sa mundo. Tinanong si Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos at malinaw niyang sinabi, mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas at mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Nang maunawaan ito ng eskriba, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ka na malayo sa kaharian ng Diyos. Ang pagmamahal ang nagiging sukatan kung gaano tayo kalapit sa Diyos. Dahil lang taong tunay na nagmamahal ay marunong magpakumbaba, magpatawad, magsakripisyo at maglingkod. Huwag lang itanong kung nagsisimba ba ako o nagdarasal ba ako, kundi paano ako nagmamahal? Sapagkat bawat kilos ng tunay na pag-ibig ay hakbang papalapit sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lang lugar na pupuntahan. Ito ay pag-ibig na isinasabuhay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal ng totoo upang lalo kaming mapalapit sa iyong kaharian. Amen.

0: No.
1: The spokes is back, still with Congressman Eli San Fernando of Kamanggagawa Party List. Bago tayo pumunta sa ating hanging question, may mga live viewers question tayo bago to.
2: Wow.
1: From username, Baku, nakakausap mo pa ba si Kong Miao? Anong sinabi mo sa kanya nung ma-expel siya sa Congress?
3: Bumoto ako na doon sa expulsion. Ang basis kasi Gob tsaka Boss Barry ay social media post. Eh kung paingayin lang sa social media, di ako na next logical target. Sabi ko sa kanya, alam niya naman na magiging boto ko sa doon sa expulsion sa kanya. Mm-hmm. Tapos sabi ko, kung may advocacy ka sa freedom of speech and freedom of expression, tuloy niya lang. Mm-hmm. Sabi niya kasi nung ma-expel siya, at sinabi niya rin to sa mga media, tinanong ko, anong gagawin mo pag na-expel ka? Ang sagot niya, magkakasino daw muna.
2: Okay. Nawala na siya ng, yan ang gusto ko. Nawala na siya ng trabaho. Mayroon pa siyang pangkasino.
1: Sana on.
2: Saan ka pa?
1: Saan ka pa? Ito, from username Gili. Anong ibig sabihin ng mga tattoos mo, Kong Eli?
3: Ayun. Wow. Wala lang ko. Ano-ano lang yan eh. Alam, pagkabataan. Yeah, mapusok. Oh. Eh, naglagay tuloy. Ito, 21st birthday tattoo ko tapos.
1: Wow.
3: Ito, recent lang to eh.
1: Okay.
2: Ano nga?
3: Ang banggit ng kaibigan ko, maturity daw yun eh. So, see things maturely. May isa pa akong tattoo dito. So, face them bravely. So, see things with wisdom and face them bravely. Oh, walang atrasan, gumbaga.
2: Isang question from our viewers. Si Ana. Yung mga batang kongresista na ano, sinong mga
1: sino katropa mo?
2: Oh, sa wala na si Miao. Katropa ba kayo ni Miao? Hindi na
3: kami masyado nag-uusap gobe recently.
2: Oh, sino yung katropa mo ngayon diyan?
3: Meron kaming grupo yung mga young neophytes. So,
1: madami ng bata sa house ngayon.
3: Yeah. Nakakausap ko si Kong Brian po. Sina Kong Nico Daza, sama. Yan sina Kong Rene ko ng Kabataan Party List. So marami kami mga bata. And interestingly, si Kong Ryan Recto nakakausap ko yan, Gob.
2: Mga bata, totoo yan. Okay.
1: Okay, our hanging question. Nasa na ang sinusulong mong batas sa Congress na 1,200 pesos national minimum wage? Anong status ko?
3: Ang pinupush namin primarily, Boss Barry and Gov, ay yung 200 pesos legislated wage increase. So yan ay nasa committee level. Mm-hmm. Pero pumasa na kasi yung 19th Congress eh. So by the rules, pwede namang invoke yung Section 48. Pero titignan natin kung paano yung magiging system dyan kasi meron ng committee action eh. So magkukonvene uli ang committee. Yung House Bill number 8081, yung abolition of provincial rates,

0: So, pending before the plenary. Kasi dapat ang mag-a-action dyan yung Committee on Rules.
1: Ah, hindi pa siya nare-refer to committee?
0: Then, nasa Committee on Rules na nabasa na.
1: Okay. Pero wala pa sa Committee on Labor?
0: Hindi, tapos na sa Committee on Labor.
1: Approved
0: na sa Committee
2: on Labor. Pag-report out ng Committee on Rules to the plenary.
0: Approved na sa Committee on Labor.
2: For second reading.
0: February na.
1: Second reading.
0: February pa, Boss Barry tsaka Gov. Pero hindi pa sumasampa ng plenary. So,
2: Sino yung mga kakampi mo na na kongresista kung meron kang mababanggit dito sa sinusulong mong mga bills?
0: Mainly,
2: at saka sino rin yung mga
1: matindi
2: na kalaban mo ng mga congressman?
1: Bakong yun ang gusto namin makinig talaga.
0: Sa proponent, syempre nandyan ang TUCP party list, Deputy Speaker Ray Mendoza. Tapos ang principal authors ng House Bill No. 8081, si Kong Adrian Salceda of 3rd District Albay. Mm-hmm. Tapos si Kong Joel Revilla. Tapos marami na rin nag-co-author . Doon sa nag-oppose o pumipigil sa House, wala namang publicly nag-announce, Gov, tsaka Boss Barry. Mm-hmm. Wala nagsasabi na we oppose that. Mm-hmm. Kaya magkakaalaman yan pagdating ng second and third reading. Kasi yun yung period of debate . Okay. Sponsorship and debate.
2: Pero sabi mo nasa Committee on Rules na ngayon o nasa committee level pa lang? Dalawa yun, di ba? Dalawa.
0: So tapos na po sa Committee on Labor. So dapat babasahin na sa plenary for sponsorship.
2: Second reading.
0: So ang nakapending siya sa Committee on Rules.
1: Okay.
0: Kasi ang majority leader, di ba, ang magsischedule.
1: Tama.
0: Kaya tuloy-tuloy yung panawagan namin kay Majority Leader Sandro Marcos na there are already 200 congressmen who are supportive of this bill. So the only logical thing to do is to schedule it for plenary. Kasi kung may concern o may opposition to the bill, the proper venue would be through plenary action.
1: Doon ang debate.
2: Nandun ang debate. Mahirap. At saka yun, period of amendment. Yes. Tama, nandun.
0: Mahirap naman kasi namamatay doon sa hindi dahil sa debate o sa butuhan . Kasi kami kung halimbawa magde-decide ang Kongreso, Gov and Boss Barry, sasabihin nila, hindi akmay ang bill mo, Kong Eli. Matatanggap namin kung natalo sa botohan.
1: Okay.
0: Pero kung mamamatay dahil nakalimbo, hindi umuusad, medyo ibang usapin yan.
2: Natalo sa botohan or na-dilute.
0: Yun ang concern namin dyan, Boss Barry and Gov. So, kaya binabanggit namin kay Majority Leader, no less than the Speaker of the House, Speaker Bojedi, is supportive of this bill, of this measure. So kaya sinasabi namin, makiusap tayo kay Majority Leader. Kasi wala pa naman, the administration, wala pang kahit isa na po pwedeng ma-report na meaningful legislation for workers patungkol sa wages. So meron kasi dalawang aspeto yun, Boss Barry and Gov, yung wage increase, tapos yung wage reform. Doon sa wage increase, yun yung pagtataas ng sahod.
1: Across the board.
0: Yung wage reform, yung pagtalakay doon sa sistema ng pagtatakda ng sahod.
1: Okay.
0: So, almost everyone sa House sinasabi, dapat naman talaga buwagin yung provincial rate, especially congressmen na nanggaling
1: sa region.
0: Sa probinsya, sa mga distrito sa regions.
2: Yung bill mo ba may counterpart sa Senate?
0: As far as I know, Boss Barry, nag-file ata si Senator Rafi Tulfo.
1: Okay.
2: Similar?
0: Hindi ko alam kung similar . Pero si Senator Robin Padilla meron din. Tsaka si Senator Aimee Marcos, meron din sila na similar bills. Pero hindi ko alam kung ano ng status sa Senate . Nagkaroon lang ng isang public hearing o committee hearing. After that, wala na.
2: Eh, ang gulo-gulo naman kasi sa Senate.
1: Ito ako ngayon, may mga reaction. Uh-huh. Baka popular ka talaga, kaya ang dami mga reaction from mga
0: baka
1: viewers.
0: Baka puro hahareaki.
1: Ito galing kay viewer Potato Tini. Wala pa raw taas sahod, marami nang nawawala ng work. May reaction ba kayo?
0: Usual na ginagamit yan . When you increase wages, magtatanggalan ng trabaho.
1: Yung joke natin ka dyan, may trabaho ka na ka, gusto mo, may sigundo ka.
0: Saan kaya yan? Dapat i-report nila yan. Yung tanggalan ng trabaho. Pero may studies dyan, Boss Barry and Gov, na walang correlation ang unemployment tsaka moderate wage hike.
1: Okay.
0: May study ang UP Soler na dyan.
1: Okay.
0: So, hindi po pwedeng sisihin yung pagtataas ng sahod sa tanggalan ng trabaho.
1: Ito pa, Kong Eli, galing naman kay Mark Anthony Bautista. Sana may upscaling din ng gobyerno. Reaction. Meron naman siya. May upscaling ba sa gobyerno?
0: Dapat. Hindi, pero ang daming training sa gobyerno. Ang daming training. Ang daming forum.
1: May training doon sa mga career.
2: Ako nga, puro capacity building.
0: Hindi naman tapos-tapos.
1: Ang daming ang capacity.

0: City building sa Bukid. Dala sa executive.
1: Ano ba yan?
2: Pero agree, dapat may upskilling, especially sa mga elected officials natin.
0: yung tingin ko yun ang kailangan. Oh. Pero yung upskilling na yun, dapat sa butante na manggaling. Pumili sila ng...
2: Sa matino. Oh. Maayos.
1: Ito, itong tanong. You voted to impeach sa VP Sara, pero question mo yung proseso. Paano mo re-reconcile yun?
2: Ang tanong kasi doon ay, first, bilang mga halal na opisyal, accountable ba dapat tayo lahat sa mga bumoto sa atin? The answer is yes, resounding yes. Yung proseso ba doon sa pag-impeach, sinabi namin, polluted, di ba? So we stand by it. Kasi maglolokohan naman tayo pare-parehas kung walang pressure na nanggaling sa house o doon sa leadership. Kasi may mga ganyan ako naririnig eh. Na pag bumoto ka ng no dyan, ito mangyayari sa pondo mo, ganito sa advocacy mo. So may pressure. So maraming mga marahil, mga kapwa ko mambabatas doon sa house, ay bumoto ng yes, not because fully yes sila, kundi merong pressure. So may pollution doon sa proseso. Pero even if there is a question in the process, the fact remains na merong mga tanong ang mamamayan sa Vice President. And even if it means si Presidente o kahit ako pa, may tanong yung mga tao, dapat answerable kami sa mga bumoto sa amin. And the proper venue for the Vice President to clear her name dito sa lahat ng allegation na ibinabato sa kanya is through an impeachment trial.
0: Eh, 67% nga doon sa survey ang sumusuporta.
1: Matuloy yung impeachment.
0: Not because nag-decide na sila one way or the other, pero gustong makita ano ba yung ebidensya, ano ba yung sagot.
2: Yan yung tunay na meaning ng accountability. Maraming nagulat doon sa boto ng kamanggagawa na yes with reservation because there are groups who are assuming that we are part of a political camp. Sinabi na namin Gupto tsaka Boss Barry na hindi kami DDS, hindi kami makamarcos, hindi kami dilaw, hindi kami pink.
1: Kamanggagawa lang tayo.
2: Kamanggagawa. Kasi maraming manggagawa na makamarcos. Maraming manggagawa na makaduterte. Maraming manggagawa na makapink. Yung mga manggagawa na ng interes tungkol sa sahod, tungkol sa oportunidad, tungkol sa makakuha ng sapat na serbisyo, matugunan yung mga problema nila bilang mga manggagawa. Hindi naman ang concern niyan ay makipagpatayan dahil sa mga politiko na sinusuportahan nila. At ito binabanggit ko, kahit na magpatayan tayo mga manggagawa sa mga politiko yung sinusuportahan natin, at the end of the day, mababa pa rin sahod natin. May provincial rate pa rin.
0: Ito, since related to dun sa sinabi mong yan, na mga manggagawa, concern, yung trabaho nila, etc. So, ito, third day na ng INC rally. Ito, pinag-uusapan namin na traffic kami pa kayo ng Tuesday. Anong comment niyo dyan? Anong thoughts niyo on what's happening?
2: Freedom of speech absolutist ako eh, Boss Barry.
0: Tama naman.
2: Gov. So, lahat ng Pilipino, lahat ng Pilipino ay may kalayaan na magpahayag ng kanilang nararamdaman. So, kung yun ang nakikita na paraan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, eh, pamamaraan nila yun. Ako nga, ina-advocate ko, kumilos yung mga tao eh. May nakikita kayong problema, kilos kayo. Lumabas kayo kahit ano pang kulay ninyo, and I will support it. Yung mga ano nyo, yung mga pagkilos nyo. Kasi, what we need is not suppression of movements ng mga tao. Kailangan nga natin ng mas maraming tao na lumalahok sa diskurso sa politika para malaman ng mga nakaupo sa pwesto kung ano yung hinaing ng taong bayan. Ngayon, may problema yung marami doon sa ginawang pagkilos ng Iglesia ni Cristo. E di ang sagot doon, tapatan ng mas malaking pagkilos. If everyone deems na mali yung pagkilos ng Iglesia ni Cristo, edi dapat merong isang malaking pagkilos din yung mga kumukontra doon sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo.
1: May mga nagsasabi kasi kung Eli na yung pagkilos ng Iglesia paraan para pigilan yung pagko-file ng kaso against sa Senator Marco Coleta at sa yung lalo na yung plunder. Kung plunder, arrestuhin ganyan. Di ba? Walang bail yan, no? Tama ba yun? Agree ka ba dun sa ganong... Kung totoo na yun lang pakay nila?
2: Inamin naman nila yan, Gob, eh. Tsaka Boss Barry. Inamin nila na yun ay may patungkol doon kay Senator Marco Coleta. Sinabi yan ng Iglesia ni Cristo mismo, eh. At sinabi rin nila na dapat yung batas ay pantay na ipinapatupad sa lahat ng mga sangkot sa kung anumang korupsyon yan. I will not question their motive kasi sa kanila yon. Ngayon, kung naniniwala yung malaking bahagi ng populasyon natin na kailangang mapanagot ni Senator Marcoleta, edi tapatan din ng isang malaking pagkilos. Yun ang pananaw ko dyan, Gob, at Boss Barry. I will not question yung motive nila, yung kalayaan nila na magpahayag ng damdamin at kumilos. In the same manner, lahat ng gustong kumilos dapat lumabas kung gusto niyong lumabas. That's the only.
0: Kinabahan lang ako sa traffic na harapin natin niya sa... Eto, wala pa tayo sa tough questions, Kong Eli, pero tatanong ko na to, ha. Tumanggap ka daw ng maleta.
1: Nasaan? Saan dala ka rin to?
2: Saan po ba magki-claim?
0: Tapos may pinakita ka sa social media na ano yun? Ang
2: maleta lang na meron kami, mali-maletang kaso. Alam nyo, Boss Barry Gob, nung nag-explain ako ng vote doon sa impeachment, may challenge ako eh. Mm-hmm. Ang challenge ko, kung lahat tayo may problema sa bank account ni Vice President, mm-hmm, o lahat tayong congressman, magbukas ng bank account. Kung lahat tayo ay may problema doon sa SALN ng Vice President, lahat tayong mga congressman maglabas ng SALN natin.
0: Dapat naman eh.
2: Dapat, di ba?
0: Dapat naman.
2: O, kaya yung nagsasabi na may maleta, ako na natanggap, eh, buksan yung bank account ko.
1: Akala ko buksan maleta.
2: Hindi, baka malungkot pa sila sa...
1: pero yung paglabas ng nakatanggap ka ng maleta, dahil after you voted yes to the impeachment.
2: O, ganun naman ang sasabihin eh. Lahat ng nag-vote ng yes sa impeachment,
0: tumanggap ng maleta.
2: Lahat ng magsasalita against a political camp, sasabihin, tumanggap ng maleta. Eh, alam ng mga manggagawa eh. Alam ng mga kabaro ko sa kamanggagawa party list. Eh, nakatira nga ako sa opisina namin eh.
1: Okay. bago tough question tayo, bilang kinatawan ng mga manggagawa, anong gusto mong maipasa na labor law bago magtapos yung term mo?
2: Mm-hmm. Dalawa, Boss Gob tsaka Boss Barry. Yung House Bill number 8081.
0: Okay.
2: Tsaka yung legislated wage increase.
0: Okay.
2: Mula nung tumakbo ang kamanggagawa party list at nanalo sa eleksyon, hindi nagmalyo. Since the first day, nung June 30, na naging official na kami ng mga mambabatas, hindi ako nagbago dun sa sinasabi ko na ang gusto ko lang mangyari, itaas ang sahod ng mga manggagawa at mabuwag ang provincial rate. Kahit anong gawin ko o anong dapat gawin para lang mangyari yan, gagawin ko.
0: Yan talaga flagship nyo.
2: Yes, kahit sabi ko nga nung nagkakampanyahan, kahit pa si Satanas kausapin ko.
1: Paano kung hindi pumasa? Paano kung hindi pumasa? Baka singiling ka ng mga
2: okay lang.
1: Supporters.
2: Okay nyo. Lang, Gob. Hindi naman kami takot na masingil eh. Pero mahalaga na maipakita na hindi binitawan yung laban.
1: Tama naman.
2: At kailangan ding maintindihan ng mga manggagawa natin, mga kamanggagawa natin, na hindi lang dependent sa isang congressman yung gusto nating pagbabago.
0: Tama naman.
2: So, ang binabanggit natin dyan, kung gusto natin magbago, halimbawa, tumaas yung sahod o mabuwag yung provincial rate, it would require yung pagkilos din ng mga manggagawa. Maraming paraan ng pagkilos eh. Hindi naman rally lang yun eh. Pupwede nilang singilin yung mga district representatives nila. Pupwedeng singilin yung mga nakaupo sa pwesto. Even the president himself, pupwedeng singilin ng mga tao na, Mr. President, ang gusto namin mabuwag ang provincial rate. Okay. So, gagawin mo ba yan o hindi? So, yun yung pinagsusumikapan ng kamanggagawa party list, Gob, and Boss Barry.
0: Okay, dito na tayo sa tough questions. Ito, medyo napag-usapan na natin to eh. Kung papipiliin ka between higher wages or more jobs, ano pipiliin?
2: Parehas.
0: or talaga.
2: Oo, wala. Higher wages and more jobs.
0: Yeah. Second tough question. If a company cannot pay a living wage, does it deserve to stay in business?
2: Pay a living wage? So, medyo debatable pa kung ano yung living wage eh. Pero kung ang isang kumpanya ay hindi nagpapasahod ng tama sa kanyang manggagawa, dapat wala yung negosyo niyan. Dahil hindi negosyo yan. Ang tawag dyan, nag-hire ka ng mga slave ng mga alipin para kumita ka lang ng kumita.
0: Okay.
2: So, yun ang pananaw namin dyan.
0: Next tough question. If you are offered to be part of a Senate slate in 2028, would you take it? Tinanong din namin to. Nung nahuli natin to ka.
2: May mali agad dun sa tanong eh. Boss Barry tsaka Gob eh.
0: No.
2: Una, hindi pa ako pwedeng tumakbo bilang senador.
0: Gano'n ka pa kabata?
2: 35 ako? 35, di ba? 30 lang ako. 30 lang ako ngayong taon.
1: Mag-aantay pa pala.
2: So, pero assuming 35 ako, may mag-o-offer, tatakbong senador, hindi ko tatanggapin. Kahit anong kulay pa yan.
1: Okay, kung ikaw si Labor Secretary Tol, Tolentino, anong una mong gagawin na mararamdaman ng mga manggagawa?
0: Ano yung ano, department order number one?
2: Siguro nandoon sa inspection. Kasi maraming violation.

0: Welcome back to Business 360. I'm Apa Ong Pin. The Commission on Audit has issued an unmodified opinion on the 2025 financial statements of the Office of the Vice President. This is the fourth straight year the OVP received the highest audit rating from state auditors. It said the result shows its continued commitment to transparency, accountability, and sound financial management. The report found the OVP's financial statements were fairly presented and followed accounting and reporting standards. The OVP also reported a 92.32% budget utilization rate for 2025. The audit result was released ahead of the forthcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Thousands of protesters gather on the third and final day of the Iglesia Ni Cristo rally. For the latest on the ground, Isaiah Mirafuentes joins us on the line. Isaiah.
1: Hi, Apa. Yes, as of 3 p.m. no, maabot na sa 9,200 ang bilang ng tao dito sa Liwasang Bonifacio. Ayon yun mismo sa latest count ng Manila DRRMO. Pero maasa pa ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo na dadami pa sila dito hanggang mamayang gabi. Mainit na panahon at siksikan ng mga tao naman ang tinitiis ngayon ng mga miyembro ng INC para lang maisigaw ang kanilang panawagan. Paulit-ulit nilang sigaw, "We are one." At tamang hustisya raw ang dapat ipatupad, hindi selective justice. Ayon naman sa MPD, patuloy ang kanilang intelligence monitoring para maiwasan ang alinmang posibleng gulo. Sa panayam sa MPD, sinabi nilang posibleng umabot sa 10,000 hanggang 15,000 ang dami ng tao dito sa Liwasang Bonifacio ngayong araw. Samantala, pa mabigat na ang dali ng trapiko simula pa lang sa bahagi ng Quiapo Church. At ang inaantabayanan nga natin dito sa ngayon ay kung mapipigilan ba ng mga otoridad ang mga tao na masakop na rin ang mga kalsada sa tapat ng liwasan. Samantala, base sa detaling nakuha natin, pa umalis na ang mga relistang mula sa

0: Good afternoon, I'm Willard Cheng. Today on Newsfeed, the crowd continues to grow at Liwasang Bonifacio as members of the Iglesia Ni Cristo press on with their peace rally. Alongside the growing traffic is their growing outcry for justice. Isaiah Mirafuentes joins us on the line for the latest. Isaiah, anong latest dyan at kumusta ang sitwasyon?
1: Yes, Willard, hanggang sa mga oras na nito, nagpapatuloy pa rin yung programang sinasagawa ng Iglesia Ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio. At kapansin-pansin rin, Willard, na mas kumakapal ang bilang ng tao dito at mas bumibigat na rin ang daloy ng trapiko dahil sa dami ng nagpoprotesta. Ang panawagan na tinisigaw nila dito, Willard, do not bend the law. Anila, galit sila sa tinatawag na selective justice. Subalit para sa kanilang panawagan, tinitiis na rito ang init ng panahon at pagod. May ilan dito, Willard, no, na nakita natin na bit-bit ang kanilang buong pamilya ngayong mga maliliit nilang anak dahil nga sa pinaniniwalaan nila na ito raw ang utos sa kanila ng Diyos. Samantala, Willard, nakikita natin ito as of now, base sa huling detalyo ng Manila DRRMO, umabot na sa halos 10,000 ang tao dito ngayon sa Liwasang Bonifacio. At kapansin-pansin natin dito, Willard, ang mga siguro masasabi natin natutuwa sa nangyayaring protesta ngayon ay yung mga street vendors sa paligid nitong Liwasang Bonifacio dahil nga tila nauubos na yung mga paninda nila at binibili ng mga dumadalo ngayon dito sa rally. Pero so far, yung sitwasyon dito, Willard, na nanatiling payapa at wala pa naman tayo nasasaksihan no, ng mga nagkakagulo. At yung munang balita dito, huling balita dito, Willard, balik muna sa'yo.
0: Isaiah, kumusta yung traffic situation dyan sa Loton? Pwede pa bang dumaan ang mga sasakyan? At pati yung dalawang tulay dyan, yung Binondo Bridge at yung MacArthur Bridge, bukas pa ba?
1: Yung bahagi, Willard, ng Binondo Bridge, nga, ito, nandito tayo ngayon, nandito rin tayo nakapwesto. Tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga sasakyan. Ang medyo nagkakaroon ng build-up, Willard, yung mismong tapat no, ng Liwasang Bonifacio, which is yung Loton nga, mula Quiapo Church hanggang dito sa bahagi ng Liwasan na mabigat na yung daloy ng trapiko. Katulayan nga, Willard, nung tayo rin na sinubukan nating umikot kanina, doon din tayo naipit at hanggang nga sa ngayon mas bumigat pa dahil yung ilang mga tao dito ang dumadalo ng protesta, Willard, ay umabot na nga hanggang doon sa may kalsada. Willard.
0: Maraming salamat sa update, Isaiah Mirafuentes ng Abante. With the third day of the Iglesia Ni Cristo's peace rally now underway in Manila, authorities continue to maintain a strong security presence around Malacañang. While the area remains peaceful, road restrictions and heightened police deployment stay in effect as a precaution. We have Andrea Salve reporting live from Mindiola in Manila. Andrea, how are things in Mindiola right now?
2: Willard, the vicinity of Malacañang remains calm and peaceful.

Mamaya sa agenda, kilos protesta ng Iglesia ni Cristo mas malapit na sa Malacanang. Libo-libo dumalo. Exclusive, dating Executive Secretary Salvador Medialdea lumipad pa Los Angeles para magpagamot. Isa pang exclusive, senior high school student na naksak ubano ng mga kaklase sa Zamboanga City. Suspect nakaranas daw kasi ng pambubuli. Pilipinas, upper middle income country na ayon sa World Bank. Mga Pinoy worker pumalag. PBBM nasa Vancouver, Canada na ang kanyang bisita sinalubong ng protesta. Russian couple inakyat ang tuktok ng Empire State Building. Marriage proposal stunt na uwi sa pagkaresto. At Sam Versosa, hindi pa raw nakaka-move on kay Rian Ramos.

0: Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin.
1: Of course, our friends from the INC are the ones who instigated due to a feeling that they have that they are that Rodante Bartolenta was being singled out among other people. And we all know that that is not true.
2: Walang atrasan. Umabot man ng ilang araw ang rally ng Iglesia ay tuloy pa rin daw ang plunder case ni Senador Rodante Marcoleta.
3: Mula EDSA, malapit na sa Malacañang ang protesta. Ilang araw kaya mananatili ang mga rallyista sa Maynila? Aabot kaya ang mga pagkilos sa impeachment trial ni VP Sara? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo mas malapit na sa Malacañang. Impeachment trial ni VP Sara aabutin kaya ng kilos protesta. Exclusive, dating Executive Secretary Salvador Medealdea lumipad pa Los Angeles para magpagamot. Senior high school student na naksak umano ng mga kaklase sa Zamboanga City. Suspect nakaranas daw kasi ng pambubuli. Pilipinas, upper middle income country na. Ayon sa World Bank, mga Pinoy worker pumalag. BBBM nasa Vancouver, Canada na para sa 4-day official visit. Russian couple, inakyat ang tuktok ng Empire State Building. Marriage proposal stunt na uwi sa pagkakaaresto. At Sander Sosa, hindi pa raw nakaka-move on mula kay Rian Ramos.

0: Binawi man ang kanilang permit sa EDSA, tuloy pa rin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Sa ikatlong araw, dinala nila ang protesta sa Liwasang Bonifacio. Naroon si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa kanyang agenda report. Isaiah, ano ang iyong update mula dyan?
1: Kuninangga sa mga oras ka na ito, nagpapatuloy pa rin ang programa ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio. At base sa huling datos ng Manila DRMO, umabot na sa halos 9,000 ang bilang ng mga ralisa dito. Subalit ayon kanina kay Batangas First District Congressman Leandro Leviste, mahigit 15,000 na raw sila dito. Subalit kunina sa gitna nga ng mainit na protesta, marami rin sa mga ralista ang hindi kinaya ang init ng panahon. Mainit na panahon, pagod at alikabok, ito ang tinitiis ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Maisigaw lang ang kanilang panawagan. Sa isang medic station na itinayo nila dito sa Liwasan, halos sunod-sunod ang napapasugod.
2: Kasi naglakad ako mula diyan sa may

0: Karyedo, Recto, hanggang sa Tulay, mainit. Hanggang dito. Kaya siguro napagod kasi 2 days na akong nasa EDSA. Uwi gabi na, halos di makatulog dahil sa ating aktibidad.
1: Simula raw kasi nang magsimula ang surprise rally sa EDSA ay nagtuloy-tuloy na sila hanggang dito sa liwasan. Ikatlong araw na ito ng protesta at dito nga sila lumipat matapos i-revoke ng Quezon City government ang kanilang permit sa EDSA White Plains dahil sa dulot nitong matinding public inconvenience. Dito naman sa Maynila ay binigyan ng mga relyista ng libreng pagkain ng Social Welfare Office ng Manila LGU. Sa kabila ng matinding pagod, hindi nagpatinag ang mga nagpoprotesta. Kabilang ang pamilyang ito na bit-bit pa ang kanilang bunsong anak.
2: Turo mo sa kanya yung magtuwid na dapat na daanan. Kagaya nito, kasama ko yung anak ko. Importante yung makita ng anak ko na ang pagsunod sa Diyos, ang ginagawa namin, pagsunod sa utos ng Diyos.
1: Patuloy nga ang panawagan dito na tutulan ng umano'y selective justice at pagpapakita ng suporta sa INC member din na si Senator Rodante Marculeta. Kuri na ang sinasabi dito ng mga miyembro ng INC ay hindi daw sila aalis hanggat hindi sinasabi ng tinatawag nilang tagapamahala. Ayon rin sa mga miyembro nila, no, inaasahan nga na mas dadami pa ngayong gabi ang mga dadalo dito sa protesta dahil nga ngayon raw ay Webes kasabay ng tinatawag nilang pagsamba. Usually natatapos daw iyon sa mga simbahan nila tuwing alas 8 kaya inaasahan daw nila Corina na mga past 8 PM na baka mas dumami pa ang tao dito sa liwasan. Samantala Corina, medyo naging pahirapan nga rin no, yung pag-cover ng mga media dito sa nangyayari sa Liwasan Bonifacio dahil na rin sa ang ilang miyembro nila ay nagagalit sa mga media na tinatawag nilang bias raw at bayaran. Corina.
3: So Isaiah, ilan ang tao ngayon? Nangalahati kahapon mula 15,000 nung unang araw, naging 8,000 kahapon. Ngayong araw, ano ang estimate?
1: Corina, base sa datos ng huling datos ng Manila DRMO nung nakuha natin around 3 PM, umabot na raw sa halos 9,000 ang bilang dito ng mga relyista. Subalit kanina nga narinig natin katatapos na din magsalita ni Representative Leandro Leviste, ang ibinalita niya sa mga relyista dito ay umabot na raw sila ng mahigit sa 15,000. At Corina, base rin naman sa obserbasyon ko no, sa mga nagrarally dito ngayon na makapal rin talaga yung bilang ng tao. Sa katunayan nga Corina, yung sa may Loton Avenue, yung tapat ng Liwasang Bonifacio, yung isang linya doon ay hindi na nadaraanan ngayon ng mga motorista. Corina.
3: Okay, so, pero yung area na yon na hindi na nadadaanan ng mga motorista ay bahagi pa rin ng Freedom Park?
1: Corina, yung area na yun, actually, daanan na yun talaga ng mga motorista. No? Lagpas na siya sa Liwasang Bonifacio. Subalit nakikita natin wala nang nagawa yung mga otoridad din dahil nga makapal na yung dami ng tao, parami na sila ng parami. Subalit may mga nakita rin naman tayo Corina ng mga tauhan mula sa Manila LGU na sila nagmamando ng daloy ng trapiko para yung nag-iisang linya na natitira na lang ay madaanan pa rin ang mga motorista. Kanina nga Corina no, nung nag-ikot din tayo around the vicinity nitong Liwasang Bonifacio, yung bigat ng daloy ng trapiko umabot na nga doon sa lagpas sa Quiapo Church. Kaya yung mga ilang mga motorista rin may umaalma na dahil nga sa bigat ng trapiko ngayon dito sa Maynila. Corina.
3: So Isaiah, posible ba umabot ang protesta sa Lunes, July 6, kung kailan magsisimula ang impeachment trial ni VP Sara?
1: Corina, ang sinasabi ng mga miyembro ng INC na nandito sa ngayon, ang ginigiit nila sa atin, walang uuwi hanggat hindi raw sila sinasabihan ang tinatawag nga nilang tagapamahala. Ang balita daw sa kanila, ang sinasabi sa kanila ng kanilang tagapamahala, posible nga raw na umabot pa sila dito hanggang bukas. At dahil nga inaasahan din nila na marami pang mga opisyal ng gobyerno ang gusto nilang makita at marinig dito na magsasalita sa Liwasang Bonifacio. Corina.
3: So si Congressman or former Congressman Leandro Leviste lamang ang nakita mo. May inaasahan pa bang ibang personalidad na darating?
1: Corina, tama ka dyan, no? Siya pa lang yung isa sa mga opisyal ng gobyernong nakita ko dito ngayon. Kaya subalit

0: kanina si former corruption czar nung panahon ni PRRD na si Greco Belgica, nakita natin na nandito ngayon sa liwasan. Subalit hindi ko siya nakitang nagsalita sa stage ko rin, pero napansin natin na nakikipaghalubilo siya sa mga miyembro ng INC at nakikipag-usap. Pero kanina, nung bago tayo umere, kinausap ko yung ilang mga security na malapit sa stage ang sinasabi nila sa atin. Kabilang raw sa inaabangan nila ngayong gabing ito na darating ay yung mga dumating din kagabi sa EDSA, which is sila Senator Aimee Marcos at posible rin daw si Senator Alan Peter Cayetano. At yung mga tao dito, kunina, isang sinisigaw rin nila, sana raw ay makita muli nila si Senator Rodante Marcoleta. Kunina.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
2: Mula EDSA hanggang Liwasang Bonifacio at iba pang Freedom Parks, inirekomenda ng Manila Police District sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang paggamit sa iba pang parke sa Maynila. Yan daw ay kung dadagsa pa ang mga rallyista at magpapatuloy ang mga pagkilos. Kabilang dito ang Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Nakahanda rin daw ang mga pulis para sa seguridad sakaling tumagal ang rally ng ilan pang mga araw.
1: Marami-rami na nga ang mga tao sa Liwasang Bonifacio at mas malapit na sa Malacañang ang protesta ng iglesia. Gaano nga ba ka-secure ang palasyo sa ngayon? Alamin natin sa Agenda Report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Mendiola. Andrea, kumusta na ang sitwasyon dyan? Mayroon bang nararamdamang banta ang Malacañang?
3: Patuloy pa rin ang rally ng Iglesia ni Cristo, kaya patuloy pa rin ang pinagtutupad na heightened security measures dito sa paligid ng Malacañang ngayong araw. Wala pa rin palya ang pagbabantay ng kapulisan sa access points papasok sa palasyo. Sarado pa rin sa mga motorista ngayong Webes ang Ayala Bridge, Recto Avenue at ang mga kalsada ng Ligarda at Casal. Doble-dobling layer ng harang ang hanggang ngayon ay nakapwesto, gaya ng concrete barriers, razor wires at container vans para matiyak na walang makakapasok ng mga sasakyan. Bagaman, meron pa rin mga mangilan-ngilang nakakapasok na motorsiklo na dumadaan sa mga bukas na kalsada ng Arlegui at Palangka. Una nang sinabi ng National Capital Region Police Office na karagdagang reinforcements ang kanilang itatalaga sa lungsod ng Maynila, lalo't mas malapit ang Liwasang Bonifacio sa Malacañang. Kaya rito sa bahagi ng Recto ay pawang mga pulis mobile mula sa iba't ibang bayan ng Batangas ang nakapwesto. Ang entrada naman ng Mendiola Peace Arc ay napaliligiran pa rin ng security barriers. Hindi naman na ito bago dahil ang mga ito ay hindi inalis mula nang mangyari ang September 21 protest noong nakaraang taon na humantong sa kaguluhan. Ayon sa mga otoridad, sapat ang bilang ng kapulisan na kasalukuyang nagbabantay sa paligid ng Malacañang at sa ngayon ay wala pang impormasyon kung posible o balak bang itulak ng mga rallyista sa Liwasang Bonifacio ang kanilang mga panawagan papalapit sa Malacañang. Corina.
1: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Mendiola sa Maynila.
2: Hinihikayat daw ni FPRRD ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang mapayapang protesta laban sa umano'y mga abuso sa bansa. Ayon kay Kitty Duterte, ipinarating niya sa kanyang ama ang mga naging kilos protesta sa Pilipinas tulad ng INC rally. Naniniwala raw ang dating Pangulo na dapat ipaglaban ng mamamayan ang bansa sa mapayapang paraan. Kasalukuyang nakakulong si FPRRD sa The Hague dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs.
1: Abutin man ng ilang araw ang protesta ng iglesia, di raw aatras talaga ang ombudsman sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sagot niya sa paratang na singled out si Marcoleta, mataas man o mababa, tatamaan pag mali ang ginawa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
4: And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have, that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true.
5: Tinabla ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga alegasyon na pinupuntirya ng kanyang opisina sa Senator Rodante Marcoleta na nakatakda na nilang kasuhan ng plunder dahil sa pag-amin ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025.
4: And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by Yagonova team, and the good work was good. So I said, we will find the case. Tama naman, diba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na rin na ito yung example na gusto ng tao.
5: Nakitaan niya ng mga investigador ng ombudsman ng sapat na ebidensya para kasuhan si Margoleta sa Sandigan Bayan.
4: Mataas man o mababa, katabahan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkunan na pinapanagutan at sinumpahan.
5: Una nang sinabi ni Rimulya na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador sa kabila ng mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para tutulan ito. Bukod kay Margoleta, nakatakda rin kasuhan ng plunder ang campaign donors at correspondents nito na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.
2: Tumarap sa libo-libong taga-suporta si Senador Dante Margoleta sa harap ng nagbabadyang plunder case laban sa kanya. Umalma naman ang kampo ni former Speaker Martin Romualdez sa muling pagdawit sa kanya sa flood control scandal. Tutol din

0: ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
1: Naghiyawan ang ilang mga taga-Iglesia ni Cristo nang ipahayag ito ni Senator Dante Marcoleta. Sa gitna ng bantang plunder case laban sa kanya, sumipot pa rin siya sa day 2 ng protesta sa EDSA na unang inihayag ng INC na suporta raw para kay Marcoleta. Non-bailable ang balak na ihaing kasong plunder laban sa kanya dahil sa umano'y pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donations para sa 2025 polls. Private funds ito para sa senador.
0: Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-maletang pera.
1: Imbento para kay Marcoleta ang magiging asunto. Yan ay para hindi raw siya makasipot sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo at gusto lang daw siyang patahimikin kaugnay ng investigasyon niya sa flood control scandal.
0: Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin.
1: Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi naman daw mababago ang desisyon nilang magsampa ng reklamo kahit may protesta ang INC. Para naman sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, wala raw ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Maski raw si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na balak gawing state witness, hindi raw siya dinawit dito. Para ipalabas daw na mastermind si Romualdez ay isang pagpapaniwala sa publiko na iisang tao lang ang sangkot sa budget process kahit dumadaan ito sa proseso. Matatandaang si Marcoleta ang unang nagpresenta sa surprise witness sa Blue Ribbon na si Orly Guteza na siyang nagdawit kay Romualdez sa umano'y kickback scheme. Si Marcoleta rin ang nanguna sa pagpupulong na ginawa sa Senado ng 18 Malata Boys na idinawit si Romualdez sa parehong issue. Wala noong authorization ang naging meeting mula sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. Bagamat wala sa protesta, nagpahayag naman ng suporta ang kapwa niya minority member na si Senator Bongo. Gusto raw mapanagot ng taong bayan ang may totoong kasalanan sa korupsyon. Pero pinaalala rin niyang tumindig sa maayos at mapayapang paraan. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Aminado ang mga awtoridad na wala silang ideya sa unang kilos protesta na ikinasa ng Iglesia ni Cristo nitong Martes. Sa pagpapakita ng puwersa ng INC, dapat nga ba silang katakutan?
3: Hindi kami nananakot. Ito ang giit ni Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo.
4: We are simply practicing our faith.
3: Base sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.8 million ang miyembro ng INC o 2.6% ng buong populasyon ng Pilipinas. Itinuturing na crucial ang grupo lalo na tuwing eleksyon. Una na rin sinabi ng SWS na solid ang INC.
2: Ano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam?
5: Para sa amin ay madali yan, sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, 1, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thoughts.
3: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinagot din ng abogado ang apela ng Malacanang sa INC na huwag pagpapagamit sa destabilisasyon.
5: Sana naman huwag silang mag-impute ng ibang motibo sa amin, sapagkat hindi naman po itong unang pagkakataon na kami pumunta sa lansangan.
3: Nanindigan din si Topacio na mayroon umanong selective justice. Mabagal daw ang hustisya kapag ang sangkot ay kaalyado ng administrasyon.
5: They keep saying, ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez. Pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors, ay nagiging state witnesses.
3: Para kay Topacio, pinit na pinit ang plan.

0: ng plunder case laban kay Senador Rodante Marconeta.
1: Lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations that is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements, kunit wala pong paglabag sa batas dyan.
0: Naniniwala rin si Topacio na may kaugnayan ang kaso ni na Marconeta at Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ni VP Sara.
1: We believe that his harassment, forcing him to go into hiding at yung maaring pag-aresto kay Senador Marcoleta ay parte ng isang plano para maniobra o makalikot yung kailangang numbers to convict the Vice President sa impending impeachment trial niya.
0: Ayon din kay Attorney Topacio, only time will tell kung lalaki pa ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw masama kung ito'y naaayon sa batas. Inilatag na ng Senado ang mga patakaran sa media coverage para sa impeachment trial ni VP Sara. Tuloy-tuloy din ang pagtiyak sa seguridad sa loob man o labas ng Senado. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye.
2: Pinulong ulit ni Senate President Win Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms kasamang iba pang mga ahensya para siguruhin ang security in and out of the Senate complex. Sa Lunes, July 6 na kasi ang day 1 ng impeachment trial ni VP Sara. May initial layout na rin ang plenaryo para sa trial na may witness stand at area para sa prosecution at defense. Pinulong na rin ang Senate media kaugnay ng impeachment coverage na inaasahang aabot ng lagpas 6 na buwan. Mag-i-issue na ng color-coded security sticker para sa mga media personnel na magko-cover ng paglilitis. Otomatiko nang accredited ang Senate media. Maglalaan na rin ng Senado ng impeachment ID cards para sa mga reporter. Pagdating sa mismong coverage, dito sa may Legacy Wall maaaring mag-report ang Senate media. Dahil limitado ang espasyo, maaari rin nilang gamitin ang walkway sa labas ng Senate building. Kung sa normal o usual Senate coverages, pwede ang interviews sa entrance, elevators at maging sa hallway, bawal na ito sa impeachment trial. Pagpasok sa Senate plenary, may ilalaang higit 10 upuan para sa media. Kailangan ng proper decorum at bawal i-approach ang senator judges sa oras ng trial. Wala namang kinalaman sa impeachment trial ni VP Sara ang plunder case na isasampa kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon yan kay House Prosecution Advisor Ace Barbers.
3: I don't think it has value kapag nakasuhan ang isang membro ng Senado na labas doon sa usapin ng impeachment. And that is their own problem that they should solve. So hindi yan sa tingin ko, aking personal na opinion, no? Hindi yan dapat tingnan ng ganun.
2: Unang sinabi ni Marcoleta na kaya raw siya kakasuhan dahil sa 75 million peso campaign donation ay para hindi makasipot sa trial. Sa ngayon, dalawa na sa 11-member Senate minority ang malayo sa public eye. Sina Senator Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya at si Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Suspended siya sa loob ng 3 buwan. Kapag lalong napilayan ang minorya pagdating sa numero, pwedeng makonsidera ang pagpapababa ng threshold pagdating sa number of votes para makonvict si VP Sara. Kailangan ng 16 votes para sa conviction ayon sa konstitusyon. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Kumapit sa dasal ang House Prosecution Team at ilang religious group para manaig ang katotohanan at hustisya sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
5: Handang-handa na raw si Lead Prosecutor Rep. Chervil Luistro para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
6: As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6.
5: Dumalo ang ilang miyembro ng House Prosecution Team sa Mass for Truth, Justice, and Accountability ng Clergy for Good Governance sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City.
7: We are here praying for truth, na sana malabas talaga yung katotohanan. Whoever is responsible will be held accountable. And we pray that the Pilipino people will discover the truth and we counter all the fake news in social media especially. And that our senator judges will also vote to convict Sara Duterte upon seeing the many evidences presented by the prosecutors.
5: May prayer request din si Luis Tro.
8: Let us pray hard. Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kapareyan. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation.
5: Kasama rin daw sa daily prayer ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang impeachment.
9: Prayers are so important. Kailangan kasi yun para gabayan kami, para isustain kami, sustain ang aming energy and health, and then clarity of mind in proving our case against the Vice President.
5: Sa Sabado, nakatakdang maglunsad ng prayer rally sa harap ng Senado ang mga religious group para sa impeachment trials sa Lunes. Para sa agenda, Mike Carason, Billionaire News Channel.
0: Sa gitna ng INC rally at napipintong impeachment trial ni VP Sara, bumiyahe pa California ang kilalang Duterte ally na si former Executive Secretary Salvador Medel Dea. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes.
10: Lumabas ng bansa si former Executive Secretary and known Duterte ally Salvador Medel Dea para magpatingin at magpagamot sa Los Angeles, California. Namataan ang naka-wheelchair na si Medel Dea sa airport kaninang umaga.
11: I said, saan po kayo punta, sir? Ha? Dahit? Ha?
10: Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, pribado raw ang lakad ni Medel Dea pa California, kaya hindi na rin daw muna siya magkukomento sa nagaganap na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para sa isa ring Duterte ally na si Senador Dante Marcoleta, maging sa impeachment trial ni VP Sara na nakatakdang magsimula sa Lunes. Tumanggi na rin daw magbigay ng karagdagang pahayag si Medel Dea tungkol sa kanyang kondisyon o kung hanggang kailan siya mananatili sa Los Angeles. Alas 11 ng umaga umalis ng Pilipinas si Medel Dea sakay ng isang Philippine Airlines flight. Matatanda ang naospital ang dating kalihim sa gitna ng kanyang kalumpati noong March 28 habang ipinagdiriwang sa Davao City ang 81st birthday ni former President Rodrigo Duterte. Sumailalim sa isang medical procedure noon si Medel Dea. Childhood friend ang tawag sa kanya ni FPRRD. Siya rin ang nag-file ng Certificate of Candidacy ni Duterte noong tumakbo ito bilang Pangulo noong 2016. Bukod sa pagiging little president ni FPRRD, dati ring nagsilbi si Medel Dea kay former President Joseph Estrada bilang Undersecretary for Political Affairs. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Cebu Eastern College binulabog ng banta ng pamamaril. At PBBM nasa Canada na para sa 4-day official visit. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Dalawang senior high school student ang sugatan matapos ang pananaksak sa loob mismo ng classroom sa isang public high school sa Zamboanga City. Kaklase ng mga biktima ang suspect na nakaranas humano ng bullying. Narito ang exclusive agenda report ni RJ Rosalado.
1: Pinakita sa Bilyonaryo News Channel ni alias Carlo ang sugat sa kanyang tagiliran na kanyang tinamo matapos siyang saksakin ng kanyang kaklase na itago natin sa pangalang Michael gamit ang isang kitchen knife. Kwento niya, unang nagsuntukan sa loob ng kanilang classroom si Michael at isa niya pang kaklase. Inawat siya ang mga ito pero siya naman ang binalingan ni Michael na unang inakala niyang isa lamang suntok sa tagiliran.
2: Nakita ko sila si po, pati si nag-aaway na sila. Akala ko po, nagsusuntukan lang. Tapos, pinuntahan ko. Tapos, hiniwalay ko sila. Tapos, meron humila sa akin sa likod. Akala nila, nakisali ako doon. Tapos, tinignan ko si papalapit na sa akin. Tapos, akala ko, sinuntok lang. Yung pala, sinagsak na.
1: Nagtamo din ng multiple stab wounds ang isa pang kaklase ni Carlo. Nangyari ang pananaksak sa Kabaluway National High School sa Barangay Kabaluway, Zamboanga City, Miyerkules ng umaga. Ayon sa police, biktima umano ng pambubuli si Michael na mga biktima.
3: Yun yung claim nung suspect natin, no, na finoforce siya ng mga victim, yung mga nasaksak niya, finoforce siya na gumamit daw ng marijuana, allegedly. So pagdating naman doon, wala naman din kami na-recovered ng mga, sabi natin, illegal substance o ano man, sir. Wala po.
1: Mariin namang itinanggi ni Carlo ang paratang.
2: Hindi naman po siya binabuli. Actually, hindi ko po siya binabantayan.
1: Nagulat at hindi makapaniwala ang tatay ni Michael sa nagawa ng kanyang anak. Tahimik at aktibo sa simbahan daw kasi ang bata.
4: Kaya mang dito wala kay bin eh, pantaw kayo. Eh, nung kira kita si Sosed eh. Ito araw na, ano pwede man kita Italia man si.
1: 16 years old na si Michael at criminally liable ayon sa batas. Kaya sinampahan siya ng kasong slight physical injury. Pero dahil minor de edad pa, dinala muna siya sa isang facility ng City Social Welfare and Development Office. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
0: Banta naman ng pamamaril ang bumulabog sa Cebu Eastern College. Kumalat ako sa social media kung saan isang nagngangalang Sanzu ang nagbantang mamamaril umano siya ng mga freshmen. Mabilis kumalat ang post kaya agad rumesponde ang mga pulis. Hinahanap na raw ng mga otoridad ang nasa likod ng banta. Pumapila naman si Cebu City Mayor Nestor Archival sa publiko na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng mga mali at unverified information.
5: False alarm ang kumalat na ulat tungkol sa security threat sa bagong Silangan National High School sa Quezon City. Nilinaw ng Police District

0: At ng paaralan na ligtas ang mga estudyante at tuloy ang klase. Patuloy naman ang bag inspection at monitoring sa paaralan para masiguro ang seguridad.
1: Nagpasak lolo na ang Justice Department sa Kongreso kasunod ng serya ng school violence sa bansa. Hiling ng DOJ batas na tutugon sa tinatawag na nihilistic violent extremism. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
2: Nananawagan ng Justice Department sa Kongreso na bumuna ng komprehensibong batas laban sa umano'y nihilistic violent extremism o NVE cases, kung saan minamanipulate umano ng isang organized network ang mga minor de edad para gumawa ng karahasan. Matapos yan ang pagdinig kahapon sa Senado tungkol sa mass school shooting sa Tacloban City na sinasabing naimpluwensyahan daw ng isang grupo ng foreign extremist.
3: Dapat sabihin na ng mga prioritize ito. Dahil bagamat mag-alawin natin ang pangalan na yun, gamitin yung mga ibang batas para investigahan ang kaso ito. Mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema.
2: Aminado ang DOJ na kulang pa ang legal measures sa bansa para sa ganitong mga kaso. Una nang kinumpirma sa Billionaire News Channel ng isang open source intelligence analyst na tinatarget ng foreign operators sa mga kabataang may vulnerabilities sa pamamagitan ng gaming communities at messaging apps.
3: Wala pa talagang sapat na legal framework upang alayin ang NDE. Hindi naman ibig sabihin na wala tayong magagawa. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandiyan na batas, no?
2: Ilan sa mga batas na sinabi ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. na pwede sa NVE cases sa ngayon ay ang Cybercrime Prevention Act at Anti-OSAIC Law. Pero kapos pa rin daw ang mga ito.
3: Pag may problema na doon, paano kung wala yung circumstance na kailangan natin? Wala yung element na kailangan natin para isailalim sa isang existing statute. Doon may gap tayo, may pagkukulang tayo.
2: Sabi ng DOJ, sasailalim na ang 15-year-old suspect sa Tacloban shooting sa preliminary investigation. Nasa Regional Rehabilitation Center ito sa ngayon. Ang 14-year-old suspect naman, nasa DSWD custody at sumasailalim sa intervention program. Isa sa mga inihahandang rekomendasyon ng DOJ ay ang posibleng paggamit ng anti-terrorism measures sa NVE cases. Sa ibang bansa kasi tulad ng US, itinuturing ng terrorist group ang network sa likod ng pag-groom at pag-manipulate sa mga bata para gumawa ng dahas at krimen. Pero sabi ni T, dapat mag-ingat pa rin sa magiging aksyon ng pamahalaan.
3: Dapat mag-ingat tayo kung tatakpakan natin ang terorista ng isang bata. Pag-aagalan namin kung paano makatulong ang ABC upang i-address itong problema ng NVE. Pag-aagalan namin ang mga ginagawa ng mga ibang bansa, no? Sabi ko nga, ang ibang bansa, ang terorist niya, no?
2: Bagamat PNP-ACG ang nakatalaga sa malalimang investigasyon sa NVE cases, kapag nakapagpasa na raw ng batas ang Kongreso tungkol dito, dapat ay interagency body raw ang mamuno dahil hindi lang PNP, DSWD o DepEd ang tututok sa ganitong mga insidente, kundi maging ang buong gobyerno at komunidad. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.

0: Itinalugod ng gobyerno ang pag-ahon ng Pilipinas patungo sa upper middle income status. Pero ang ilang manggagawa, di raw maramdaman ang sinasabing ginhawa. Ang detalye sa agenda reporting, Che Sulit.
1: The World Bank has officially upgraded the Philippines to upper middle income status. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot na sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025. Mas mataas sa World Bank threshold na $4,636. Nakamit daw ang upgrade dahil sa broad-based economic growth, kung saan nag-average ang GDP sa 5.8% in the last 5 years. Matatanda ang inanunsyo rin ng Forbes.com nitong Hunyo na pasok ang 7 Philippine firms sa Global 2000 list ito, showing the largest companies in the world, isang sinyalis na lumalaki ang presensya ng Pilipinas sa global economy. Ikinalugod ni PBBM ang announcement at sinabing reflection ito ng sipag at tiyaga ng mga Pilipino.
2: Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid

0: Amid global uncertainties, it validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
1: Para kay Executive Secretary Ralph Recto, the milestone translates to more quality jobs, higher profits, and stronger investor confidence. Pero para kay Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, meaningless daw ang bagong status para sa maraming Pilipinong patuloy na naghihirap. Para din sa ilang Filipino workers, hindi nila dama ang upper middle income status ng bansa. Patuloy pa rin daw silang umaaray sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo.
2: For me, hindi pa rin siya attainable. Kikitain ng Filipino is hindi pa rin sapat for basic needs, especially for middle class.
3: Well, I think papunta pa lang dun sa level na yun. Kasi with the reason of inflation, I think the government should somehow establish protocols that would equalize or somehow level up to that World Bank confirmation. Pero from my experience, hindi ko feel.
1: Hiling nila sa gobyerno, tutukan ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng minimum wage at pagsusulong sa mas maayos na public infrastructure at mas epektibong transportation system. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
4: Nasa Canada na si PBBM para sa kanyang official visit. Bukod sa warm welcome, protesta rin ang sumalubong sa Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Canada Correspondent Rowena Papasin.
5: Nandito na sa Vancouver si Pangulong Bongbong Marcos. Itong unang pagkakataon na muling binisita ng isang presidente ng Pilipinas ang Canada matapos ang mahigit isang dekada. Pero bago pa lumapag ang eroplano ni PBBM, mahigit 200 protesters ang nagmarcha sa downtown Vancouver para isigaw ang kanilang pagtutol sa pag-imbita ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa Pangulo ng Pilipinas.
6: They're going to talk about a free trade agreement. But what this is going to do is basically make the Philippine economy more dependent on, foreign companies, multinational corporations will have subsidies. So it will just make our industry and our economy.
7: Marcos Jr. is not welcome. We are seeing the misuse of public funds towards militarization and increased state surveillance.
5: Mahigpit na binabantayan ng Vancouver Police ang protesta ng mga activist groups laban sa pagbisita dito sa Canada ni Philippine President Bongbong Marcos kasabay ng kanyang isasagawang bilateral talks with Canadian Prime Minister Mark Carney. Kabilang din ang mga miyembro ng Migrante, Gabriela at ICHRP sa mga nagprotesta. Wala pang pahayag ang delegasyon ng Pangulo. Bukas, nakatakdang isagawa ang bilateral talks sa pagitan ni na PBBM at Prime Minister Carney kung saan inaasahang formal ng malalagdaan ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Apat na araw ang official visit ng Pangulo kung saan tatalakayin din ang kooperasyon sa defense at security, trade and investment, renewable energy at people-to-people exchanges. Bibisitahin rin ng dalawang leader ang unang Jollibee restaurant na nasa Granville Street sa downtown Vancouver. Makakasama naman ni PBBM si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagkikita sa Filipino community rito. Para sa Agenda, Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
4: May mapapala pa ba ang mga dating OFW sa gobyerno? Isang bagong kasunduan ang inilatag para sa comprehensive health programs ng mga kababayan nating mananatili na sa Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
8: Siyang nataon ding nagtrabaho sa Beirut, Lebanon, si Mirna Tobias at kanyang asawa. Pero umuwi na sila sa Pilipinas for good. Di nila inakala na kasama pa sila sa mabibigyan ng benepisyo ng Department of Migrant Workers at Department of Health kahit sila'y mga ex-OFW na. Kabilang sila sa 2,000 OFW at kani-kanilang pamilya na nakatanggap ng medikal at iba pang serbisyo sa ginanap na 2-day Migrant Workers Health Summit.
9: Dati po wala po akong alam na may mapapala po pala ang mga ex-OFW at saka kasalukuyang OFW, pati yung mga anak po, 3 years old hanggang 7 years old. So napakalaking pasalamat din po ako at nakonekta po ako.
8: pumirma ng Memorandum of

0: of agreement ang DOH at DMW para sa ilang comprehensive health programs para sa migrant workers.
1: Yung mga programs and protective health services natin, of course, for our OFWs and OFW families as mandated by the President. And as I mentioned, today brings together two of the priority agenda items in the President's social agenda, which is health and the welfare and well-being of our OFWs.
0: Tutok din ang dalawang ahensya sa psychosocial support na ibinibigay sa mga OFW, lalo na sa mga lugar na may kaguluhan.
2: We actually do telemedicine with psychology. So for all the OFWs that are in crisis, we've already done for the hantavirus, yung mga seamen na gano'n kami doon, yung sa UAE when the war started. So our psychiatrists from the National Center for Mental Health provide, not National Center for Mental Health, yung Maribeles Mental Health, ang nagpo-provide ng online psychosocial support. Ayan ang isa sa mga ganda sa psychosocial support, you can do it online.
0: Ang SPIMS o sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir, ay isang programa naman para sa licensed school teachers na naging OFW at sa kanilang pagbabalikbayan ay muling iha-hire ng DepEd. Pangarap pa ni Mirna na magkaroon ng maraming programang pangkabuhayan para sa mga dating OFW gaya niya. Maaprubahan din daw sana ang planong magkaroon ng pensyon ang mga OFW. Kahit daw kaunti ay pwede na sa kanya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
3: Kaso ng dalawa pa umunong kontraktor na sa preliminary investigation na ng Ombudsman. At Lethal Weapon star Danny Glover may Alzheimer's disease. Susunod yan sa Agenda.

0: all over the place. How come it's only now that Secretary Bonoan is being required to testify against him? The condition seems to be, you give evidence against Mr. Romualdez and we will give you immunity.
1: Para kay Dean Roy, maituturing din na mastermind si resigned Congressman Zaldico. Aniya, bukod sa pagiging contractor, kasama rin si Ko sa budget process noong chairman pa siya ng House Appropriations Committee. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
2: Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang pag-amyenda sa oil deregulation law dahil sa krisis sa langis. Bukod sa kontrol ng gobyerno sa presyo, panukala rin ang mas mabigat na parusa laban sa hoarding. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe. Nangabante!
3: Sumirit sa higit 100 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa sa kasagsagan ng giyera sa Iran noong Pebrero at Marso. Ngayon, naglalaro na sa 56.65 hanggang 85.88 pesos ang kada litro ng gasolina sa Quezon City. Nasa 55.24 hanggang 74.93 pesos naman ang kada litro ng diesel. Pero ayaw pakampante ng Senado dahil ang presyo ng langis sa Pilipinas ay nakadepende sa sitwasyon sa Strait of Hormuz. Kaya naman, ang pag-amyenda sa oil deregulation law ang isa sa mga kanilang tututukan.
4: Uumpisahan po ng komite na ito. Pagbusisi, pagsilip, pag-review sa oil deregulation act dahil napapanahon na po at hiling na po ito ng sambayanan na kailangang reviewin na po ang oil deregulation law kung ito ay nararapat pa sa mga panahon ngayon.
3: Sa inilatag ng Department of Energy ng mga panukalang amyenda, kabilang rito ang pagkakaroon ng sapat na supply reserve sa bansa na mangangahulugan ng pagtatayo ng malalaking pasilidad para maging imbakan. Lumabas sa pagdinig na target ng United Arab Emirates at maging ang Japan na tumulong para sa pagpapatayo ng nasabing pasilidad.
4: The last time I spoke with them, they were volunteering. As a matter of fact, even the president was informed about it, that they're volunteering to build us a facility where we can store our reserves. Whatever happened
5: to
4: that proposal?
5: Mr. Chair, we're continuing the conversations, whether it's Aramco, who's the other company? Aramco and then the Saudi ADNOC. And even the Japanese, Mr. Chair, we're talking to them. There could be several parts of this project. I think one thing for sure, we need our own proper tanks also.
3: Plano ng DOE na itayo ang pasilidad at parentahan nito, bukod pa sa sariling pasilidad para sa oil reserves ng bansa. Pinanukala rin ng ahensya na sa panahon ng energy emergency, may kapangyarihan ng gobyerno na magtakda ng presyo at maaring i-take over ang operasyon ng mga oil facility sa bansa. Palalakasin din ang provision ng oil deregulation law kaugnay ng hoarding at pagpataw ng mas mataas na multa sa mga trader maging mga consumer.
6: There will be a prima facie evidence of hoarding if there's an intentional withholding of petroleum products, including closure of bulk facilities without justifiable cause, posting of out-of-stock notices despite fuel availability, or the closure of retail outlet and or dispensing pump despite available stocks. Also, there would be a hoarding if there's unreasonable delay in the scheduled deliveries or in the release of petroleum products.
3: Isasama rin sa anti-hoarding provision ang pagbibigay kapangyarihan sa DOE na pag-inspect sa mga pasilidad ng mga oil company. Naghayag naman ang pagsuporta ang mga oil player sa mga inilatag na amyenda sa batas. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
7: Mala Bonnie and Clyde ang stunt ng isang couple sa Empire State Building. Literally taking their love to new heights. Inakyat ng daredevil pair ang pinakatuktok ng skyscraper in New York City. They later unfurled a black banner reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." After nito, tila nagpropose pa ang lalaki who was seen getting down on one knee. But the apparent marriage proposal ended in their arrest, with police body cam video showing an officer saying that they can't be up there. Kinilala ang Russian couple bilang sina Ivan Birkus and Angela Nicolau na bida sa 2024 Netflix documentary na Skywalker's A Love Story. May Alzheimer's disease si Lethal Weapon star Danny Glover. Sa interview with NBC's Lester Holt, the 79-year-old actor revealed na ilang taon na niya iniinda ang kondisyon. Affected daw ang kanyang speech at

0: movement, but he has been leaning on his family for support. Kilala si Glover for appearing in all four installments of Mel Gibson's Maverick Cop franchise. He also starred in other critical hits like The Color Purple and Mandela. Noong 2022, he received an honorary Academy Award for his humanitarian work. Korean national arestado sa Pampanga dahil sa fraud scam. At OVP, nakatanggap na naman ng unmodified opinion mula sa COA. Susunod yan sa agenda.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Mabigat ng pa.
9: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Arestado sa Pampangang isang Korean na wanted dahil sa mahigit 6 million peso fraud case. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
10: Timbog sa Pampanga ang isang Koreanong pinaghahanap ng Interpol dahil sa malakihang no-show scam sa South Korea. Ayon sa CIDJ NCR, naaresto ang 44-anyos na si Park Jun-yoon sa isang operasyon sa Angeles City noong June 28. Subject ng isang Interpol red notice si Park at may warrant of arrest mula sa Busan District Court dahil sa kasong fraud.
11: Yung fraudulent no-show scam niya wherein na magpapakilala siya as a legit businessman, mag-aalok ng magagandang mga products, then kukunin niya yung pera, and then hindi na magpapakita. So, inalarma tayo ng Korean government regarding his presence here in the Philippines, and upon verification sa Bureau of Immigration, meron ngang entry siya.
10: 7 katao ang umunay na biktima sa 24 na transaksyon na itangay daw ng suspect ang halos 170 million Korean won o nasa higit 6.7 million pesos. Natuklasan din ng mga otoridad na overstaying na si Park sa Pilipinas.
11: Last year pa siya nandito, kaso noong June 1, 2026, gusto niyang mag-renew. Hindi siya nag-appear doon sa Bureau of Immigration. So, yun nga, yung tinawagan tayo ng Bureau of Immigration wherein if we could help him na ma-aresto or if we could help them na ma-aresto itong Korean national na ito. June 1, 2026, sinubukan niya na mag-renew ng kanyang alien documentation dito. Kaso nga lang, yun nga, yun yung nagpahamak sa kanya. Malaman natin kung saan siya na nasa Angeles para siya.
10: Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration ang wanted Korean. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
12: Parangal ang salubong sa isang bumbero na rumisponde sa malagim na school shooting sa Tacloban. Unti-unti namang bumabangon ang paaralan para hindi na maulit ang trahedya. Narito ang agenda report ni Miriam De Sacada.
13: Ito ang video ng aktual na pag-aresto sa isa sa dalawang binatilyong gunmen sa San Jose National High School shooting incident sa Tacloban City noong Hunyo 22, 2026. Ang bumberong naka-uniforme ay si Fire Officer 2 Ludwig Eric Souza ng Katbalugan Fire Station. Kwento niya, papunta siya noon sa regional office nang madaanan ang komisyon sa paaralang kung saan may active shooting scenario. Hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa oras na yun ng emergency. Imbis na palayo, sinugod niya ang panganib at lumapit sa pinagmulan ng mga putok. Hanggang sa nasupil at tuluyang nadakip ang 15 anyos na isa sa dalawang namaril sa paaralan. Dahil dito, mas maraming mga guro at mag-aaral ang naligtas. Kaya naman, marami ang nagpaabot ng pasasalamat kay Zosa. Deserve daw nito ang promosyon.
14: On my end, talagang I will recommend him for the next higher rank. But sa level ko, hindi po sa akin mag-approve niyan. It will be approved by our national parties dahil sa kabayan ninyo po pinawa.
13: Kinilala at pinangaralan din ang bumbero. Iginawad sa kanya ang medalya ng kasanayan dahil sa katapangan at mabilis na aksyon sa pagliligtas ng mga buhay. Sa Lunes, Hulyo 6, ang pagbabalik ng face-to-face classes sa paaralan. Ayon sa Tacloban City Schools Division Public Information Officer, tuloy pa rin ang psychological first aid sa apektadong mga estudyante na nasa mahigit 1,600. Pininturahan na rin ang mga classroom para sa fresh start. Naglagay na rin ng dagdag na 20 na mga CCTV cameras at inayos na ang perimeter fence. Hindi rin daw mapipigilan ang mga magulang na nais nang ilipat ang kanilang mga anak.
15: Understand that, and it is the right of every parent, student to transfer to another school kung saan sila very comfortable. Pero we already assured them that we are providing all the necessary para maging safe ang San Jose National High School.
13: Mayroon na rin daw mga planong lumipat ang nagbago ang isip matapos makausap ng mga advisor nila sa sama-samang pagkilos at pagtutulungan. Unti-unti at sabay-sabay raw nababangon ang mga mag-aaral, magulang at guro ng San Jose National High School. Para sa agenda, Miriam De Sacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban City.
9: Muling nakuha ng Office of the Vice President ang pinakamataas na audit opinion mula sa Commission on Audit para sa 2025. 4 consecutive years na itong nakamit ng OVP sa ilalim ni VP Sara na kasalukuyang naghahanda sa impeachment trial. Ayon sa COA, naayon sa accounting standards ang financial statements ng OVP. Nakapagtala rin ito ng mahigit 92% na budget utilization rate na patunay daw ng maingat na pamamahala sa pondo.
0: Nakiisa si Mariel Rodriguez Padilla sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. The TV host actress joined the rally to represent her husband, Senator Robin Padilla. She says, gustong-gusto raw ng lawmaker na dumalo but he couldn't make it. Pinasasabi na lang daw ng senador sa mga rallyista na hindi sila nag-iisa. Nais din daw ni Padilla na iparamdam ang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na anyay leader na may integrity. Dapat umanong bigyan ng chance si Marcoleta na ipagpatuloy ang kanyang mga advokasya. Nagsimula na ang press tour for The Odyssey. Spotted in New York ang stars na sina Anne Hathaway, Matt Damon, and Lupita Nyong'o. Sa viral videos, kitang dinagsa sila ng fans at game na game naman ang actors to sign autographs. Kasabay nito, nirelease na rin ang final trailer for the highly anticipated Christopher Nolan film. Kabilang sa star-studded cast nito, sina Tom Holland, Robert Pattinson, and Zendaya. The Odyssey hits theaters on July 17. Baywatch is definitely back. Inilabas na ang first teaser trailer for the much-awaited Fox reboot. The clip shows Stephen Amell, Jessica Belkin, and Noah Beck running on the beach while Hassie Harrison later declares, quote, best job in the world. The OG series, led by David Hasselhoff, became the most viewed weekly TV show in the world. It ran from 1989 to 2001. Ire-release ang reboot in January of 2027.
9: Team USA pasok na sa round of 16 ng World Cup. At businessman Sam Versosa, hindi pa nakaka-move on kay Rian Ramos. Susunod yan sa Agenda.

Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. The best mom we could ever ask for. Ganyan ang pagbati ni PBBM kay dating First Lady Imelda Marcos para sa kanyang 97th birthday. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pangulo na ilan lang ang binibiyayaan na makaabot ng ganoong edad at mas bihira pa ang makasama ang mga anak at apo. Sa ilang dekada raw na serbisyo publiko, maraming nagawa ang kanyang ina para sa mga Pilipino. Hiling niya para sa dating

0: unang ginang. Many more years kasama ang kanilang pamilya.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. PNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
2: We learned nakalabas na agad ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry kagabi patapos mabuo sa may West Philippine Sea kahapon ng umaga. Sa ngayon, mahinang habagat po ang umiihip dito sa may lalawigan po ng Palawan at Easterlies naman o hanging silanganin naman sa silangang parte ng ating bansa. Samantala, isang tropical storm po with international name na Bavi ang nabuo at unti-unting lumalakas far east of our country sa may dagat Pasipiko. Subalit napakalayo po nito sa ngayon para makaapekto sa bansa sa susunod na tatlong araw. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, July 3, araw ng Biyernes, sa Luzon maraming lugar pa rin po magiging mainit at maaraw mula umaga hanggat tanghali, maliban na lamang sa Aurora and Quezon provinces kung saan posible ang saglit na ulan. Simula naman alas 2 ng hapon hanggang gabi, magiging madalas na po ang pagkulimlim sa halos buong Luzon, kabilang na ang Metro Manila, at sasamahan pa ito ng pulupulong ulan at thunderstorms, lalo na sa may Ilocos region, ganyan sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, ganyan sa may Quezon, Camarines Norte, at Camarines Sur. Kaya sa mga ka-weather natin na papasok sa eskwela o trabaho bukas, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong. Sa Banda Visayas at Mindanao sa umaga at tanghali, may daraang saglit na ulan. Dito po sa may Capiz, ganyan sa may Northern Cebu at lalawigan po ng Leyte dahil po yan sa Easterlies or hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Pagsapit ng hapon at gabi, magiging maulap na rin po dito sa may Negros Provinces at sa halos buong Mindanao. At sasamahan na rin ng mga isolated thunderstorms na usually nagtatagal po ng 1 to 2 hours at walang kinalaman sa anumang bagyo o LPA. Kaya ka-weather, mag-ingat na rin sa biglaang pagtaas ng tubig sa mga bahaing lugar at mga kailugan. Ngayong buwan ng Hulyo, 2 hanggang 4 na bagyo po ang posibleng pumasok ng PAR, kasama na dyan ang bagyong Henry kahapon. Halos kalahati ng mga bagyo tuwing Hulyo ang dumadaan dito po sa may Summer Island at Luzon, subalit sa mga hindi nagla-landfall na bagyo, possible po ito na mag-enhance ng southwest monsoon or habagat, lalo na sa western sections ng Luzon, Visayas, and Zamboanga Peninsula. Dalawa sa hindi malilimutang bagyo ng Hulyo ay ang bagyong Glenda na nagdulot ng matinding pinsala sa Metro Manila at Southern Luzon noong 2014. At ang bagyong Karina, nito lamang 2024, na bagamat hindi naglandfall ay nagdulot ng malawakang baha sa Bulacan, Pampanga, Calabarzon at sa Kamaynilaan. Ang susunod ay papangalan sa mga bagyo ay Inday, Josie at Quiapo. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Nagbubunyi ang World Cup fan sa Estados Unidos matapos makapasok sa round of 16 ang kanilang koponan. Inalo ng US ang Bosnia and Herzegovina nitong Miyerkules sa score na 2-0. Ito na ang pangalawang knockout stage win ng Amerika sa World Cup at kauna-unahang knockout victory laban sa isang European opponent. Sunod nitong makakalaban ang Belgium sa July 6. Tulad ng US, pasok din sa round of 16 ang co-host nations na Canada at Mexico.
3: The World Cup is an indescribable experience, and having it in the United States is a blessing. America is not done yet. We're not done yet. All the way, baby. We're getting past 16. We're going to the quarters.
4: Nagpakilig na naman si Jennifer Aniston ng muling i-flex ang kanyang boyfriend. The actress shared photos ni author Jim Curtis in a rare Instagram post captioned, "Incoming Summer Dumper." Nasa carousel din ang ilang snaps niya with close friends like Naomi Watts, Billy Crudup, and Jason Bateman. November 2025 nang hinard launch ni Jennifer ang relationship nila ni Jim on Instagram. They reportedly celebrated their one-year anniversary nitong May. Hindi pa nakaka-move on si businessman Sam Versosa kay Rian Ramos. Ayon kay Sam, matagal na silang hindi nagkakausap at willing naman siyang mag-first move. Pero kailangan daw ng tamang timing. Sa ngayon kasi, hindi pa siya fully healed. Dagdag pa ni Sam, it's better na he stays single for now. He and Rian were together for 4.5 years but were confirmed to have split earlier this year. All eyes on Madison Square Garden kung saan ikakasal

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always saying that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh! Ay!

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kudjamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, rally ng Iglesia ni Cristo hinapos na sa ikatlong araw.
1: Pangulong Bongbong Marcos sinalubong ng kilos protesta sa pagsisimula ng kanyang limang araw na working visit sa Canada.
0: Ombudsman Boying Remulla hindi titiklop sa pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Dante Marcoleta.
1: Dating Speaker Martin Romualdez umalma sa pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Punoan.
0: Senado, inilatag na ang mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. COA opinion, wa effect daw sa paglilitis ayon sa isang kongresista.
1: Pinas, nasa upper middle income status na ayon sa World Bank, ilang mambabatas, di kumbinsido.
0: At sa ating politiko. Politiko, pinag-aawayan ng dalawang jowang escort. Tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang protesta nito pagkatapos ng tatlong araw. Nagpahayag ng suporta sa mga realista sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kaalyado. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
2: Matapos ang tatlong araw sa EDSA at Maynila, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang protesta nito. Sa mensaheng ipinalabas sa Liwasang Bonifacio, hinikayat ng tagapagsalita ng simbahan na si Brother Edwil Zavala ang mga dumalo na panatilihin ng kapayapaan sa kanilang pag-uwi. Mahigit 2,000 katao ang dumalo sa rally sa Maynila nitong Huwebes, mas kaunti kumpara sa 8,000 na nasa EDSA kahapon. Kinailangang lumipat ng mga realista sa Maynila matapos kanselahin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para manatili sa EDSA. Wala man sa Pilipinas, nagpahayag ng suporta para sa protesta ng INC si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: He said, mga Pilipino, pagpatuloy yan. So, take it off however you take it. Yun yung sinabi ni PRRP kasi sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy nyo yan. Yan yung sabi with PRRP.
2: Ang PDP laban na partido ni Duterte nagpahayag ng unconditional support hindi lamang para sa rally ng INC, kundi para sa mga protestang magaganap din umano sa mga susunod na araw at linggo. Muli namang pumunta sa rally si Batangas Representative Leandro Leviste kasama ang kanyang mga taga-suporta para makiisa sa mga miyembro ng INC.
4: Ito ay isang pagtitipon for a better democracy para sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat po.
2: Dumalo rin sa rally ang misis ni Senator Robin Padilla na si Mariel Rodriguez para ipakita ang kanyang suporta sa kasamahang si Senator Rodante Marcoleta na namumurong sampahan ng kasong plunder. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante.
1: Abutin man ng ilang araw ang protesta ng Iglesia, di raw aatras ang ombudsman sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sagot niya sa paratang na singled out si Marcoleta, mataas man o mababa, tatamaan pag mali ang ginawa. Yan ang Politico Update ni John Manalo.
5: And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true.
6: Tinabla ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga alegasyon na pinupuntirian ng kanyang opisina sa Senator Rodante Marcoleta na nakatakda na nilang kasuhan ng plunder dahil sa pag-amin nito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025.
5: And I never instructed anybody to conduct the investigation. It was brought up by a young team and the good work was good. So I said, we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na rin na ito yung example na gusto ng tao.
6: Nakitaan niya ng mga investigador ng ombudsman ng sapat na ebidensya para kasuhan si Marcoleta sa Sandigan Bayan.
5: Mataas man o mababa, patawahan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkulan na pinapanagutan at sinumpahan.
6: Una nang sinabi ni Rimulya na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador sa kabila ng mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para tutulan ito. Bukod kay Marcoleta, nakatakda rin kasuhan ng plunder ang campaign donors at correspondents nito na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu.
7: Para sa Politico Nightly, join Manalo, Bilyonario News Channel.
0: Nasa Canada na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang official visit. Pero sa halip na warm welcome, protesta ang sumalubong sa Pangulo. Yan ang political update ni Canada correspondent Rowena Papasi.
8: Nandito na sa Vancouver si Pangulong Bongbong Marcos. Itong unang pagkakataon na muling binisita ng isang presidente ng Pilipinas ang Canada matapos ang mahigit isang dekada. Bago pa lumapag ang eroplano ni PBBM, mayigit 200 protesters ang nagmarcha sa downtown Vancouver para isigaw ang kanilang pagtutol sa pag-imbita ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa Pangulo ng Pilipinas.
9: They're going to talk about a free trade agreement, but what this is going to do is basically make the Philippine economy more dependent on, you know, foreign companies, multinational corporations will have subsidies. So it will just make our industry and our economy.
10: Marcos Jr. is not welcome. We are seeing the misuse of public funds towards militarization and increased state surveillance.
8: Mahigpit na binabantayan ng Vancouver Police ang protesta ng mga activist groups laban sa pagbisita dito sa Canada ni Philippine President Bongbong Marcos kasabay ng kanyang isasagawang bilateral talks with Canadian Prime Minister Mark Carney.
11: No more boots in the countryside!
8: Kabilang din ang mga miyembro ng Migrante, Gabriela at ICHRP sa mga nagprotesta. Wala pang pahayag ang delegasyon ng Pangulo. Bukas, nakatakdang isagawa ang bilateral talks sa pagitan ni na PBBM at Prime Minister Carney kung saan inaasahang formal ng malalagdaan ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Apat na araw ang official visit ng Pangulo kung saan tatalakayin din ang kooperasyon sa defense at security, trade and investment, renewable energy at people-to-people exchanges. Bibisitahin rin ng dalawang leader ang unang Jollibee restaurant na nasa Granville Street sa downtown Vancouver. Makakasama naman ni PBBM si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagkikita sa Filipino community rito. Rowena Papasin, Bilyonario News Channel, Vancouver.
1: Inilatag na ng Senado ang mga patakaran sa media coverage para sa impeachment trial ni VP Sara. Tuloy-tuloy din ang pagtiyak sa seguridad sa loob man o labas ng Senado. Ang detalye sa politiko update ni Hannah T.
12: Pinulong ulit ni Senate President Win Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms kasamang iba pang mga ahensya para siguruhin ang security in and out of the Senate complex. Sa Lunes, July 6 na kasi ang day 1 ng impeachment trial ni VP Sara. May initial layout na rin ang plenaryo para sa trial na may witness stand at area para sa prosecution at defense. Pinulong na rin ang Senate media kaugnay ng impeachment coverage na inaasahang aabot ng lagpas 6 na buwan. Mag-i-issue na ng color-coded security sticker para sa mga media personnel na magko-cover ng paglilitis. Otomatiko nang accredited ang Senate media. Maglalaan na rin ng Senado ng impeachment ID cards para sa mga reporter. Pagdating sa mismong coverage, dito sa may Legacy Wall maaaring mag-report ang Senate media. Dahil limitado ang espasyo, maaari rin nilang gamitin ang walkway sa labas ng Senate building. Kung sa normal o usual Senate coverages, pwede ang interviews sa entrance, elevators at maging sa hallway, bawal na ito sa impeachment trial. Pagpasok sa Senate plenary, may ilalaang higit 10 upuan para sa media. Kailangan ng proper decorum at bawal i-approach ang senator judges sa oras ng trial. Wala namang kinalaman sa impeachment trial ni VP Sara ang plunder case na isasampa kay Senator Dante Marcoleta. Ayon yan kay House Prosecution Advisor Ace Barbers.
13: I don't think it has value kapag nakasuhan ang isang membro ng Senado na labas doon sa usapin ng impeachment. And that is their own problem that they should solve. So hindi yan sa tingin ko, aking personal na opinion, no? Hindi yan dapat tingnan ng ganun.
12: Unang sinabi

0: Sabi ni Marcoleta na kaya raw siya kakasuhan dahil sa 75 million peso campaign donation ay para hindi makasipot sa trial. Sa ngayon, dalawa na sa 11-member Senate minority ang malayo sa public eye. Sina Senator Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya at si Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Suspended siya sa loob ng 3 buwan. Kapag lalong napilayan ang minorya pagdating sa numero, pwedeng makonsidera ang pagpapababa ng threshold pagdating sa number of votes para makonvict si VP Sara. Kailangan ng 16 votes para sa conviction ayon sa konstitusyon.
1: Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Kumapit sa dasal ang House Prosecution Team at ilang religious group para manaig ang katotohanan at hustisya sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Narito ang Politico Update ni Maika Razon.
3: Handang-handa na raw si Lead Prosecutor Rep. Chervil Luistro para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
4: As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6.
3: Dumalo ang ilang miyembro ng House Prosecution Team sa Mass for Truth, Justice, and Accountability ng Clergy for Good Governance sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City.
5: We are here praying for truth, na sana malabas talaga yung katotohanan. Whoever is responsible will be held accountable. And we pray that the Pilipino people will discover the truth and we counter all the fake news in social media especially. And that our senator judges will also vote to convict Sara Duterte upon seeing the many evidences presented by the prosecutors.
3: May prayer request din si Luistro.
6: Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kapareyan. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the Senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation.
3: Kasama rin daw sa daily prayer ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang impeachment.
7: Prayers are so important. Kailangan kasi yun para gabayan kami, para i-sustain kami, sustain ang aming energy and health, and then clarity of mind in proving our case against the Vice President.
3: Sa Sabado, nakatakdang maglunsad ng prayer rally sa harap ng Senado ang mga religious group para sa impeachment trial sa Lunes.
1: Para sa Politico Nightly, Maika Razon, Bilyonaryo News Channel.
8: Walang epekto sa nakabinding impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglabas ng unmodified opinion ng Commission on Audit sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maaring may unmodified opinion ng COA habang may umiiral pa rin mga notice of disallowance.
9: Pero very important po na maglinaw tayo na wala po itong impact doon po sa impeachment trial ng atin po nga pangalawang pangulo. Lalo't higit, pwede naman po mag-exist yung unmodified opinion ng COA habang meron pong mga adverse findings katulad po ng notice of disallowance nito po nga nagdaan pong mga panahon.
8: Dagdag pa ni Ridon na nanatiling pinapasoli ng COA ang mga pinag-aawayang pondo kabilang 73 million pesos na may finality na sa COA proper at ang natitirang bahagi ng 448 million pesos na confidential funds noong 2023.
9: Natuloy na tuloy pa rin po ang paglilitis laban sa Vice President at yung ebidensya po patungkol sa misuse of confidential funds ay tuloy-tuloy pa rin pong magagamit ng atin pong prosecution panel pag kalatag na po nung pong article on confidential funds issues.
2: Nagtatrabaho na sa Korte Suprema ang court sheriff na sinapak ni Vice President Sara Duterte noong alkalde pa siya ng Davao City. Muling umingay ang pangalan ni Abe Andres matapos siyang ilista ng House Prosecution Team bilang isa sa mga testigo nito sa impeachment trial ni VP Sara. Pero tumanggi siyang maging testigo sa isang pahayag sa Facebook na nawagan si Andres na huwag siyang isama sa anumang issue sa politika dahil nagtatrabaho na siya bilang Human Resource Management Officer sa Korte Suprema. Anya, posisyon na niya noon pa man na huwag magkomento sa issue. Sinapak ni Duterte si Andres nang magkainitan sa demolisyon ng mga bahay ng informal settlers noong 2011. Sa aming pagbabalik, kampo ni dating Speaker Martin Romualdez umalma sa pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Las Piñas Representative Mark Santos giniit na ang pamilyang Villar ang hadlang sa LRT1 extension sa Cavite. Tutok lang sa Politico Night.

0: Inwestiyon ng kapwa ni Lady Representative Martin Romualdez ang desisyon ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa investigasyon ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, hindi umano si Bonoan ang least guilty dahil mismong siya raw ang pinangalan ng tumanggap ng umano'y 1 bilyong pisong kickback sa mga flood control projects. Iginit din ang kampo ni Romualdez na hindi siya binanggit ni Bonoan sa mga nauna niyang pahayag kabilang ang isinumite sa Independent Commission on Infrastructure. Anila, ngayon lamang umano idinidiin si Romualdez upang makakuha si Bonoan ng immunity at makaiwas sa pananagutan. Sa kabila nito, sinabi ng kampo ni Romualdez na handa ang mambabatas na harapin ang anumang reklamong isasampalaban sa kanya at muling itinangging may anumang paglabag siya sa mga pinaimbestigang flood control projects. Kinalugod ng gobyerno ang pag-ahon ng Pilipinas patungo sa upper middle income status. Pero ang ilang manggagawa, di raw maramdaman ang sinasabing ginhawa. Yan ang political update ni Che Sulit.
1: The World Bank has officially upgraded the Philippines to upper middle income status. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot na sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025. Mas mataas sa World Bank threshold na $4,636. Nakamit daw ang upgrade dahil sa broad-based economic growth kung saan nag-average ang GDP sa 5.8% in the last 5 years. Matatanda ang inanunsyo rin ng Forbes.com nitong Hunyo na pasok ang 7 Philippine firms sa Global 2000 list ito, showing the largest companies in the world, isang sinyalis na lumalaki ang presensya ng Pilipinas sa global economy. Ikinalugod ni PBBM ang announcement at sinabing reflection ito ng sipag at tiyaga ng mga Pilipino.
2: Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
1: Para kay Executive Secretary Ralph Recto, the milestone translates to more quality jobs, higher profits, and stronger investor confidence. Pero para kay Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, meaningless daw ang bagong status para sa maraming Pilipinong patuloy na naghihirap. Para din sa ilang Filipino workers, hindi nila dama ang upper middle income status ng bansa. Patuloy pa rin daw silang umaaray sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo.
3: For me, hindi pa rin siya attainable. Kikitain ng Filipino is hindi pa rin sapat for basic needs, especially for middle class.
4: Well, I think papunta pa lang dun sa level na yun. Kasi with the reason of inflation, I think the government should somehow establish protocols that would equalize or somehow level up to that World Bank confirmation. Pero from my experience, hindi ko feel.
1: Hiling nila sa gobyerno, tutukan ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng minimum wage at pagsusulong sa mas maayos na public infrastructure at mas epektibong transportation system. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
0: Hindi kumbinsido ang ilang mambabatas sa pagdeklara ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas. Ayon kay Caloocan Representative Edgar Arise, hindi raw nararamdaman ng karaniwang Pilipino ang nasabing pagunlad dahil marami pa rin ang hirap sa buhay. Anya, hindi sapat na sukatan ang gross national income per capita dahil natatabunan nito ang malaking agwat ng kita ng mamamayan at mahihirap. Nanawagan din siya sa pamahalaan na maglabas ng mas detalyadong datos ng kita ng mga pamilya ayon sa kanilang antas sa lipunan. Samantala, hinamon naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang mga economic managers ng pamahalaan na patunayang karapat-dapat ang bagong klasifikasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng sahod at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Ayon pa sa kamanggagawa party list, hindi makatotohanan ang pagtingin sa Pilipinas bilang upper middle income country habang mababa pa rin ang sahod ng mga manggagawa at maraming pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap pa rin sila. Nagpasaklolo na ang Justice Department sa Kongreso kasunod ng serye ng school violence sa bansa. Hiling ng DOJ, batas na tutugon sa umano'y nihilistic violent extremism. Ang detalye sa Politico Update ni Ched Gatchalian.
5: Nananawagan ng Justice Department sa Kongreso na bumuna ng komprehensibong batas laban sa umano'y nihilistic violent extremism o NVE cases, kung saan minamanipulate umano ng isang organized network ang mga minor de edad para gumawa ng karahasan. Matapos yan ang pagdinig kahapon sa Senado tungkol sa mass school shooting sa Tacloban City na sinasabing naimpluwensyahan daw ng isang grupo ng foreign extremist.
6: Dapat sabihin na mga prioritize ito. Dahil mag-alaw natin ang pangalan na yun, gamitin yung mga ibang batas para investigan ang kaso ito. Mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema.
5: Aminado ang DOJ na kulang pa ang legal measure sa bansa para sa ganitong mga kaso. Una nang kinumpirma sa Billionaire News Channel ng isang open source intelligence analyst na tinatarget ng foreign operator sa mga kabataang may vulnerabilities sa pamamagitan ng gaming communities at messaging apps.
6: Wala pa talagang sapat na legal framework upang palaayin ang NVE. Hindi naman ibig sabihin na wala tayong magagawa. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na nabatas, no?
5: Ilan sa mga batas na sinabi ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. na pwede sa NVE cases sa ngayon ay ang Cybercrime Prevention Act at Anti-OSAIC Law. Pero kapos pa rin daw ang mga ito.
6: Pag ang problema doon, paano kung wala yung mga circumstance na kailangan natin, wala yung element na kailangan natin para isailalim sa isang existing statute, doon may gap tayo, may pagkukulang tayo.
5: Sabi ng DOJ, sasailalim na ang 15-year-old suspect sa Tacloban shooting sa preliminary investigation. Nasa Regional Rehabilitation Center ito sa ngayon. Ang 14-year-old suspect naman, nasa DSWD custody at sumasailalim sa intervention program. Isa sa mga inihahandang rekomendasyon ng DOJ ay ang posibleng paggamit ng anti-terrorism measures sa NVE cases. Sa ibang bansa kasi tulad ng US, itinuturing ng terrorist group ang network sa likod ng pag-groom at pag-manipulate sa mga bata para gumawa ng dahas at krimen. Pero sabi ni T, dapat mag-ingat pa rin sa magiging aksyon ng pamahalaan.
6: Dapat mag-ingat tayo.

0: patatakan natin at i-release na amoy sa bata. Pag-aagalan namin kung paano makatulong ang ATC upang i-address ang problema ng MDE. Pag-aagalan namin ang mga ginagawa ng mga ibang bansa, no? Sabi ko nga, ang ibang bansa, counter-terrorism yan, no?
1: Bagamat PNP-ACG ang nakatalaga sa malalimang investigasyon sa NVE cases, kapag nakapagpasa na raw ng batas ang Kongreso tungkol dito, dapat ay interagency body raw ang mamuno dahil hindi lang PNP, DSWD o DepEd ang tututok sa ganitong mga insidente, kundi maging ang buong gobyerno at komunidad. Para sa Politico Nightly, Chad Gatchelian, Billionaire News Channel.
2: Panibagong banta ng pamamarilang naispatan sa Cebu City, kumalat ang post sa social media kung saan isang nagngangalang Sanzu ang nagbantang mamamaril umano siya ng mga freshmen. Mabilis kumalat ang post kaya agad rumisponde ang pulisya. Nanawagan naman si Cebu City Mayor Nestor Archibald na soo sa mga residente na manatiling kalmado matapos ang naitalang shooting threat. Ayon sa alkalde, una munang naiulat bilang bomb threat ang insidente, ngunit nakumpirmang isang shooting threat pala ito na ipinost sa Facebook. Dahil dito, agad na nagpatupad ng karagdagang security measures ang mga law enforcement agencies kasama mga opisyal ng paaralan habang patuloy ang investigasyon. Binigyang din niya na nananatiling pinakamataas na prioridad ng pamahalang panglungsod ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga kawani ng paaralan. Isang pamilya lang ang dahilan ng pagkantala ng LRT1 Cavite Extension Project. Ito ang giniit ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa gitna ng patuloy na pagtatalo sa isyu ng right-of-way. Ayon kay Santos, hindi pa rin nalalagdaan ang right-of-way usage agreement sa kabila ng ilang taon ng pag-uusap ng mga ahensya ng pamahalaan at mga kinatawan ng Villar Group. Anya, may mga dokumento siyang nagpapakitang paulit-ulit na naantala ang proyekto dahil hindi pa naisa sa pinal ang kasunduan kahit may mga direktiba na mula kay Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ito. Nauna nang naglabas ng pahayag si former Senator Cynthia Villar sa ngalan ng Fine Properties Inc. at Villar Land Holdings Incorporated upang itanggi ang paratang. Ayon sa mga kumpanya, sila pa nga ang nagmumungkahing i-donate ang mga lupang kailangan para sa proyekto upang maiwasan ang mas matagal na expropriation process. Iginit din nila na patuloy ang koordinasyon nila sa Light Rail Transit Authority at hinihintay na lamang ang mga kinakailangang dokumento at due diligence para maituloy ang proyekto. Sa gitna ng INC rally at napipintong impeachment trial ni Vice President Sara, bumiyahe pa California ang kilalang Duterte ally na si former Executive Secretary Salvador Medjaldea. Narito ang exclusive political update ni Ivy Reyes.
3: Lumabas ng bansa si former Executive Secretary and known Duterte ally Salvador Medjaldea para magpatingin at magpagamot sa Los Angeles, California. Namataan ang naku-wheelchair na si Medjaldea sa airport kaninang umaga.
4: I said, saan po kayo punta, sir? Ha? Dahit? Ha?
3: Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, pribado raw ang lakad ni Medjaldea pa California, kaya hindi na rin daw muna siya magkukomento sa nagaganap na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para sa isa ring Duterte ally na si Senador Dante Marcoleta, maging sa impeachment trial ni VP Sara na nakatakdang magsimula sa Lunes. Tumanggi na rin daw magbigay ng karagdagang pahayag si Medjaldea tungkol sa kanyang kondisyon o kung hanggang kailan siya mananatili sa Los Angeles. Alas 11 ng umaga umalis ng Pilipinas si Medjaldea sakay ng isang Philippine Airlines flight. Matatanda ang naospital ang dating kalihim sa gitna ng kanyang talumpati noong March 28 habang ipinagdiriwang sa Davao City ang 81st birthday ni former President Rodrigo Duterte. Sumailalim sa isang medical procedure noon si Medjaldea. Childhood friend ang tawag sa kanya ni FPRRD. Siya rin ang nag-file ng Certificate of Candidacy ni Duterte noong tumakbo ito bilang Pangulo noong 2016. Bukod sa pagiging little president ni FPRRD, dati rin nagsilbi si Medjaldea kay former President Joseph Estrada bilang Undersecretary for Political Affairs. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Sa aming pagbabalik, mga political o politiko-local stories naman, mga inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan, ibibida. Baguio City Mayor Benji Magalong sasabak sa ating Politico on the Spot. Tutok lang sa Politico Night.
5: Boost Channel.
6: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
7: I'm Antoine Rojas.
5: Get ready.
6: It's time to keep your eyes on the prize.
5: Be prepared.
6: On The Scorecard tonight.
5: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
6: Where sports is our business and business is our sport.
5: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
8: Sa ating politiko on the spot, ito na ang kanyang huling termino bilang alkalde pero tuloy pa rin ang mga malalaking proyekto ng lungsod. Mula sa rehabilitasyon ng mga landmark tulad ng Burnham Park at Athletic Bowl hanggang sa mga green at circular economy initiatives na nagbigay sa Baguio ng pagkilala bilang WWF One Planet City Challenge National Finalist. Ano mga proyektong iiwan niya bilang pamana sa mga taga-Baguio? Makakasama natin muli si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Magalong, welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
9: Good evening, Wedge. Good evening sa ating mga viewers. Thank you. Thank you for having me.
8: Mayor, kamusta ho ngayon yung rehabilitasyon ng inaabangang Burnham Lake? Maging yung mga tennis courts at iba pang mga athletic ball, kailan po ito maaari nang magamit at mapakinabangan ng publiko?
9: Well, yung Burnham Park muna, no, Wedge. Unang-una, may dalawang phase to, ano, phase one, phase two. Phase one covering the lake and phase two covering the children's park, yung Rose Garden at yung iba pang mga outlying na areas ng Burnham Park. Itong lake, matatapos na to by August. Mm-hmm. Baka open na namin to by September 1 siguro. Pero sumusunod na ngayon ang phase 2, ano, which will take about another, siguro, mga another 8 months para matapos na yung buong Burnham Park. Mm-hmm. So medyo 200 billion ang total cost ng kanito, rehabilitation. 217 million to be exact.
8: Mm-hmm. Medyo malaki po yung pondo pala na ginagamit saan, Mayor Benji. Pero gaano nyo ho magagarantiya sa publiko na yung pondo hindi ho matutulad doon ho sa mga nangyari sa mga flood control projects sa Pilipinas?
9: Magandang katanungan yan, Wedge. Ano? Dito kasi sa Baguio, walang corruption dito. Eh, bawal eh. And besides, kapartner namin dito ang CHESA. Actually, CHESA ang nag-allocate ng funds para dito. Kasi if you remember, 2019, during the time of Secretary Puyat, mm-hmm, nakahingi kami ng 400 million. Kaya lang binawi kagad because of the COVID-19. Kaya nga, itong nag-take over si Secretary Juan, Secretary Garcia, lumabas na alam niya yung kwan na yun, yung usapan na yun. Kaya nutusan niya yung CHESA, si GM Mark Lapid, na i-release yung pondo para sa rehabilitation ng Burnham Park.
8: Mm-hmm. And ito pong mga proyekto na ito, aside po dyan sa Burnham Park, ay matatapos ho ba bago ang inyong, matapos ang inyong termino by 2028?
9: Definitely, Wedge. Siguro yung entire Burnham Park, matatapos yan by May next year. Kung na yan, kompleto na yan. Yung kung naman, yung athletic bowl na binanggit mo kanina,
8: oho,
9: tatapos yan before the end of this year.
8: Mm-hmm. Ito po ay ginagawa, itong mga facilities na ito, para ho sa publiko. Magkakaroon ho ba dito ng mga additional fees na babayaran po, lalo ho yung mga tourists na pupunta sa Baguio City? O ito po ba will remain as open para ho sa publiko?
9: Ang Burnham Park, open talaga yan. Except siguro kung gagamit ka ng mga biking, mm-hmm, area, yung mga bikes, katapos yung boats. Pero these are concessionaires, kaya magbabayad ka sa kanila. Mm-hmm. Walang sisigilin ang city.
8: Mm-hmm.
9: Doon naman sa athletic complex for residents of Baguio, may very minimal lang yung fee dyan, mga 20 pesos lang to maintain the facility, especially yung bagong track namin ngayon kasi ginagawa yan at matatapos na rin yan. hopefully by August then.

0: Tapos minimal lang ang kanjan single dyan, mga 20 pesos lang. Tapos meron pang discount yung mga estudyante. Kaya basically, halos libre na lahat itong facility rito sa siyudad ng Baguio.
1: Oho. Aside from this, Mayor Magalong, may iba ho pa ho kayong mga mahalaga pang infrastructure projects na gusto nyo hong matapos bago kayo bumaba sa pwesto? And my second question, meron din kayong tinatawag na Adopt a Waiting Shed Program. Ano po ito?
0: Ito na yung mga modern waiting shed namin. Nagaganda ang itsura nito. Inumpisan namin to sa lugar na malapit sa Botanical Garden. Tapos in-extend namin doon sa lugar na malapit sa Camp Janney. Yung mga visible na area. And basically, yung mga pinupuntahan ng mga residente, waiting shed ng mga residente na naghihintay ng mga sasakyan. At usually, nasa Central Business District. Kaya ngayon, ongoing yung apat na bagong waiting shed ulit. Bale siguro, total na mga 20 waiting sheds na mga bago ang itatayo na lang dito sa siyudad ng Baguio. Karamihan dito are actually donated by foundations, institutions, and private sector. Gusto ko lang correct kanina, Wedge, yung binanggit ko kanina. Oh. Si Secretary Prasco pala yung gusto kong banggitin, ano, Garcia Prasco.
1: Mm-hmm. Alam nyo, Mayor Benji, marami ho dyan, yung mga, lalo sa gabi, yung mga nagja-jogging, mga nagwo-walking, dahil marami rin ho kayong mga tourist spots dyan sa Baguio. Pero paano nyo ho nagagarantiya yung security ho ng mga turista, maging na mga mamamayan po dyan sa Baguio City, na safe ang Baguio kahit po napakaraming turistang umaakyat po dyan?
0: Unang-una, Wedge, meron kaming command center na halos na mo-monitor namin lahat, ano, using our CCTV, and many of our cameras are actually AI-powered. Kaya meron pa kaming bago sistema na dine-develop na yon. Ito na yung yung nakaka-detect na ng abnormal behavior. Hmm. At the same time, ito rin yung may mga cameras kami na may mga plate recognition capability. Kaya kung nakaiwan ka ng mga gamit mo sa isang taxi o sa isang public transport na sasakyan, madali namin matuntun kagad. Baski na hindi mo alam kung ano yung plate number, basta ala, natatanda mo kung saan ka bumaba, kaya namin i-detect kagad yan. Second is, napakababa na ng aming crime dito, crime rate dito, at napakataas ang aming police visibility dito, heightened. Kaya napakababa ng crime dito sa Baguio. Kaya nga sinasabi nga nila na we are one of the safest city in the country today.
1: Mm-hmm. On the other side, Mayor Benji, ang Baguio ho ay muli hong kinilala bilang national finalist sa WWF One Planet City Challenge. Ano ho ang mga hakbang na ginawa ng lungsod para makamit po yung pagkilalang ito? Maliban po dyan kasi may ilan na nagsasabi na overcrowded na raw ang Baguio City. So paano napapanatili yung pangangalaga sa kalikasan?
0: Well, alam mo, meron kaming circular economy program ngayon. We're working closely with the European Union through the United Nations Development Program. Ang tawag namin dito, Pansat-Nopen.
1: Mm-mm.
0: Ito na yung kwan namin. Ano? Ang Pansat-Nopen kasi namin, ito na yung circular economy wherein we have abandoned our waste-to-energy project. Instead, we are shifting to waste-to-resources.
1: Uh-huh.
0: Meaning, we're applying yung 10 R's, yung repurposing, remanufacturing, recycling, repair, yung mga ganun na mga sistema ngayon o mga prinsipyo ng circular economy. At inaayos namin mabuti yung aming disposal ng mga solid waste, including liquid waste as well.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talagang itong being a finalist, this is an acknowledgement of our efforts to significantly reduce greenhouse gas emission and properly manage our solid waste.
1: Recently ho, Mayor, nagkaroon ng malakas na lindol sa may bahagi ng Mindanao. Now, having said that, gaano kahanda ang Baguio City kung sakali man ho na meron din hong tumamang malakas na lindol sa Baguio City, hindi na ho maulit yung nangyari way back in the 90s?
0: Well, alam mo, mas well-prepared kami ngayon in terms of skill set and equipage. Alam mo kasi nagkaroon na kami ng lesson dito . Kaya yun ang una naming inayos kagad. And at the same time, we have better communications. Maski na mag-shutdown yung aming mga cell sites dito at talagang maputol yung communication, meron kaming mga alternative communication capability rito. Kaya hindi kami mahihirapan. At the same time, regular ang aming earthquake drills at nagkakaroon pa kami ng mga contingency drills.

0: ginagawa para sigurado na every individual, alam niya yung kanyang role, alam rin niya yung kanyang responsibilidad.
1: Mayor, alam niyo po ang madalas na reklamo na naririnig natin sa Baguio City traffic. At saka yung over-tourism, yan po talaga hamon sa Baguio City. Sa huling mga taon ho ng inyong termino, paano nyo ho ito tutugunan?
0: Tama ka dyan. Ano? Tama ka dyan, Wedge. Ano? Isa yan sa mga very challenging na issue namin dito sa Baguio, especially during the holidays, Friday, Saturday, Sunday. Yan na, magdadating na yung bisita. But during workday, regular days, talagang manageable ang traffic dito. Pero kailangan talaga naming smart urban mobility system. Kaya nga kanina umaga, yung aming proponent, bakit dito sa Baguio, para i-present sa City Development Council, yung proof of concept. Mm-hmm. Hindi namin ipapatupad kagad, hindi namin papa-approvean kagad yung as a entire system, yung smart urban mobility na proposal. Instead, pipili kami ng ibang mga route, ibang mga certain routes, para doon namin gagawin yung proof of concept para ipakita namin na talagang magiging effective siya and at the same time, it will significantly address yung traffic congestion dito sa Baguio. Meron nga lang controversial na component yun, yung congestion fee. But it is something that we would like people to understand bakit may kailangan ng congestion fee kasi very expensive yung system. But kung may patupad namin dito, talagang napakaganda ng mobility system sa siyudad ng Baguio. Not only traffic, but at the same time, in terms of public transport management, kasama na rin yung parking management, and yung law enforcement management, and of course, traffic management as well.
1: Marami ho kayo nailatag na mga programa sa Baguio City, Mayor Benji, but by 2028, your term will end as a mayor. What are your plans for 2028 elections?
0: Well, alam mo, wala tayong plans at the moment, Wedge, to be honest. Ano? Mm-hmm. Of course, I've been very honest when I was answering all your questions. Pero sinasabihan nga ako, katulad si Senator Lacson, I was being advised.
1: Senator
0: just
1: po?
0: Just keep your options open. So, ako naman, yes lang ako ng yes. Pero talagang nakatutok yung, ibig sabihin, nakafocus yung advocacy kasi namin ngayon, I'm very much involved ngayon sa advocacy ng Mayor's Food Good Governance, especially in the promotion of our advocacy, in the promotion of our of good governance, of good governance principles. At the same time, empowering our students and educating them on how to choose the right leaders for this country.
1: Mm-hmm. Mayor, last hirit na lang, bago kayo bitawan, the impeachment trial will start on Monday. What is your stand pertaining to the impeachment trial? And do you think the Vice President will be impeached?
0: Well, hindi ko masabi, Wedge. Siguro, importante dyan is sagutin ni Vice President. Kung wala naman siyang kasalanan, dapat malakas ang loob niya humarap at sagutin lahat yung mga paratang sa kanya.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon, Baguio City Mayor Benji Magalong. Nako, sana makabalik kami ng Baguio City. Magandang gabi po. Ingat kayo.
0: Okay, hintayin namin kayo rito, Benji. Take care. God bless.
1: Sa ating politiko lokal. Sa Cagayan Province, bawal ang papagal-pagal. Inatasan ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga opisyal ng Kapitolyo pabilisin ang implementasyon ng mga naantalang infrastructure projects sa lalawigan. Layo ng pulong na alamin ang sanhi ng mga pagkaantala at maglatag ng mga hakbang upang mapabilis ang pagtatapos ng mga proyekto. Iniutos din ng gobernador ang pagdeploy ng dagdag ng mga inhenyero at liaison personnel upang mapabilis ang mga inspeksyon at pagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Ayon kay Aglipay, tinatanggal ng pamahalang panlalawigan ang mga hadlang sa implementasyon upang mas mapabilis ang pagkumpleto ng mga prioridad na proyekto sa lalawigan. Sa Maynila, mas pinalalakas ang mga serbisyong pangkalusugan. Pinasinayaan ni Manila Mayor Isko Moreno ang Isidro Mendoza Mega Health Center sa Pandakan. Nagpasalamat rin ang alkalde sa suporta ng pambansang pamahalaan lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Department of Public Works and Highways sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Moreno, hindi lamang pagpapatayo ng pasilidad ang layunin kundi ang paglalagay rin ng mga kinakailang medical equipment upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Pinigyang diin din niya na patuloy

Puloy na mamumuhuna ng pamahalaang lungsod sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Manileño sa kabila ng limitadong pondo. Sa Taguig City, giniit ni Mayor Lani Cayetano na dapat manatiling safe zone ang lahat ng paaralan at walang puwang ang bullying, gang war at anumang uri ng karahasan. Bilang bahagi ng mga hakbang ng lungsod, nagtalaga ang pamahalang lokal ng mga blue guards, public order and safety officers at karagdagang polis sa mga pampublikong paaralan. Kasama rin sa mga inisiyatiba ang paglalagay ng mga CCTV, ang Taguig Cares Program, mga counseling service sa pamamagitan ng Hope Centers, 24/7 mental health hotline at mga parenting session. Ayon kay Cayetano, mahalaga ang papel ng pamahalaan at DepEd, ngunit binigyang diin niyang sa loob pa rin ng tahanan nagsisimula ang paghubog sa mga kabataan. Sa Tanawan City, pinangunahan ni Mayor Sonny Colyantes ang pagpapasinaya ng Bahay Pag-asa, Bahay Kanlungan at ng bagong City Government Warehouse. Layunin ang mga pasilidad na magbigay ng mas maayos service sa mga Tanawenyo, lalo na sa mga bata, individual na nangangailangan ng proteksyon at mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Ang Bahay Pag-asa magsisilbing sentro ng rehabilitasyon at gabay para sa mga batang nalalabag sa batas at mga children at risk. Samantala, ang Bahay Kanlungan magiging ligtas na silungan para sa mga nangangailangan ng agarang pag-aaruga, habang City Government Warehouse magpapalakas sa kahandaan ng lungsod sa pagtugon sa mga sakuna at emergency. Ayon kay Colyantes, sa mga proyektong ito ay bunga ng bayanihan at pagkakaisa ng pamahalaan at iba't ibang katuwang sa komunidad. Sa Carmona City, nagtala ng kasaysayan ng lungsod ng Carmona matapos makatanggap ng 2026 United Nations Public Service Award. Personal na tinanggap ni Mayor Dalia Loyola kasama si Vice Mayor Cesar Ines Jr. ang parangal sa Tbilisi, Georgia. Ang Carmona ang nag-iisang local government unit mula sa Pilipinas na napili mula sa mahigit 700 nominasyon mula sa 62 bansa. Ginawaran ng lungsod sa kategoryang Delivering Inclusive and Equitable Services to Leave No One Behind dahil sa kanilang kalingyakap o holistic framework for disability inclusive governance. Nagpasalamat si Mayor Loyola sa Persons with Disability Affairs Office at sa lahat ng naging bahagi ng tagumpay. Aniya, walang maiiwan sa serbisyo sa lungsod ng Carmona. Sa Katbalogan, muling nakatanggap ng international na pagkilala ang lungsod ng Katbalogan matapos lumuhok sa 2026 United Cities and Local Governments o UCLG World Congress sa Tangier, Morocco. Tinanggap ni Sangguniang Panglungsod Member Stephanie Uy ang pagkilala sa lungsod at ibinahagi ang mga smart city initiatives tulad ng City Port, Smart Ride, CARES, Catbot, AI Assistant at iba pang digital na programa. Muli ring nahalal ang Katbalogan bilang miyembro ng UCLG World Council at UCLG Executive Bureau, dalawa sa pinakamataas sa pamunuan ng organisasyon. Ayon sa pamahalang lungsod, patunay ito ng pagkilala ng pandaigdigang komunidad sa mga inovasyon at makabagong pamamahala ng Katbalogan. Sa Iligan City, maglalaan ng pamahalang lungsod ng 90 million pesos para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng mga paaralan. Ayon kay Mayor Freddy Xiao, 60 million ang gagamitin sa pagpapatayo ng mga bagong school buildings, habang 30 million pesos naman ang ilalaan sa pagkukumpuni at pagpapaganda ng mga umiiral na pasilidad. Naglaan din ang lungsod ng 7 million pesos bilang suporta sa Brigada Eskwela ngayong taon. Tinatalakay rin sa local school board ang karagdagang pondo para sa mga programa sa literasiya, pagtanggap ng mga bagong guro at mga inisiyatiba para sa nutrisyon at paghubog ng magandang pag-uugali ng mga mag-aaral. Samantala, umabot na sa 151.49 million ang nakolektang Special Education Fund ng lungsod, o halos 88% ng target nito para sa taon. Sa Davao de Oro, pinangunahan ni Governor Raul Mabanglo ang pagbubukas sa pagdiriwang ng Nutrition Month sa lalawigan. Isa sa mga tampok na aktibidad ang Healthy Meal Cooking Contest, kung saan naghanda ang mga kalahok ng iba't ibang pagkain, inumin at dessert na ginamit ang malunggay bilang pangunahing sangkap. Kabilang din sa mga ginanap ang Nutri-Talk, Zumba at pamamahagi ng mga masustansyang merienda para sa mga empleyado ng Kapitolyo. Ayon kay Governor Mabanglo, patuloy ang suporta ng pamahalang panlalawigan sa mga programang nagsusulong ng wasong nutrisyon at mabuting kalusugan. Dagdag pa niya, hindi lamang tuwing Nutrition Month kundi buong taon ipagpapatuloy ang mga hakbang laban sa malnutrisyon, lalo na para sa kapakanan ng mga kabata.

0: Oras na para sa ating politiho. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na umano'y pinag-aagawan ng dalawang high-end escort girls.
1: Uy.
0: Ayon sa ating Polyboard, ang unang babaeng iniuugnay sa politiko ay umano'y may mataas na talaga ng servisyo. Habang ang ikalawa naman ay mas matagal na raw na nakakasama. Pero nang lumaon, nagkaroon umano ng bagong paborito ang politiko na siyang nagbunsod ng tensyon sa dalawang babae.
1: Kwento pa na ating Polyboard. Hindi lang daw privado ang pagturing ng politiko sa bagong paborito dahil isinasama pa raw ito sa ilang pagtitipon. Kasama ang mga malalapit nitong kaibigan. Dahil dito, nagkaroon umano ng alitan ng dalawang babae na kapwa nag-uugnay ng kanilang sarili sa nasabing politiko. Aba, gwapo ba yun?
0: Ang kalor. Ito yung kalor. May letrang B. Bingo lang yun. Sa letrang B. May letrang B yung kanyang apelyido. At ang dahilan daw kung bakit siya pinag-aagawan.
1: Yan na.
0: Ito. Hindi naman yung kanyang kapugian o pangangatawan. Hindi daw kasi pogi. Kundi yung kapal. Kapal ng kanyang wallet.
1: Akala ko kapal ng mukha eh.
0: Kaya hula na kayo kung sino to. Ayan, dito lang to sa ano eh, sa Pilipinas.
1: Oo, sa Pilipinas lang.
0: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Mula sa pagpirma ng Sisterhood Agreement hanggang sa pagkakasundo sa TikTok dance, sinigurong hindi kulang sa good vibes ang pagkikita ni Pagadian Mayor Sammy Co at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ayon kay Co, naging makabuluhan at masaya ang kanilang pagkikita. Nagpasalamat din siya sa pamahalaang lungsod ng San Juan at kay Mayor Zamora sa mainit na pagtanggap.

0: Papasayaw ka talaga eh. Samantala, Road to Recovery naman si Benguet Representative Eric Yap matapos sumailalim sa operasyon sa kanyang balikat. Pinuri ni Yap ang dalawang nurse mula sa Benguet na nag-alaga sa kanya habang siya ay nagpapagaling at sinabing kabilang sila sa pinakamahuhusay sa kanilang larangan. Hinikayat din niya mas maraming kabataan na kunin ang kursong nursing kasabay ng kanyang pag-asa sa nalalapit na pagbubukas ng College of Medicine sa Benguet State University. Nagpaabot rin siya ng pagpupugay sa lahat ng mga health workers para sa kanilang sakripisyo at dedikasyon paglilingkod sa mga pasyente.
1: Puno naman ng pagmamahal ang pagdiriwang sa ika-97 o 97th birthday ni former First Lady Imelda Marcos. Pinangunahan ni Senator Amy Marcos ang isang birthday asalto. Buti nagulat si First Lady para sa kanyang ina, kasama ang ilang kapamilya at malalapit na kaibigan. Kabilang sa mga dumalo ang mga apo ni Imelda na sina Borgie Manotto, Ilocos Norte Vice Governor Matthew Manotto at abogadong si Michael Manotto. Sa kanyang mensahe, tinawag ni Amy ang kanyang ina bilang kanilang forever First Lady at sinabing, "You are loved." Samantala, bagamat nasa Canada para sa isang opisyal na biyahe, nagpaabot naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng birthday tribute sa kanyang ina at tinawag ito bilang heart of the family.
0: Wala si na Pong Sandro, ano? Sa side lang yata ni
1: Senator Amy lang yung pumunta. Uy, paalala ha doon sa mga kababayan natin, lalo na sa Lunes, pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Sarado ho yung kahabaan ng Jokno Boulevard. Diyan sa Pasay City, mula doon sa Seaside Boulevard.
0: Sa may film center.
1: Doon sa may papunta sa MOA, yung kanto doon yung may tulay, bago doon, sarado doon. Tapos doon sa may, hanggang doon sa may Atang de la Rama. O yung

0: pinakadulo ng Hilpuyat Avenue Extension. Yung pinakadulo niya. Hanggang doon, sarado po yun.
1: Sarado.
0: So lahat ng may mga transaction dyan,
1: lakad.
0: Lakad, o. Oh. Mula doon sa Seaside Boulevard o kaya sa Atang Dalawa.
1: Ah, naabangan na yan. Sa Lunes na.
0: Sa Lunes na yan. Ah. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganita.
1: Ako naman si Wedge Kojamat. Hanggang bukas dito sa
0: Politico Nightly.

0: Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin.
1: Of course, our friends from the INC are the ones who instigated due to a feeling that they have that they are that Rodante Bartoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true.
2: Walang atrasan. Umabot man ng ilang araw ang rally ng Iglesia ay tuloy pa rin daw ang plunder case ni Senador Rodante Marcoleta.
3: Mula EDSA, malapit na sa Malacañang ang protesta. Ilang araw kaya mananatili ang mga rallyista sa Maynila? Aabot kaya ang mga pagkilos sa impeachment trial ni VP Sara? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, mas malapit na sa Malacañang. Impeachment trial ni VP Sara, aabutin kaya ng kilos protesta? Exclusive, dating Executive Secretary Salvador Medea Aldea, lumipad pa Los Angeles para magpagamot. Senior high school student na naksak umano ng mga kaklase sa Zamboanga City. Suspect na karanas daw kasi ng pambubuli. Pilipinas, upper middle income country na. Ayon sa World Bank, mga Pinoy worker pumalag. BBBM nasa Vancouver, Canada na para sa 4-day official visit. Russian couple, inakyat ang tuktok ng Empire State Building. Marriage proposal stunt na uwi sa pagkakaaresto. At Sander Sosa, hindi pa raw nakaka-move on mula kay Rian Ramos.

0: Binawi man ang kanilang permit sa EDSA, tuloy pa rin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Sa ikatlong araw, dinala nila ang protesta sa Liwasang Bonifacio. Naroon si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa kanyang agenda report. Isaiah, ano ang iyong update mula dyan?
1: Kunina hanggang sa mga oras ngayon ito, nagpapatuloy pa rin ang programa ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio. At base sa huling datos ng Manila DRMO, umabot na sa halos 9,000 ang bilang ng mga ralisa dito. Subalit ayon kanina kay Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, mahigit 15,000 na raw sila dito. Subalit kunina sa gitna nga ng mainit na protesta, marami rin sa mga ralista ang hindi kinaya ang init ng panahon. Mainit na panahon, pagod at alikabok, ito ang tinitiis ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Maisigaw lang ang kanilang panawagan. Sa isang medic station na itinayo nila dito sa Liwasan, halos sunod-sunod ang napapasugod.
2: Kasi naglakad ako mula diyan sa may Karyedo, Recto, hanggang sa Tulay, mainit. Hanggang dito. Kaya siguro napagod kasi 2 days na akong nasa EDSA. Uwi gabi na. Halos di ba katulog dahil sa ating aktibidad.
1: Simula raw kasi nang magsimula ang surprise rally sa EDSA ay nagtuloy-tuloy na sila hanggang dito sa Liwasan. Ikatlong araw na ito ng protesta at dito nga sila lumipat matapos i-revoke ng Quezon City government ang kanilang permit sa EDSA White Plains dahil sa dulot nitong matinding public inconvenience. Dito naman sa Maynila ay binigyan ng mga relihista ng libreng pagkain ng Social Welfare Office ng Manila LGU. Sa kabila ng matinding pagod, hindi nagpatinag ang mga nagpoprotesta. Kabilang ang pamilyang ito na bit-bit pa ang kanilang bunsong anak.
3: Turo mo sa kanya yung matuwid na dapat na daanan. Kagaya nito, kasama ko yung anak ko, importante yung makita ng anak ko na ang pagsunod sa Diyos, ang ginagawa namin, pagsunod sa utos ng Diyos.
1: Patuloy nga ang panawagan dito na tutulan ng umano'y selective justice at pagpapakita ng suporta sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta. Kunin ang sinasabi dito ng mga miyembro ng INC ay hindi daw sila aalis hanggat hindi sinasabi ng tinatawag nilang tagapamahala. Ayon rin sa mga miyembro nila, no, inaasahan nga na mas dadami pa ngayong gabi ang mga dadalo dito sa protesta dahil nga ngayon raw ay Webes kasabay ng tinatawag nilang pagsamba. Usually natatapos daw iyon sa mga simbahan nila tuwing alas 8 kaya inaasahan daw nila kurina na mga past 8 PM na baka mas dumami pa ang tao dito sa Liwasan. Samantala kurina medyo naging pahirapan nga rin yung pag-cover ng mga media dito sa nangyayari sa Liwasan Bonifacio dahil na rin sa ang ilang miyembro nila ay nagagalit sa mga media na tinatawag nilang bias raw at bayaran. Kurina.
0: So Isaiah, ilan ang tao ngayon? Nangalahati kahapon mula 15,000 nung unang araw, naging 8,000 kahapon. Ngayong araw, ano ang estimate?
1: Kurina, base sa datos ng huling datos ng Manila DRMO, nung nakuha natin around 3 PM, umabot na raw sa halos 9,000 ang bilang dito ng mga ralihista. Subalit kanina nga narinig natin

0: natin. Katatapos na din magsalita ni Representative Leandro Leviste. Ang ibinalita niya sa mga release dito ay umabot na raw sila ng mahigit sa 15,000. At Corina, base rin naman sa obserbasyon ko no, sa mga nagrarally dito ngayon, makapal rin talaga yung bilang ng tao. Sa katunayan nga, Corina, yung sa may Lawton Avenue, yung tapat ng Liwasang Bonifacio, yung isang linya doon ay hindi na nadaraanan ngayon ng mga motorista. Corina.
1: Okay, pero yung area na yon na hindi na nadadaanan ng mga motorista ay bahagi pa rin ng Freedom Park?
0: Corina, yung area na yun, actually, daanan na yun talaga ng mga motorista. No? Lagpas na siya sa Liwasang Bonifacio. Subalit nakikita natin, wala nang nagawa yung mga otoridad din dahil nga makapal na yung dami ng tao, parami na sila ng parami. Subalit may mga nakita rin naman tayo, Corina, ng mga tauhan mula sa Manila LGU na sila nagmamando ng daloy ng trapiko para yung nag-iisang linya na natitira na lang ay madaanan pa rin ng mga motorista. Kanina nga, Corina, no, nung nag-ikot din tayo around the vicinity nitong Liwasang Bonifacio, yung bigat ng daloy ng trapiko umabot na nga doon sa lagpas sa Quiapo Church. Kaya yung mga ilang mga motorista rin may umaalma na dahil nga sa bigat ng trapiko ngayon dito sa Maynila. Corina.
1: So Isaya, posible ba umabot ang protesta sa Lunes, July 6, kung kailan magsisimula ang impeachment trial ni VP Sara?
0: Corina, ang sinasabi ng mga miyembro ng INC na nandito sa ngayon, ang ginigit nila sa atin, walang uuwi hanggat hindi raw sila sinasabihan ang tinatawag nga nilang tagapamahala. Ang balita daw sa kanila, ang sinasabi sa kanila ng kanilang tagapamahala, posible nga raw na umabot pa sila dito hanggang bukas. At dahil nga inaasahan din nila na marami pang mga opisyal ng gobyerno ang gusto nilang makita at marinig dito na magsasalita sa Liwasang Bonifacio. Corina.
1: So si Congressman or former Congressman Leandro Leviste, lamang ang nakita mo. May inaasahan pa bang ibang personalidad na darating?
0: Corina, tama ka dyan. No? Siya pa lang yung isa sa mga opisyal ng gobyernong nakita ko dito ngayon. Subalit kanina, si former corruption czar nung panahon ni PRRD na si Greco Belgica, nakita natin na nandito ngayon sa Liwasan. Subalit hindi ko siya nakitang nagsalita sa stage, Corina, pero napansin natin na nakikipaghalubilo siya sa mga miyembro ng INC at nakikipag-usap. Pero kanina, nung bago tayo umere, kinausap ko yung ilang mga security na malapit sa stage ang sinasabi nila sa atin. Kabilang raw sa inaabangan nila ngayong gabing ito na darating ay yung mga dumating din kagabi sa EDSA, which is sila Senator Aimee Marcos at posible rin daw si Senator Alan Peter Cayetano. At yung mga tao dito, Corina, isang sinisigaw rin nila, sana raw ay makita muli nila si Senator Dante Marcoleta. Corina.
1: Maraming salamat, Isaya Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
2: Mula EDSA hanggang Liwasang Bonifacio at iba pang Freedom Parks, inirekomenda ng Manila Police District sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang paggamit sa iba pang parke sa Maynila. Yan daw ay kung dadagsa pa ang mga rallyista at magpapatuloy ang mga pagkilos. Kabilang dito ang Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Nakahanda rin daw ang mga pulis para sa seguridad sakaling tumagal ang rally ng ilan pang mga araw.
1: Marami-rami na nga ang mga tao sa Liwasang Bonifacio at mas malapit na sa Malacañang ang protesta ng iglesia. Gaano nga ba ka-secure ang palasyo sa ngayon? Alamin natin sa Agenda Report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Mendiola. Andrea, kumusta na ang sitwasyon dyan? Mayroon bang nararamdamang banta ang Malacañang?
3: Patuloy pa rin ang rally ng Iglesia ni Cristo, kaya patuloy pa rin ang pinagtutupad na heightened security measures dito sa paligid ng Malacañang ngayong araw. Wala pa rin palya ang pagbabantay ng kapulisan sa access points papasok sa palasyo. Sarado pa rin sa mga motorista ngayong Webes ang Ayala Bridge, Recto Avenue at ang mga kalsada ng Ligarda at Casal. Doble-dobleng layer ng harang ang hanggang ngayon ay nakapwesto, gaya ng concrete barriers, razor wires at container vans para matiyak na walang makakapagod pasok ng mga sasakyan. Bagaman meron pa rin mga mangilan-ngilang nakakapasok na motorsiklo na dumadaan sa mga bukas na kalsada ng Arlegui at Palangka. Una nang sinabi ng National Capital Region Police Office na karagdagang reinforcements ang kanilang itatalaga sa lungsod ng Maynila, lalo't mas malapit ang Liwasang Bonifacio sa Malacañang. Kaya rito sa bahagi ng Recto ay pawang mga pulis mobile mula sa iba't ibang bayan ng Batangas ang nakapwesto. Ang entrada naman ng Mendiola Peace Arch ay napaliligiran pa rin ng security barriers. Hindi naman na ito bago dahil ang mga ito ay hindi inalis mula nang mangyari ang September 21 protest noong nakaraang taon na humantong sa kaguluhan. Ayon sa mga otoridad, sapat ang bilang ng kapulisan na kasalukuyang nagbabantay sa paligid ng Malacañang at sa ngayon ay wala pang impormasyon kung posible o balak bang itulak ng mga rallyista sa Liwasang Bonifacio ang kanilang mga panawagan papalapit sa Malacañang. Corina.
1: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Mendiola sa Maynila.
2: Hinihikayat daw ni FPRRD ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang mapayapang protesta laban sa umano'y mga abuso sa bansa. Ayon kay Kitty Duterte, ipinarating niya sa kanyang ama ang mga naging kilos protesta sa Pilipinas tulad ng INC rally. Naniniwala raw ang dating Pangulo na dapat ipaglaban ng mamamayan ang bansa sa mapayapang paraan. Kasalukuyang nakakulong si FPRRD sa The Hague dahil sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng kanyang madugong war on drugs.
1: Abutin man ng ilang araw ang protesta ng iglesia, di raw aatras talaga ang ombudsman sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sagot niya sa paratang na singled out si Marcoleta, mataas man o mababa, tatamaan pag mali ang ginawa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
4: And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have, that they are, that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true.
5: Tinabla ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga alegasyon na pinupuntirya ng kanyang opisina sa Senator Rodante Marcoleta na nakatakda na nilang kasuhan ng plunder dahil sa pag-amin nito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025.
4: And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by a team and the good work was good. So I said, we will find the case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na rin na ito yung example na gusto ng tao.
5: Nakitaan niya ng mga investigador ng ombudsman ng sapat na ebidensya para kasuhan si Marcoleta sa Sandigan Bayan.
4: Mataas man o mababa, tatamaan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkulan na pinapanagutan at sinumpaan.
5: Una ng sinabi ni Rimulya na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador sa kabila ng mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para tutulan nito. Bukod kay Marcoleta, nakatakda rin kasuhan ng plunder ang campaign donors at co-respondents nito na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
2: Tumarap sa libo-libong taga-suporta si Senador Rodante Marcoleta sa harap ng nagbabadyang plunder case laban sa kanya. Umalma naman ang kampo ni former Speaker Martin Romualdez sa muling pagdawit sa kanya sa flood control scandal. Tutol din sila na gawing state witness si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Narito ang agenda report ni Hannah T.
6: Nakahanda po akong magpakulong kung kinakailangang ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
7: Naghiyawan ang ilang mga taga-Iglesia ni Cristo nang ipahayag ito ni Senator Rodante Marcoleta. sa gitna ng bantang plunder case laban sa kanya. Sumipot pa rin siya sa day 2 ng protesta sa EDSA na unang inihayag ng INC na suporta raw para kay Marcoleta. Non-bailable ang balak na ihaing kasong plunder laban sa kanya dahil sa umano'y pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donations para sa 2025 polls. Private funds ito para sa Senado.

0: Dora.
1: Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-maletang pera.
0: Imbento para kay Marcoleta ang magiging asunto. Yan ay para hindi raw siya makasipot sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo at gusto lang daw siyang patahimikin kaugnay ng investigasyon niya sa flood control scandal.
1: Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin.
0: Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi naman daw mababago ang desisyon nilang magsampa ng reklamo kahit may protesta ang INC. Para naman sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, wala raw ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Maski raw si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na balak gawing state witness, hindi raw siya dinawit dito. Para ipalabas daw na mastermind si Romualdez ay isang pagpapaniwala sa publiko na iisang tao lang ang sangkot sa budget process kahit dumadaan ito sa proseso. Matatandaang si Marcoleta ang unang nagpresenta sa surprise witness sa Blue Ribbon na si Orly Guteza na siyang nagdawit kay Romualdez sa umano'y kickback scheme. Si Marcoleta rin ang nanguna sa pagpupulong na ginawa sa Senado ng 18 Malata Boys na idinawit si Romualdez sa parehong issue. Wala noong authorization ang naging meeting mula sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. Bagamat wala sa protesta, nagpahayag naman ng suporta ang kapwa niya minority member na si Senator Bongo. Gusto raw mapanagot ng taong bayan ang may totoong kasalanan sa korupsyon. Pero pinaalala rin niyang tumindig sa maayos at mapayapang paraan. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Aminado ang mga awtoridad na wala silang ideya sa unang kilos protesta na ikinasa ng Iglesia ni Cristo nitong Martes. Sa pagpapakita ng puwersa ng INC, dapat nga ba silang katakutan?
3: Hindi kami nananakot. Ito ang giit ni Attorney Ferdinand Topacio, kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo.
4: We are simply practicing our faith.
3: Base sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.8 million ang miyembro ng INC o 2.6% ng buong populasyon ng Pilipinas. Itinuturing na crucial ang grupo lalo na tuwing eleksyon. Una na rin sinabi ng SWS na solid ang INC.
2: Ano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam?
5: Para sa amin ay madali yan, sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thoughts.
3: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinagot din ng abogado ang apela ng Malacanang sa INC na huwag magpapagamit sa destabilisasyon.
5: Sana naman huwag silang mag-impute ng ibang motibo sa amin, sapagkat hindi naman po itong unang pagkakataon na kami pumunta sa lansangan.
3: Nanindigan din si Topacio na mayroon umanong selective justice.

0: kandidato tumatanggap ng campaign donations that is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements, kunit wala pong paglabag sa batas dyan.
1: Naniniwala rin si Topacio na may kaugnayan ang kaso ni Marconeta at Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ni VP Sara.
0: We believe that his harassment, forcing him to go into hiding at yung maaring pag-aresto kay Senador Marcoleta ay parte ng isang plano para maniobra o makalikot yung kailangang numbers to convict the Vice President sa impending impeachment trial niya.
1: Ayon din kay Attorney Topacio, only time will tell kung lalaki pa ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Wala naman daw masama kung ito'y naaayon sa batas. Inilatag na ng Senado ang mga patakaran sa media coverage para sa impeachment trial ni VP Sara. Tuloy-tuloy din ang pagtiyak sa seguridad sa loob man o labas ng Senado. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye.
2: Pinulong ulit ni Senate President Win Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms kasamang iba pang mga ahensya para siguruhin ang security in and out of the Senate complex. Sa Lunes, July 6 na kasi ang day 1 ng impeachment trial ni VP Sara. May initial layout na rin ang plenaryo para sa trial na may witness stand at area para sa prosecution at defense. Pinulong na rin ang Senate media kaugnay ng impeachment coverage na inaasahang aabot ng lagpas 6 na buwan. Mag-i-issue na ng color-coded security sticker para sa mga media personnel na magko-cover ng paglilitis. Otomatiko nang accredited ang Senate media. Maglalaan na rin ng Senado ng impeachment ID cards para sa mga reporter. Pagdating sa mismong coverage, dito sa may Legacy Wall maaaring mag-report ang Senate media. Dahil limitado ang espasyo, maaari rin nilang gamitin ang walkway sa labas ng Senate building. Kung sa normal o usual Senate coverages, pwede ang interviews sa entrance, elevators at maging sa hallway, bawal na ito sa impeachment trial. Pagpasok sa Senate plenary, may ilalaang higit 10 upuan para sa media. Kailangan ng proper decorum at bawal i-approach ang senator judges sa oras ng trial. Wala namang kinalaman sa impeachment trial ni VP Sara ang plunder case na isasampa kay Senator Dante Marcoleta. Ayon yan kay House Prosecution Advisor Ace Barbers.
3: I don't think it has value kapag nakasuhan ang isang membro ng Senado na labas doon sa usapin ng impeachment. And that is their own problem that they should solve. So hindi yan sa tingin ko, aking personal na opinion, no? Hindi yan dapat tingnan ng ganun.
2: Unang sinabi ni Marcoleta na kaya raw siya kakasuhan dahil sa 75 million peso campaign donation ay para hindi makasipot sa trial. Sa ngayon, dalawa na sa 11-member Senate minority ang malayo sa public eye. Sina Senator Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya at si Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Suspended siya sa loob ng 3 buwan. Kapag lalong napilayan ang minorya pagdating sa numero, pwedeng makonsidera ang pagpapababa ng threshold pagdating sa number of votes para makonvict si VP Sara. Kailangan ng 16 votes para sa conviction ayon sa konstitusyon. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Kumapit sa dasal ang House Prosecution Team at ilang religious group para manaig ang katotohanan at hustisya sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
5: Handang-handa na raw si Lead Prosecutor Rep. Chervil Luistro para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
6: As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6.
5: Dumalo ang ilang miyembro ng House Prosecution Team sa Mass for Truth, Justice, and Accountability ng Clergy for Good.

0: Good Governance, sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City.
1: We are here praying for truth, na sana malabas talaga yung katotohanan. Whoever is responsible will be held accountable. And we pray that the Pilipino people will discover the truth and we counter all the fake news in social media especially. And that our senator judges will also vote to convict Sara Duterte upon seeing the many evidences presented by the prosecutors.
0: May prayer request din si Luis Tro.
2: Let us pray harder. Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kapareha. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation.
0: Kasama rin daw sa daily prayer ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang impeachment.
3: Prayers are so important. Kailangan kasi yun para gabayan kami, para i-sustain kami, sustain ang aming energy and health, and then clarity of mind in proving our case against the Vice President.
0: Sa Sabado, nakatakdang maglunsad ng prayer rally sa harap ng Senado ang mga religious group para sa impeachment trials sa Lunes. Para sa agenda, Mike Carson, Billionaire News Channel.
4: Sa gitna ng INC rally at napipintong impeachment trial ni VP Sara, bumiyahe pa California ang kilalang Duterte ally na si former Executive Secretary Salvador Medel Dea. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes.
5: Lumabas ng bansa si former Executive Secretary and known Duterte ally Salvador Medel Dea para magpatingin at magpagamot sa Los Angeles, California. Namataan ang naka-wheelchair na si Medel Dea sa airport kaninang umaga.
6: I said, saan po ba ipunta, sir? Ha? Dahit? Ha?
5: Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, pribado raw ang lakad ni Medel Dea pa California, kaya hindi na rin daw muna siya magkukomento sa nagaganap na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para sa isa ring Duterte ally na si Senador Dante Marcoleta, maging sa impeachment trial ni VP Sara na nakatakdang magsimula sa Lunes. Tumanggi na rin daw magbigay ng karagdagang pahayag si Medel Dea tungkol sa kanyang kondisyon o kung hanggang kailan siya mananatili sa Los Angeles. Alas 11 ng umaga umalis ng Pilipinas si Medel Dea sakay ng isang Philippine Airlines flight. Matatanda ang naospital ang dating kalihim sa gitna ng kanyang kalumpati noong March 28 habang ipinagdiriwang sa Davao City ang 81st birthday ni former President Rodrigo Duterte. Sumailalim sa isang medical procedure noon si Medel Dea. Childhood friend ang tawag sa kanya ni FPRRD. Siya rin ang nag-file ng Certificate of Candidacy ni Duterte noong tumakbo ito bilang Pangulo noong 2016. Bukod sa pagiging little president ni FPRRD, dati ring nagsilbi si Medel Dea kay former President Joseph Estrada bilang Undersecretary for Political Affairs. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: Cebu Eastern College binulabog ng banta ng pamamaril. At PBBM nasa Canada na para sa 4-day official visit. Susunod yan sa agenda.

0: The wait is over.
1: Hello, everyone, and welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
0: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
2: From the University of the Philippines, Diliman.
3: From Ateneo de Manila University.
4: De La Salle University.
5: From the University of Santo Tomas.
6: San Beda College, Alabang.
7: From Far Eastern University.
8: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila,
9: FU Alabang.
10: From University of the Philippines, Manila.
0: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario. Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
11: And I'll be
1: your next Quiz Bee Millonario.
0: Coming soon on the Billionario News Channel.
12: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Dalawang senior high school student ang sugatan matapos ang pananaksak sa loob mismo ng classroom sa isang public high school sa Zamboanga City. Kaklase ng mga biktima ang suspect na nakaranas humano ng bullying. Narito ang exclusive agenda report ni RJ Rosalado.
13: Pinakita sa Billionario News Channel ni alias Carlo ang sugat sa kanyang tagiliran na kanyang tinamo matapos siyang saksakin ng kanyang kaklase na itago natin sa pangalang Michael gamit ang isang kitchen knife. Kwento niya, unang nagsuntukan sa loob ng kanilang classroom si Michael at isa niya pang kaklase. Inawat niya ang mga ito pero siya naman ang binalingan ni Michael na unang inakala niyang isa lamang suntok sa tagiliran.
14: Nakita po sila si po pati si nag-aaway na sila. Akala ko po, nagsusuntukan lang. Tapos, pinuntahan ko. Tapos, hiniwalay ko sila. Tapos, meron humila sa akin sa likod. Akala nila, nakisali ako doon. Tapos, tinignan ko si papalapit na sa akin. Tapos, akala ko, sinuntok lang. Yun pala, sinagsak na.
13: Nagtamo din ng multiple stab wounds ang isa pang kaklase ni Carlo. Nangyari ang pananaksak sa Kabaluway National High School sa Barangay Kabaluway, Zamboanga City, Miyerkules ng umaga. Ayon sa police, biktima umano ng pambubuli si Michael na mga biktima.
15: Yun yung claim nung suspect natin, no, na finoforce siya ng mga victim, yung mga nasaksak niya, finoforce siya na gumamit daw ng marijuana, allegedly. So pagdating naman doon, wala naman din kami na-recovered ng mga sabi natin illegal substance o ano man, sir. Wala po.
13: Mariin namang itinanggi ni Carlo ang paratang.
14: Hindi naman po siya binabuli. Actually, hindi ko po siya binabantayan.
13: Nagulat at hindi makapaniwala ang tatay ni Michael sa nagawa ng kanyang anak. Tahimik at aktibo sa simbahan daw kasi ang bata.
16: Kaya mang dito wala kay binay pantaw ay nung kira kita si sosede kasi araw na ano pwede makita yung Italia man si.
13: 16 years old na si Michael at criminally liable ayon sa batas. Kaya sinampahan siya ng kasong slight physical injury. Pero dahil minor de edad pa, dinala muna siya sa isang facility ng City Social Welfare and Development Office. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
12: Banta naman ng pamamaril ang bumulabog sa Cebu Eastern College. Kumalat ang post sa social media kung saan isang nagngangalang Sanzu ang nagbantang mamamaril umano siya ng mga freshmen. Mabilis kumalat ang post kaya agad rumesponde ang mga pulis. Hinahanap na raw ng mga otoridad ang nasa likod ng banta. Pumapila naman si Cebu City Mayor Nestor Archival sa publiko na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng mga mali at unverified information.
17: False alarm ang kumalat na ulat tungkol sa security threat sa bagong Silangan National High School sa Quezon City. Nilinaw ng police district at ng paaralan na ligtas ang mga estudyante at tuloy ang klase. Patuloy naman ang bag inspection at monitoring sa paaralan para masiguro ang seguridad.
12: Nagpasak lolo na ang Justice Department sa Kongreso. Kasunod ng serya ng school violence sa bansa, hiling ng DOJ batas na tutugon sa tinatawag na nihilistic violent extremism. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
18: Nananawagan ng Justice Department sa Kongreso na bumuna ng komprehensibong batas.
4: laban sa umano'y nihilistic violent extremism o NVE cases, kung saan minamanipulate umano ng isang organized network ang mga minor de edad para gumawa ng karahasanan. Matapos yan ang pagdinig kahapon sa Senado tungkol sa mass school shooting sa Tacloban City na sinasabing na-impluensyahan daw ng isang grupo ng foreign extremist.
6: Dapat sa tingnan ng mga prioritize ito. Dahil bagamat mag-alawin natin ang pangalan na yun, gamitin yung mga ibang batas para investigahan ang kaso ito. Mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema.
4: Aminado ang DOJ na kulang pa ang legal measures sa bansa para sa ganitong mga kaso. Una nang kinumpirma sa Billionaire News Channel ng isang open source intelligence analyst na tinatarget ng foreign operator sa mga kabataang may vulnerabilities sa pamamagitan ng gaming communities at messaging apps.
6: Wala pa talaga ng sapat na legal framework upang alayin ang NVE. Hindi naman ibig sabihin na wala tayong magagawa. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandiyan na batas, no?
4: Ilan sa mga batas na sinabi ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. na pwede sa NVE cases sa ngayon ay ang Cybercrime Prevention Act at Anti-OSAIC Law. Pero kapos pa rin daw ang mga ito.
6: Baka may problema na doon, paano kung wala yung mga circumstances na kailangan natin, wala yung element na kailangan natin para isailalim sa isang existing statute. Doon may gap tayo, may pagkukulang tayo.
4: Sabi ng DOJ, sasailalim ng 15-year-old suspect sa Tacloban shooting sa preliminary investigation. Nasa Regional Rehabilitation Center ito sa ngayon. Ang 14-year-old suspect naman, nasa DSWD custody at sumasailalim sa intervention program. Isa sa mga inihandang rekomendasyon ng DOJ ay ang posibleng paggamit ng anti-terrorism measures sa NVE cases. Sa ibang bansa kasi tulad ng US, itinuturing ng terrorist group ang network sa likod ng pag-groom at pag-manipulate sa mga bata para gumawa ng dahas at krimen. Pero sabi ni T, dapat mag-ingat pa rin sa magiging aksyon ng pamahalaan.
6: Dapat mag-ingat tayo kung tatakakan natin ang terrorist sa isang bata. Pag-aagalan namin kung paano makatulong ang ATC upang i-address itong problema ng NVE. Pag-aagalan namin ang mga ginagawa ng mga ibang bansa, no? Sa lumahan ng ibang bansa, ang terrorist niya. No?
4: Bagamat PNP-ACG ang nakatalaga sa malalimang investigasyon sa NVE cases, kapag nakapagpasa na raw ng batas ang Kongreso tungkol dito, dapat ay interagency body raw ang mamuno dahil hindi lang PNP, DSWD o DepEd ang tututok sa ganitong mga insidente, kundi maging ang buong gobyerno at komunidad. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.

0: Itinanugod ng gobyerno ang pag-ahon ng Pilipinas patungo sa upper middle income status. Pero ang ilang manggagawa, di raw maramdaman ang sinasabing ginhawa. Ang detalye sa Agenda Reporting, Che Sulit.
1: The World Bank has officially upgraded the Philippines to upper middle income status. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot na sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025, mas mataas sa World Bank threshold na $4,636. Nakamit daw ang upgrade dahil sa broad-based economic growth, kung saan nag-average ang GDP sa 5.8% in the last 5 years. Matatanda ang inanunsyo rin ng Forbes.com nitong Hunyo na pasok ang 7 Philippine firms sa Global 2000 list ito, showing the largest companies in the world, isang sinyalis na lumalaki ang presensya ng Pilipinas sa global economy. Ikinalugod ni PBBM ang announcement at sinabing reflection ito ng sipag at tiyaga ng mga Pilipino.
2: Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
1: Para kay Executive Secretary Ralph Recto, the milestone translates to more quality jobs, higher profits, and stronger investor confidence. Pero para kay Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, meaningless daw ang bagong status para sa maraming Pilipinong patuloy na naghihirap. Para din sa ilang Filipino workers, hindi nila dama ang upper middle income status ng bansa. Patuloy pa rin daw silang umaaray sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo.
3: For me, hindi pa rin siya attainable. Kikitain ng Filipino is hindi pa rin sapat for basic needs, especially for middle class.
4: Well, I think papunta pa lang sa level na yun. Kasi with the reason of inflation, I think the government should somehow establish protocols that would equalize or somehow level up to that World Bank confirmation. Pero from my experience, hindi ko feel.
1: Hiling nila sa gobyerno, tutukan ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng minimum wage at pagsusulong sa mas maayos na public infrastructure at mas epektibong transportation system. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
5: Nasa Canada na si PBBM para sa kanyang official visit. Bukod sa warm welcome, protesta rin ang sumalubong sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Canada correspondent Rowena Papasin.
6: Nandito na sa Vancouver si Pangulong Bongbong Marcos. Itong unang pagkakataon na muling binisita ng isang presidente ng Pilipinas ang Canada matapos ang mahigit isang dekada. Bago pa lumapag ang eroplano ni PBBM, mahigit 200 protesters ang nagmarcha sa downtown Vancouver para isigaw ang kanilang pagtutol sa pag-imbita ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa Pangulo ng Pilipinas.
7: They're going to talk about a free trade agreement, but what this is going to do is basically make the Philippine economy more dependent on, you know, foreign companies, multinational corporations will have subsidies. So it will just make our industry and our economy.
8: Marcos Jr. is not welcome. We are seeing the misuse of public funds towards militarization and increased state surveillance.
6: Mahigpit na binabantayan ng Vancouver Police ang protesta ng mga activist groups laban sa pagbisita dito sa Canada ni Philippine President Bongbong Marcos kasabay ng kanyang isasagawang bilateral talks with Canadian Prime Minister Mark Carney. Bilang din ang mga miyembro ng Migrante, Gabriela at ICHRP sa mga nagprotesta. Wala pang pahayag ang delegasyon ng Pangulo. Bukas, nakatakdang isagawa ang bilateral talks sa pagitan ni na PBBM at Prime Minister Carney kung saan inaasahang formal ng malalagdaan ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. 4 na araw ang official visit ng Pangulo kung saan tatalakayin din ang kooperasyon sa defense and security, trade and investment, renewable energy at people-to-people exchanges. Bibisitahin rin ng dalawang leader ang unang Jollibee restaurant na nasa Granville Street sa downtown Vancouver. Makakasama naman ni PBBM si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagkikita sa Filipino community rito. Para sa Agenda, Rowena Papasin, Billionaire News Channel, Vancouver.
0: May mapapala pa ba ang mga dating OFW sa gobyerno? Isang bagong kasunduan ang inilatag para sa comprehensive health programs ng mga kababayan nating mananatili na sa Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor.
9: Siyang nataon din nagtrabaho sa Beirut, Lebanon, si Mirna Tobias at kanyang asawa. Pero umuwi na sila sa Pilipinas for good. Di nila inakala na kasama pa sila sa mabibigyan ng benepisyo ng Department of Migrant Workers at Department of Health kahit sila'y mga ex-OFW na. Kabilang sila sa 2,000 OFW at kani-kanilang pamilya na nakatanggap ng medikal at iba pang serbisyo sa ginanap na 2-day Migrant Workers Health Summit.
10: Dati po wala po akong alam na may mapapala po pala ang mga ex-OFW at saka kasalukuyang OFW, pati yung mga anak po, 3 years old hanggang 7 years old. So napakalaking pasalamat din po ako at nakonekta po ako.
9: Pumirma ng Memorandum of Agreement ang DOH at DMW para sa ilang comprehensive health programs para sa migrant workers.
11: Yung mga programs and protective health services natin, of course, for our OFWs and OFW families as mandated by the President. And as I mentioned, today brings together two of the priority agenda items in the President's social agenda, which is health and the welfare and well-being of our OFWs.
9: Tutok din ang dalawang ahensya sa psychosocial support na ibinibigay sa mga OFW, lalo na sa mga lugar na may kaguluhan.
12: We actually do telemedicine with psychology. So for all the OFWs that are in crisis, we've already done for the hantavirus, yung mga seamen na gano'n kami doon, yung sa UAE when the war started. So our psychiatrists from the National Center for Mental Health provide, not National Center for Mental Health, yung Maribeles Mental Health na nagpo-provide ng online psychosocial support. Yan ang isa sa mga ganda sa psychosocial support. You can do it online.
9: Ang SPIMS o sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir, ay isang programa naman para sa licensed school teachers na naging OFW at sa kanilang pagbabalikbayan ay muling iha-hire ng DepEd. Pangarap pa ni Mirna na magkaroon ng maraming programang pangkabuhayan para sa mga dating OFW gaya niya. Maaprubahan din daw sana ang planong magkaroon ng pensyon ang mga OFW. Kahit daw kaunti ay pwede na sa kanya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
0: Kaso ng dalawa pa umunong kontraktor na sa preliminary investigation na ng Ombudsman at lethal weapon star Danny Glover may Alzheimer's disease. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane.
1: Pinasasagot na ng Office of the Ombudsman ang dalawa sa tinaguriang contractors dahil sa umano'y conflict of interest. Asahan naman daw ang pag-usad ng iba pang reklamo laban sa ilan pang kongresista. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
2: Nasa ilalim na ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang mga umano'y contractor na sina Uswag Ilonggo Portales Representative Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera.
3: Dalawa na po yung umakyat, no, from fact-finding to preliminary investigation. Yun po yung kay Congressman Jojo Ang at Congressman Noel Rivera. So they are going to be, the charge that was, or the complaint against them involves conflict of interest. So that's a violation of RA 3019.
2: Paliwanag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, sinusuri na ng Ombudsman ang mga posibleng paglabag ni Naang at Rivera sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa conflict of interest.
3: Bawal po kasi na magkaroon ng isang construction firm ang mga congressman dahil ang congressman ang may influence, no, over the budget and any reward to a construction company na nakapangalan sa kanila or can be traced to them via beneficial ownership is a violation of that conflict of interest rule.
2: Marami pa rin anyang mga contractor na nasa Kongreso ayon kay Clavano, kaya aasahan pa raw ang pag-akyat ng iba pang mga kaso sa preliminary investigation.
3: That's why these were somehow low-hanging fruits dahil hindi mo kailangan i-prove na merong kontrata. Hindi mo kailangan i-prove na nakinabang ang tao sa isang kontrata. Ang kailangan mo lang i-prove, yung ownership ng congressman doon sa construction firm. At yun na yung conflict of interest na tinatawag.
2: Matatanda ang pinangalanan ng ngayon defunct ng Independent Commission for Infrastructure o ICIC ang bilang isa sa mga contractor na kumubra ng mga infrastructure contracts sa DPWH mula 2016 hanggang 2024. Sinusubukan pa rin kunin ng Billionario News Channel ang pahayag ni Ang sa naging anunsyo ng Ombudsman, pero dati na nitong sinabi na malinis ang kanyang konsensya. Maging si Rivera ay wala pang pahayag tungkol sa investigasyon ng Ombudsman. Bilang bahagi naman ng preliminary investigation, ay hihingin na ng Ombudsman ang sagot ni Ang at Rivera sa kanilang pagsusuri. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.
0: Inaabswelto ba ang tunay na mastermind? Ito ngayon ang tanong sa desisyon ng Ombudsman na gawing state witness si former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
4: Kinetisyon ni former pamantasan ng lungsod ng Maynila Dean, Attorney Judd Roy, ang desisyon ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa At the Forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni Dean Roy na hindi least guilty si Bonoan at pwede pang maituring na mastermind sa flood control scandal.
5: He's a central figure, Karen. He controls all the selection of the projects, the budget of the projects, the release of the money, the approval of the bids, the payment to the contractors, the winning contractors. These are all engineering projects under the DPWH. Now, if you're going to give him immunity, you're already eliminating mastermind. And that will force you to look for a so-called mastermind.

0: assuming there is one.
1: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pwedeng madiinibunoan si dating House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersiya. Pero para kay Dean Roy, kung may sapat na batayan na ang gobyerno, dapat dati pa sinampahan ng kaso ang pinsan ng Pangulo.
0: Matagal na yan, they have been labeling Mr. Romualdez as the mastermind. If that's the case, why didn't they charge him in the other plunder cases that are pending? If he's the mastermind, why isn't he there?
2: Oh, and sabagay. If his
0: fingerprints are supposedly all over the place, how come it's only now that Secretary Bonoan is being required to testify against him? The condition seems to be, you give evidence against Mr. Romualdez and we will give you immunity.
1: Para kay Dean Roy, maituturing din na mastermind si resigned Congressman Zaldico. Aniya, bukod sa pagiging contractor, kasama rin si Ko sa budget process noong chairman pa siya ng House Appropriations Committee. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
3: Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law dahil sa krisis sa langis. Bukod sa kontrol ng gobyerno sa presyo, panukala rin ang mas mabigat na parusa laban sa hoarding. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe. Nangapante.
4: Sumirit sa higit 100 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa sa kasagsagan ng giyera sa Iran noong Pebrero at Marso. Ngayon, naglalaro na sa 56.65 hanggang 85.88 pesos ang kada litro ng gasolina sa Quezon City. Nasa 55.24 hanggang 74.93 pesos naman ang kada litro ng diesel. Pero ayaw pakampante ng Senado dahil ang presyo ng langis sa Pilipinas ay nakadepende sa sitwasyon sa Strait of Hormuz. Kaya naman, ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law ang isa sa mga kanilang tututukan.
5: Uumpisan po ng komite na ito. Pagbusisi, pagsilip, pag-review sa Oil Deregulation Act dahil napapanahon na po at hiling na po ito ng sambayanan na kailangang reviewin na po ang Oil Deregulation Law kung ito ay nararapat pa sa mga panahon ngayon.
4: Sa inilatag ng Department of Energy ng mga panukalang amyenda, kabilang rito ang pagkakaroon ng sapat na supply reserve sa bansa na mangangahulugan ng pagtatayo ng malalaking pasilidad para maging imbakan, lumabas sa pagdinig na target ng United Arab Emirates at maging ang Japan na tumulong para sa pagpapatayo ng nasabing pasilidad.
5: The last time I spoke with them, they were volunteering. As a matter of fact, even the president was informed about it, that they're volunteering to build us a facility where we can store our reserves. Whatever happened to that proposal?
6: No, Mr. Chair, we're continuing the conversations, whether it's Aramco, who's the other company? Aramco and then the Saudi ADNOC. And even the Japanese, Mr. Chair, we're talking to them. There could be several parts of this project. I think one thing for sure, we need our own proper tanks also.
4: Plano ng DOE na itayo ang pasilidad at parentahan nito, bukod pa sa sariling pasilidad para sa oil reserves ng bansa. Pinanukaala rin ng ahensya na sa panahon ng energy emergency, may kapangyarihan ng gobyerno na magtakda ng presyo at maaring i-take over ang operasyon ng mga oil facilities sa bansa. Palalakasin din ang provision ng Oil Deregulation Law kaugnay ng hoarding at pagpataw ng mas mataas na multa sa mga trader maging mga consumer.
7: There will be a prima facie evidence of hoarding if there's an intentional withholding of petroleum products, including closure of bulk facilities without justifiable cause, posting of out-of-stock notices despite fuel availability, or the closure of retail outlet and or dispensing pump despite available stocks. Also, there would be a hoarding if there's unreasonable delay in the scheduled deliveries or in the release of petroleum products.
4: Isasama rin sa anti-hoarding provision ang pagbibigay kapangyarihan sa DOE na pag-inspect sa mga pasilidad ng mga oil company. Naghayag naman ang pagsuporta ang mga oil player sa mga inilatag na amyenda sa batas. Para sa agenda, Dexter Garibe, Abante.
8: Mala Bonnie and Clyde ang stunt ng isang couple sa Empire State Building.
9: literally taking their love to new heights. Inakyat ng daredevil pair ang pinakatuktok ng skyscraper in New York City. They later unfurled a black banner reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." After nito, tila nagpropose pa ang lalaki who was seen getting down on one knee. But the apparent marriage proposal ended in their arrest, with police body cam video showing an officer saying that they can't be up there. Kinilala ang Russian couple bilang sina Ivan Birkus and Angela Nicolau na bida sa 2024 Netflix documentary na Skywalker's A Love Story. My Alzheimer's disease si Lethal Weapon star Danny Glover. Sa interview with NBC's Lester Holt, the 79-year-old actor revealed na ilang taon na niya iniinda ang kondisyon. Affected daw ang kanyang speech at movement, but he has been leaning on his family for support. Kilala si Glover for appearing in all four installments of Mel Gibson's Maverick Cop franchise. He also starred in other critical hits like The Color Purple and Mandela. Noong 2022, he received an honorary Academy Award for his humanitarian work. Korean national arestado sa Pampanga dahil sa fraud scam. At OVP, nakatanggap na naman ng unmodified opinion mula sa COA. Susunod yan sa agenda.

0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Hey, I'm Adin Thornhill.
2: Steve Angels,
3: the movie guy.
4: I'm Cheryl Pixia.
5: Rowena Papasin.
6: Dick Villanueva.
7: I'm Kevin Manalo.
8: Camila Iman.
9: Penny Espinosa.
10: Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere.
11: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Arestado sa Pampangang isang Korean na wanted dahil sa mahigit 6 million peso fraud case. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
12: Timbog sa Pampanga ang isang Koreanong pinaghahanap ng Interpol dahil sa malakihang no-show scam sa South Korea. Ayon sa CIDJ-NCR, naaresto ang 44-anyos na si Park Jun-yoon sa isang operasyon sa Angeles City noong June 28. Subject ng isang Interpol Red Notice si Park at may warrant of arrest mula sa Busan District Court dahil sa kasong fraud.
13: Yung fraudulent no-show scam niya wherein na magpapakilala siya as a legit businessman, mag-aalok ng magagandang mga products, then kukunin niya yung pera and then hindi na magpapakita. So inalarma tayo ng Korean government regarding his presence here in the Philippines, and upon verification sa Bureau of Immigration, meron niyang entry siya.
12: 7 katao ang umunay na biktima sa 24 na transaksyon na itangay daw ng sospek ang halos 170 million Korean won o nasa higit 6.7 million pesos. Natuklasan din ng mga otoridad na overstaying na si Park sa Pilipinas.
13: Last year pa siya nandito, kaso noong June 1, 2026, gusto niyang mag-renew. Hindi siya nag-appear doon sa Bureau of Immigration. So yun nga, yung tinawagan tayo ng Bureau of Immigration wherein if we could help him na ma-aresto, or if we could help them na ma-aresto itong Korean national na ito. June 1, 2026, sinubukan niya na mag-renew ng kanyang alien documentation dito. Kaso nga lang, yun nga, yun yung nagpahamak sa kanya. Malaman natin kung saan siya, nasa Angeles pala siya.
12: Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration ang wanted Korean. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
14: Parangal ang salubong sa isang bumbero na rumisponde sa malagim na school shooting sa Tacloban. Unti-unti namang bumabangon ang paaralan para hindi na maulit ang trahedya. Narito ang agenda report ni Miriam Desacada.
15: Ito ang video ng aktual na pag-aresto sa isa sa dalawang binatilyong gunmen sa San Jose National High School shooting incident sa Tacloban City noong Hunyo 22, 2026. Ang bumberong naka-uniforme ay si Fire Officer 2 Ludwig Eric Souza ng Katmalugan Fire Station. Kwento niya, papunta siya noon sa regional office nang madaanan ang komisyon sa paaralang kung saan may active shooting scenario. Hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa oras na yun ng emergency. Imbis na palayo, sinugod niya ang panganib at lumapit sa pinagmulan ng mga putok. Hanggang sa nasupil at tuluyang nadakip ang 15-anyos na isa sa dalawang namaril sa paaralan. Dahil dito, mas maraming mga guro at mag-aaral ang naligtas. Kaya naman, marami ang nagpaabot ng pasasalamat kay Zosa. Deserve daw nito ang promosyon.
16: On my end, talagang I will recommend him for the next higher up. But sa level ko, hindi po sa akin mag-approve niyan. It will be approved by our national headquarters dahil sa kabayan ninyo po pinawa.
15: Kinilala at pinangaralan din ang bumbero. Iginawad sa kanya ang medalya ng kasanayan dahil sa katapangan at mabilis na aksyon sa pagliligtas ng mga buhay. Sa Lunes, Hulyo 6, ang pagbabalik ng face-to-face classes sa paaralan. Ayon sa Tacloban City Schools Division Public Information Officer, tuloy pa rin ang psychological first aid sa apektadong mga estudyante na nasa mahigit 1,600. Pininturahan na rin ang mga classroom para sa fresh start. Naglagay na rin ng dagdag na 20 na mga CCTV cameras at inayos na ang perimeter fence. Hindi rin daw mapipigilan ang mga magulang na nais nang ilipat ang kanilang mga anak.
1: Understand that, and it is the right of every parent, student to transfer to another school kung saan sila very comfortable. Pero we already assured them that we are providing all the necessary para maging safe ang San Jose National High School.
15: Mayroon na rin daw mga planong lumipat ang nagbago ang isip matapos makausap ng mga advisor nila sa sama-samang pagkilos at pagtutulungan unti-unti at sabay-sabay raw

0: nababangon ang mga mag-aaral, magulang at guro ng San Jose National High School. Para sa Agenda, Miriam Disacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban City.
1: Muling nakuha ng Office of the Vice President ang pinakamataas na audit opinion mula sa Commission on Audit para sa 2025. 4 consecutive years na itong nakamit ng OVP sa ilalim ni VP Sara na kasalukuyang naghahanda sa impeachment trial. Ayon sa COA, naayon sa accounting standards ang financial statements ng OVP. Nakapagtala rin ito ng mahigit 92% na budget utilization rate na patunay daw ng maingat na pamamahala sa pondo.
2: Nakiisa si Mariel Rodriguez Padilla sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. The TV host actress joined the rally to represent her husband, Senator Robin Padilla. She says, gustong-gusto raw ng lawmaker na dumalo but he couldn't make it. Pinasasabi na lang daw ng senador sa mga rallyista na hindi sila nag-iisa. Nais din daw ni Padilla na iparamdam ang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na anyay leader na may integrity. Dapat umanong bigyan ng chance si Marcoleta na ipagpatuloy ang kanyang mga advokasya. Nagsimula na ang press tour for The Odyssey. Spotted in New York ang stars na sina Anne Hathaway, Matt Damon, and Lupita Nyong'o. Sa viral videos, kitang dinagsa sila ng fans at game na game naman ang actors to sign autographs. Kasabay nito, nirelease na rin ang final trailer for the highly anticipated Christopher Nolan film. Kabilang sa star-studded cast nito, sina Tom Holland, Robert Pattinson, and Zendaya. The Odyssey hits theaters on July 17. Baywatch is definitely back. Inilabas na ang first teaser trailer for the much-awaited Fox reboot. The clip shows Stephen Amell, Jessica Belkin, and Noah Beck running on the beach while Hassie Harrison later declares, quote, best job in the world. The OG series led by David Hasselhoff became the most viewed weekly TV show in the world. It ran from 1989 to 2001. Irerelease ang reboot in January of 2027.
1: Team USA pasok na sa round of 16 ng World Cup. At businessman Sam Versosa, hindi pa nakaka-move on, Irian Ramos. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. The best mob we could ever ask for. Ganyan ang pagbati ni PBBM kay dating First Lady Imelda Marcos para sa kanyang 97th birthday. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pangulo na ilan lang ang binibiyayaan na makaabot ng ganoong edad at mas bihira pa ang makasama ang mga anak at apo. Sa ilang dekada raw na serbisyo publiko, maraming nagawa ang kanyang ina para sa mga Pilipino. Hiling niya para sa dating unang ginang. Many more years kasama ang kanilang pamilya.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. PNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
2: We learned na kalabas na agad ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry kagabi patapos mabuo sa may West Philippine Sea kahapon ng umaga. Sa ngayon, mahinang habagat po ang umiihip dito sa may lalawigan po ng Palawan at easterlies naman or hanging silanganin naman sa silangang parte ng ating bansa. Samantala, isang tropical storm po with international name na Bavi ang nabuo at unti-unting lumalakas far east of our country sa may dagat Pasipiko. Subalit napakalayo po nito sa ngayon para makaapekto sa bansa sa susunod na tatlong araw. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, July 3, araw ng Biyernes, sa Luzon maraming lugar pa rin po magiging mainit at maaraw mula umaga hanggang tanghali, maliban na lamang sa Ma-Aurora and Quezon provinces kung saan posible ang saglit na ulan. Simula naman alas 2 ng hapon hanggang gabi, magiging madalas na po ang pagkulimlim sa halos buong Luzon kabilang na ang Metro Manila at sasamahan pa ito ng pulupulong ulan at thunderstorms lalo na sa may Ilocos region, ganyan sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, ganyan sa may Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Kaya sa mga ka-weather natin na papasok sa eskwela o trabaho bukas, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong. Sa Banda Visayas at Mindanao sa umaga at tanghali may daraang saglit na ulan, dito po sa may Capiz, ganyan din sa may Northern Cebu at lalawigan po ng Leyte dahil po yan sa easterlies or hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Pagsapit ng hapon at gabi magiging maulap na rin po dito sa may Negros provinces at sa halos buong Mindanao at sasamahan na rin ng mga isolated thunderstorms na usually nagtatagal po ng 1 to 2 hours at walang kinalaman sa anumang bagyo o LPA. Kaya ka-weather, mag-ingat na rin sa biglaang pagtaas ng tubig sa mga bahaing lugar at mga kailugan. Ngayong buwan ng Hulyo, 2 hanggang 4 na bagyo po ang posibleng pumasok ng PAR kasama na dyan ang bagyong Henry kahapon. Halos kalahati ng mga bagyo tuwing Hulyo ang dumadaan dito po sa may Summer Island at Luzon, subalit sa mga hindi nagla-landfall na bagyo, possible po ito na mag-enhance ng southwest monsoon or habagat lalo na sa western sections ng Luzon, Visayas, and Zamboanga Peninsula. 2 sa hindi malilimutang bagyo ng Hulyo ay ang bagyong Glenda na nagdulot ng matinding pinsala sa Metro Manila at Southern Luzon noong 2014 at ang bagyong Karina nito lamang 2024 na bagamat hindi naglandfall ay nagdulot ng malawakang baha sa Bulacan, Pampanga, Calabarzon at sa Kamaynilaan. Ang susunod ay papangalan sa mga bagyo ay Inday, Josie at Quiapo. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Nagbubunyi ang World Cup fan sa Estados Unidos matapos makapasok sa round of 16 ang kanilang koponan. Inalo ng US ang Bosnia and Herzegovina nitong Miyerkules sa score na 2-0. Ito na ang pangalawang knockout stage win ng Amerika sa World Cup at kauna-unahang knockout victory laban sa isang European opponent. Sunod nitong makakalaban ang Belgium sa July 6. Tulad ng US, pasok din sa round of 16 ang co-host nations na Canada at Mexico.
3: The World Cup

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kudjamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, rally ng Iglesia ni Cristo hinapos na sa ikatlong araw.
1: Pangulong Bongbong Marcos sinalubong ng kilos protesta sa pagsisimula ng kanyang limang araw na working visit sa Canada.
0: Ombudsman Boying Remulla hindi titiklop sa pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Dante Marcoleta.
1: Dating Speaker Martin Romualdez umalma sa pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Punoan.
0: Senado, inilatag na ang mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. COA opinion, wa effect daw sa paglilitis ayon sa isang kongresista.
1: Pinas na sa upper middle income status na ayon sa World Bank, ilang mambabatas, di kumbinsido.
0: At sa ating politiko. Politiko, pinag-aawayan ng dalawang jowang escort. Tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang protesta nito pagkatapos ng tatlong araw. Nagpahayag ng suporta sa mga realista sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kaalyado. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
2: Matapos ang tatlong araw sa EDSA at Maynila, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang protesta nito. Sa mensaheng ipinalabas sa Liwasang Bonifacio, hinikayat ng tagapagsalita ng simbahan na si Brother Edwil Zabala ang mga dumalo na panatilihin ng kapayapaan sa kanilang pag-uwi. Mahigit 2,000 katao ang dumalo sa rally sa Maynila nitong Huwebes, mas kaunti kumpara sa 8,000 na nasa EDSA kahapon. Kinailangang lumipat ng mga realista sa Maynila matapos kanselahin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit para manatili sa EDSA. Wala man sa Pilipinas, nagpahayag ng suporta para sa protesta ng INC si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: He said, mga Pilipino, pagpatuloy yan. So, take it off however you take it. Yun yung sinabi ni PRRP kasi sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy nyo yan. Yan yung sabi with PRRP.
2: Ang PDP laban na partido ni Duterte nagpahayag ng unconditional support hindi lamang para sa rally ng INC, kundi para sa mga protestang magaganap din umano sa mga susunod na araw at linggo. Muli namang pumunta sa rally si Batangas Representative Leandro Leviste kasama ang kanyang mga taga-suporta para makiisa sa mga miyembro ng INC.
4: Ito ay isang pantitipon at core a better democracy para sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat po.
2: Dumalo rin sa rally ang misis ni Senator Robin Padilla na si Mariel Rodriguez para ipakita ang kanyang suporta sa kasamahang si Senator Rodante Marcoleta na namumurong sampahan ng kasong plunder. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante.
1: Abutin man ng ilang araw ang protesta ng Iglesia, di raw aatras ang ombudsman sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta.

0: Sagot niya sa paratang na singled out si Marcoleta, mataas man o mababa, tatamaan pag mali ang ginawa. Yan ang Politico Update ni John Manalo.
1: And of course, our friends from Bacanasi are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true.
2: Tinabla ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga alegasyon na pinupuntirya ng kanyang opisina sa Senator Rodante Marcoleta na nakatakda na nilang kasuhan ng plunder dahil sa pag-amin ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025.
1: And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by a government team and the good work was good. So I said, we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na rin na ito yung example na gusto ng tao.
2: Nakitaan niya ng mga investigador ng Ombudsman ng sapat na ebidensya para kasuhan si Marcoleta sa Sandigan Bayan.
1: Mataas man o mababa, patawaran sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating katungkulan na pinapanagutan at sinumpaan.
2: Una nang sinabi ni Rimulya na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador sa kabila ng mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para tutulan ito. Bukod kay Marcoleta, nakatakda rin kasuhan ng plunder ang campaign donors at correspondents nito na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu.
3: Para sa Politico Nightly, John Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Nasa Canada na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang official visit. Pero sa halip na warm welcome, protesta ang sumalubong sa Pangulo. Yan ang Politico Update ni Canada Correspondent Rowena Papasi.
5: Nandito na sa Vancouver si Pangulong Bongbong Marcos. Itong unang pagkakataon na muling binisita ng isang presidente ng Pilipinas ang Canada matapos ang mahigit isang dekada. Bago pa lumapag ang eroplano ni PBBM, mayigit 200 protesters ang nagmarcha sa downtown Vancouver para isigaw ang kanilang pagtutol sa pag-imbita ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa Pangulo ng Pilipinas.
6: They're going to talk about a free trade agreement, but what this is going to do is basically make the Philippine economy more dependent on, you know, foreign companies, multinational corporations will have subsidies. So it will just make our industry and our economy.
7: Marcos Jr. is not welcome. We are seeing the misuse of public funds towards militarization and increased state surveillance.
5: Mahigpit na binabantayan ng Vancouver Police ang protesta ng mga activist groups laban sa pagbisita dito sa Canada ni Philippine President Bongbong Marcos kasabay ng kanyang isasagawang bilateral talks with Canadian Prime Minister Mark Carney.
8: No more boots in the countryside!
5: Kabilang din ang mga miyembro ng Migrante, Gabriela at ICHRP sa mga nagprotesta. Wala pang pahayag ang delegasyon ng Pangulo. Bukas, nakatakdang isagawa ang bilateral talks sa pagitan ni na PBBM at Prime Minister Carney kung saan inaasahang formal ng malalagdaan ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Apat na araw ang official visit ng Pangulo kung saan tatalakayin din ang kooperasyon sa defense at security, trade and investment, renewable energy at people-to-people exchanges. Bibisitahin rin ng dalawang leader ang unang Jollibee restaurant na nasa Granville Street sa downtown Vancouver. Makakasama naman ni PBBM si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagkikita sa Filipino community rito. Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
0: Inilatag na ng Senado ang mga patakaran sa media coverage para sa impeachment trial ni VP Sara. Tuloy-tuloy din ang pagtiyak sa seguridad sa loob man o labas ng Senado. Ang detalye sa Politico Update ni Hannah T.
9: Pinulong ulit ni Senate President Win Gatchalian ang Senate Sergeant at Arms kasamang iba pang mga ahensya para siguruhin ang security in and out of the Senate complex. Sa Lunes, July 6, nakasi ang day 1 ng impeachment trial ni VP

0: sara. May initial layout na rin ang plenaryo para sa trial na may witness stand at area para sa prosecution at defense. Pinulong na rin ang Senate Media kaugnay ng impeachment coverage na inaasahang aabot ng lagpas 6 na buwan. Mag-i-issue na ng color-coded security sticker para sa mga media personnel na magko-cover ng paglilitis. Otomatiko nang accredited ang Senate Media. Maglalaan na rin ng Senado ng impeachment ID cards para sa mga reporter. Pagdating sa mismong coverage, dito sa may Legacy Wall maaaring mag-report ang Senate Media. Dahil limitado ang espasyo, maaari rin nilang gamitin ang walkway sa labas ng Senate building. Kung sa normal o usual Senate coverages, pwede ang interviews sa entrance, elevators at maging sa hallway, bawal na ito sa impeachment trial. Pagpasok sa Senate plenary, may ilalaang higit 10 upuan para sa media. Kailangan ng proper decorum at bawal i-approach ang senator judges sa oras ng trial. Wala namang kinalaman sa impeachment trial ni VP Sara ang plunder case na isasampa kay Senator Dante Marcoleta. Ayon yan kay House Prosecution Advisor Ace Barbers.
1: I don't think it has value kapag nakasuhan ang isang membro ng Senado na labas doon sa usapin ng impeachment. And that is their own problem that they should solve. So hindi yan sa tingin ko, aking personal na opinion, no? Hindi yan dapat tingnan ng ganun.
0: Unang sinabi ni Marcoleta na kaya raw siya kakasuhan dahil sa 75 million peso campaign donation ay para hindi makasipot sa trial. Sa ngayon, dalawa na sa 11-member Senate minority ang malayo sa public eye. Sina Senator Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya at si Senator Jinggoy Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Suspended siya sa loob ng 3 buwan. Kapag lalong napilayan ang minorya pagdating sa numero, pwedeng makonsidera ang pagpapababa ng threshold pagdating sa number of votes para makonvict si VP Sara. Kailangan ng 16 votes para sa conviction ayon sa konstitusyon. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Kumapit sa dasal ang House Prosecution Team at ilang religious group para manaig ang katotohanan at hustisya sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Narito ang Politico Update ni Maika Razon.
3: Handang-handa na raw si Lead Prosecutor Rep. Chervil Luistro para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
4: As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6.
3: Dumalo ang ilang miyembro ng House Prosecution Team sa Mass for Truth, Justice, and Accountability ng Clergy for Good Governance sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City.
5: We are here praying for truth, na sana malabas talaga yung katotohanan. Whoever is responsible will be held accountable. And we pray that the Pilipino people will discover the truth and we counter all the fake news in social media especially, and that our senator judges will also vote to convict Sara Duterte upon seeing the many evidences presented by the prosecutors.
3: May prayer request din si Luistro.
6: Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kapareyan. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation.
3: Kasama rin daw sa daily prayer ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang impeachment.
7: Prayers are so important. Kailangan kasi yun para gabayan kami, para i-sustain kami, sustain ang aming energy and health, and then clarity of mind,

0: in proving our case against the vice president.
1: Sa Sabado, nakatakdang maglunsad ng prayer rally sa harap ng Senado ang mga religious group para sa impeachment trials sa Lunes. Para sa Politico Nightly, Maika Rason,
2: Billionaire News Channel.
3: Walang epekto sa nakabinding impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglabas ng unmodified opinion ng Commission on Audit sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, maaring may unmodified opinion ng COA habang may umiiral pa rin mga notice of disallowance.
4: Pero very important po na maglinaw tayo na wala po itong impact doon po sa impeachment trial ng atin po nga pangalawang pangulo. Lalo't higit, pwede naman po mag-exist yung unmodified opinion ng COA habang meron pong mga adverse findings katulad po ng notice of disallowance nito po nga nagdaan pong mga panahon.
3: Dagdag pa ni Ridon na nanatiling pinapasoli ng COA ang mga pinag-aawayang pondo kabilang 73 million pesos na may finality na sa COA proper at ang natitirang bahagi ng 448 million pesos na confidential funds noong 2023.
4: Natuloy na tuloy pa rin po ang paglilitis laban sa Vice President at yung ebidensya po patungkol sa misuse of confidential funds ay tuloy-tuloy pa rin pong magagamit ng atin pong prosecution panel pag kalatag na po nung pong article on confidential funds misuse.
5: Nagtatrabaho na sa Korte Suprema ang court sheriff na sinapak ni Vice President Sara Duterte noong alkalde pa siya ng Davao City. Muling umingay ang pangalan ni Abe Andres matapos siyang ilista ng House Prosecution Team bilang isa sa mga testigo nito sa impeachment trial ni VP Sara. Pero tumanggi siyang maging testigo sa isang pahayag sa Facebook na nawagan si Andres na huwag siyang isama sa anumang issue sa politika dahil nagtatrabaho na siya bilang Human Resource Management Officer sa Korte Suprema. Anya, posisyon na niya noon paman na huwag magkomento sa issue. Sinapak ni Duterte si Andres nang magkainitan sa demolisyon ng mga bahay ng informal settlers noong 2011. Sa aming pagbabalik, kampo ni dating Speaker Martin Romualdez umalma sa pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Las Piñas Representative Mark Santos giniit na ang pamilyang Villar ang hadlang sa LRT1 extension sa Cavite. Tutok lang sa Politico Night.
6: Will rise above the rest and become the next Quizby Millionario. Billionario Quizby Season 2 College Edition.
7: And I'll be your next Quizby Millionario.
6: Coming soon on the Billionario News Channel.
5: Kinwestiyon ng kampo ni Lady Representative Martin Romualdez ang desisyon ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa investigasyon ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Attorney Adi Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, hindi umano si Bonoan ang least guilty dahil mismong siya raw ang pinangalan ng tumanggap ng umano'y 1 bilyong pisong kickback sa mga flood control projects. Iginit din ang kampo ni Romualdez na hindi siya binanggit ni Bonoan sa mga nauna niyang pahayag kabilang ang isinumite sa Independent Commission on Infrastructure. Anila, ngayon lamang umano idinidiin si Romualdez upang makakuha si Bonoan ng immunity at makaiwas sa pananagutan. Sa kabila nito, sinabi ng kampo ni Romualdez na handa ang mambabatas na harapin ang anumang reklamo ang isasampa laban sa kanya at muling itinangging may anumang paglabag siya sa mga pinaimbestigang flood control projects. Kinalugod ng gobyerno ang pag-ahon ng Pilipinas patungo sa upper middle income status. Pero ang ilang manggagawa, di raw maramdaman ang sinasabing ginhawa. Yan ang Politico Update ni Che Sulit.
8: The World Bank has officially upgraded the Philippines to upper middle income status. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot na sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025, mas mataas sa World Bank threshold na $4,636.

0: $1,000. Nakamit daw ang upgrade dahil sa broad-based economic growth, kung saan nag-average ang GDP sa 5.8% in the last 5 years. Matatanda ang inanunsyo rin ng Forbes.com nitong Hunyo na pasok ang 7 Philippine firms sa Global 2000 list ito, showing the largest companies in the world, isang sinyalis na lumalaki ang presensya ng Pilipinas sa global economy. Ikinalugod ni PBBM ang announcement at sinabing reflection ito ng sipag at tiyaga ng mga Pilipino.
1: Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people.
0: Para kay Executive Secretary Ralph Recto, the milestone translates to more quality jobs, higher profits, and stronger investor confidence. Pero para kay Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, meaningless daw ang bagong status para sa maraming Pilipinong patuloy na naghihirap. Para din sa ilang Filipino workers, hindi nila dama ang upper middle income status ng bansa. Patuloy pa rin daw silang umaaray sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo.
2: For me, hindi pa rin siya attainable. Kikitain ng Filipino is hindi pa rin sapat for basic needs, especially for middle class.
3: Well, I think papunta pa lang dun sa level na yun. Kasi with the reason of inflation, I think the government should somehow establish protocols that would equalize or somehow level up to that World Bank confirmation. Pero from my experience, hindi ko feel.
0: Hiling nila sa gobyerno, tutukan ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng minimum wage at pagsusulong sa mas maayos na public infrastructure at mas epektibong transportation system. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
4: Hindi kumbinsido ang ilang mambabatas sa pagdeklara ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas. Ayon kay Caloocan Representative Edgar Arise, hindi raw nararamdaman ng karaniwang Pilipino ang nasabing pagunlad dahil marami pa rin ang hirap sa buhay. Anya, hindi sapat na sukatan ang gross national income per capita dahil natatabunan nito ang malaking agwat ng kita ng mamamayan at mahihirap. Nanawagan din siya sa pamahalaan na maglabas ng mas detalyadong datos ng kita ng mga pamilya ayon sa kanilang antas sa lipunan. Samantala, hinamon naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang mga economic managers ng pamahalaan na patunayang karapat-dapat ang bagong klasifikasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng sahod at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Ayon pa sa kamanggagawa party list, hindi makatotohanan ang pagtingin sa Pilipinas bilang upper middle income country habang mababa pa rin ang sahod ng mga manggagawa at maraming pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap pa rin sila. Nagpasaklolo na ang Justice Department sa Kongreso kasunod ng serye ng school violence sa bansa. Hiling ng DOJ, batas na tutugon sa umano'y nihilistic violent extremism. Ang detalye sa political update ni Ched Gatchalian.
5: Nananawagan ng Justice Department sa Kongreso na bumuna ng komprehensibong batas laban sa umano'y nihilistic violent extremism o NVE cases, kung saan minamanipulate umano ng isang organized network ang mga minor de edad para gumawa ng karahasan. Matapos yan ang pagdinig kahapon sa Senado tungkol sa mass school shooting sa Tacloban City na sinasabing naimpluwensyahan daw ng isang grupo ng foreign extremist.
6: Dapat sabihin na ng mga prioritize ito. Dahil bagamat mag-agawa natin ang paraan na yun, gamitin yung mga ibang batas para imbestigyan ang kaso ito, mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema.
5: Aminado ang DOJ na kulang pa ang legal measure sa bansa para sa ganitong mga kaso. Una nang kinumpirma sa Bilyonaryo News Channel ng isang open source intelligence analyst na tinatarget ng foreign operators sa mga kabataang may vulnerabilities sa pamamagitan ng gaming communities at messaging apps.
6: Wala pa talaga sapat na legal framework upang parayin ang NVE. Hindi naman ibig sabihin na wala tayong magagawa. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na batas, no?
5: Ila ilan sa mga batas na sinabi ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. na pwede sa NVA cases sa ngayon ay ang Cybercrime Prevention Act at Anti-OSAIC Law. Pero kapos pa rin daw ang mga ito.
6: Pag ang problema doon, paano kung wala yung mga circumstances na kailangan natin, wala yung element na kailangan natin para isailalim sa isang existing statute? Doon may gap tayo, may pagkukulang tayo.
5: Sabi ng DOJ, sasailalim na ang 15-year-old suspect sa Tacloban shooting sa preliminary investigation. Nasa Regional Rehabilitation Center ito sa ngayon. Ang 14-year-old suspect naman, nasa DSWD custody at sumasailalim sa intervention program. Isa sa mga inihahandang rekomendasyon ng DOJ ay ang posibleng paggamit ng anti-terrorism measures sa NVE cases. Sa ibang bansa kasi tulad ng US, itinuturing ng terrorist group ang network sa likod ng pag-groom at pag-manipulate sa mga bata para gumawa ng dahas at krimen. Pero sabi ni T, dapat mag-ingat pa rin sa magiging aksyon ng pamahalaan.
6: Dapat mag-ingat tayo kung tatapakan natin ang terrorist sa isang bata. Pag-aagalan namin kung paano makatulong ang ATC upang i-address itong problema ng NVE. Pag-aagalan namin ang mga ginagawa ng mga ibang bansa, no? Sabi ko nga, ibang bansa, ang terrorist niya, no?
5: Bagamat PNP-ACG ang nakatalaga sa malalimang investigasyon sa NVE cases, kapag nakapagpasa na raw ng batas ang Kongreso tungkol dito, dapat ay interagency body raw ang mamuno dahil hindi lang PNP, DSWD o DepEd ang tututok sa ganitong mga insidente, kundi maging ang buong gobyerno at komunidad. Para sa Politico Nightly, Chad Gatchelian, Billionaire News Channel.
4: Panibagong banta ng pamamarilang naispatan sa Cebu City. Kumalat ang post sa social media kung saan isang nagngangalang Sanzu ang nagbantang mamamaril umano siya ng mga freshmen. Mabilis kumalat ang post kaya agad rumisponde ang pulisya. Nanawagan naman si Cebu City Mayor Nestor Archibald na soo sa mga residente na manatiling kalmado matapos ang naitalang shooting threat. Ayon sa alkalde, una munang naiulat bilang bomb threat ang insidente, ngunit nakumpirmang isang shooting threat pala ito na ipinost sa Facebook. Dahil dito, agad na nagpatupad ng karagdagang security measures sa mga law enforcement agencies kasama mga opisyal ng paaralan habang patuloy ang investigasyon. Binigyang din niya na nananatiling pinakamataas na prioridad ng pamahalang lungsod ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga kawani ng paaralan. Isang pamilya lang ang dahilan ng pagkantala ng LRT1 Cavite Extension Project. Ito ang giniit ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa gitna ng patuloy na pagtatalo sa isyu ng right-of-way. Ayon kay Santos, hindi pa rin nalalagdaan ang right-of-way usage agreement sa kabila ng ilang taon ng pag-uusap ng mga ahensya ng pamahalaan at mga kinatawan ng Villar Group. Anya, may mga dokumento siyang nagpapakitang paulit-ulit na naantala ang proyekto dahil hindi pa naisa sa pinal ang kasunduan kahit may mga direktiba na mula kay Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ito. Nauna nang naglabas ng pahayag si former Senator Cynthia Villar sa ngalan ng Fine Properties Inc. at Villar Land Holdings Incorporated upang itanggi ang paratang. Ayon sa mga kumpanya, sila pa nga ang nagmumungkahing i-donate ang mga lupang kailangan para sa proyekto upang maiwasan ang mas matagal na expropriation process. Iginit din nila na patuloy ang koordinasyon nila sa Light Rail Transit Authority at hinihintay na lamang ang mga kinakailangang dokumento at due diligence para maituloy ang proyekto. Sa gitna ng INC rally at napipintong impeachment trial ni Vice President Sara, bumiyahe pa California ang kilalang Duterte ally na si former Executive Secretary Salvador Medjaldea. Narito ang exclusive political update ni Ivy Reyes.
7: Lumabas ng bansa si former Executive Secretary and known Duterte ally Salvador Medjaldea para magpatingin at magpagamot sa Los Angeles, California. Namataan ang naka-wheelchair na si Medjaldea sa airport kaninang umaga.
8: Ay, sir! Saan po ba ipunta, sir? Ha? Dahit? Ha?
7: Ayon sa informat ng Bilyonaryo News Channel, pribado raw ang lakad ni Medel Dayab, California, kaya hindi na rin daw muna siya magkukomento sa nagaganap na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para sa isa ring Duterte ally na si Senador Dante Marcoleta, maging sa impeachment trial ni VP Sara na nakatakdang magsimula sa Lunes. Tumanggi na rin daw magbigay ng karagdagang pahayag si Medel Dayab tungkol sa kanyang kondisyon o kung hanggang kailan siya mananatili sa Los Angeles. Alas 11 ng umaga umalis ng Pilipinas si Medel Dayab sakay ng isang Philippine Airlines flight. Matatanda ang naospital ang dating kalihim sa gitna ng kanyang kalumpati noong March 28 habang ipinagdiriwang sa Davao City ang 81st birthday ni former President Rodrigo Duterte. Sumailalim sa isang medical procedure noon si Medel Dayab. Childhood friend ang tawag sa kanya ni FPRRD. Siya rin ang nag-file ng Certificate of Candidacy ni Duterte noong tumakbo ito bilang Pangulo noong 2016. Bukod sa pagiging little president ni FPRRD, dati ring nagsilbi si Medel Dayab kay former President Joseph Estrada bilang Undersecretary for Political Affairs. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
4: Sa aming pagbabalik, mga political o politico-local stories naman, mga inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan, ibibida. Baguio City Mayor Benji Magalong sasabak sa ating Politico on the Spot. Tutok lang sa Politico Night.
9: Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.

0: Sa ating politiko on the spot, ito na ang kanyang huling termino bilang alkalde, pero tuloy pa rin ang mga malalaking proyekto ng lungsod. Mula sa rehabilitasyon ng mga landmark tulad ng Burnham Park at Athletic Pool, hanggang sa mga green at circular economy initiatives na nagbigay sa Baguio ng pagkilala bilang WWF One Planet City Challenge National Finalist. Ano mga proyektong iiwan niya bilang pamana sa mga taga-Baguio? Makakasama natin muli si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Magalong, welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
1: Good evening, Wedge. Good evening sa ating mga viewers. Thank you. Thank you for having me.
0: Mayor, kamusta ho ngayon yung rehabilitasyon ng inaabangang Burnham Lake? Maging yung mga tennis courts at iba pang mga athletic ball, kailan po ito maaari nang magamit at mapakinabangan ng publiko?
1: Well, yung Burnham Park muna, no, Wedge. Unang-una, may dalawang phase to, ano, phase one, phase two. Phase one covering the lake and phase two covering the children's park, yung Rose Garden at yung iba pang mga outlying na areas ng Burnham Park. Itong lake, matatapos na to by August. Mm-hmm. Baka open na namin to by September 1 siguro. Pero sumusunod na ngayon ang phase 2, ano, which will take about another, siguro, mga another 8 months para matapos na yung buong Burnham Park. So medyo 200 billion ang total cost ng kwanito, rehabilitation. 217 million to be exact.
0: Mm-hmm. Medyo malaki po yung pondo pala na ginagamit saan na Mayor Benchi. Pero gaano nyo ho magagarantiya sa publiko na yung pondo hindi ho matutulad doon ho sa mga nangyari sa mga flood control projects sa Pilipinas?
1: Magandang katanungan yan, Wedge. Ano? Dito kasi sa Baguio, walang corruption dito. Eh, bawal eh. Mm-hmm. And besides, kapartner namin dito ang CHESA. Actually, CHESA ang nag-allocate ng funds para dito. Kasi if you remember, 2019, during the time of Secretary Puyat, mm-hmm. nakahingi kami ng 400 million. Kaya lang binawi kagad because of the COVID-19. Kaya nga, itong nag-takeover si Secretary Juan, Secretary Garcia, lumabas na alam niya yung kwan na yun, yung usapan na yun. Kaya nutusan niya yung CHESA, GM Mark Lapid, na i-release yung pondo para sa rehabilitation ng Burnham Park.
0: Mm-hmm. And ito pong mga proyekto na ito, aside po dyan sa Burnham Park, ay matatapos ho ba bago ang inyong, matapos ang inyong termino by 2028?
1: Definitely, Wedge. Siguro yung entire Burnham Park, matatapos yan by May next year. Kung na yan, kompleto na yan. Yung kung naman, yung athletic bowl na binanggit mo kanina,

0: in
1: Oho.
0: Tatapos yan before the end of this year.
1: Mm-hmm. Ito po ay ginagawa, itong mga facilities na ito, para ho sa publiko. Magkakaroon ho ba dito ng mga additional fees na babayaran po, lalo ho yung mga tourists na pupunta sa Baguio City, o ito po ba will remain as open para ho sa publiko?
0: Ang Burnham Park, open talaga yan. Except siguro kung gagamit ka ng mga biking area, yung mga bikes, patapos yung boats. Pero these are concessionaires, kaya magbabayad ka sa kanila. Mm-hmm. Walang sisigilin ang city.
1: Mm-hmm.
0: Doon naman sa athletic complex for residents of Baguio, may very minimal lang yung fee dyan, mga 20 pesos lang to maintain the facility, especially yung bagong track namin ngayon, kasi ginagawa yan at matatapos na rin yan. Hopefully by August then. Tapos minimal lang ang panjan single dyan, mga 20 pesos lang. Tapos meron pang discount yung mga estudyante. Kaya basically halos libre na lahat ditong facility rito sa siyudad ng Baguio.
1: Oho. Aside from this, Mayor Magalong, may iba ho pa ho kayong mga mahahalaga pang infrastructure projects na gusto nyo hong matapos bago kayo bumaba sa pwesto? And my second question, meron din kayong tinatawag na Adopt a Waiting Shed program. Ano po ito?
0: Ito na yung mga modern waiting shed namin. Magaganda ang itsura nito. Inumpisan namin to sa lugar na malapit sa Botanical Garden. Tapos in-extend namin doon sa lugar na malapit sa Camp Janne. Yung mga visible na area. And basically, yung mga pinupuntahan ng mga residente, waiting shed ng mga residente, na naghihintay ng mga sasakyan. At usually, nasa Central Business District. Kaya ngayon, ongoing yung apat na bagong waiting shed ulit. Bale siguro, total na mga 20 waiting shed na mga bago ang itatayo na nun dito sa siyudad ng Baguio. Karamihan dito are actually donated by foundations, institutions, and private sector. Gusto ko lang correct kanina, which yung binanggit ko kanina,
1: uh-huh.
0: Si Secretary Prasco pala yung gusto kong banggitin, ano, Garcia Prasco.
1: Mm-hmm. Alam nyo, Mayor Benji, marami ho dyan, yung mga, lalo sa gabi, yung mga nagja-jogging, mga nagwo-walking, dahil marami rin ho kayong mga tourist spots dyan sa Baguio. Pero paano nyo ho nagagarantiya yung security ho ng mga turista, maging na mga mamamayan po dyan sa Baguio City, na safe ang Baguio kahit po napakaraming turistang umaakyat po dyan?
0: Unang-una, Wedge, meron kaming command center na halos na mo-monitor namin lahat, ano, using our CCTV, and many of our cameras are actually AI-powered. Kaya meron pa kaming bago sistema na dinedevelop na yon. Ito na yung yung nakaka-detect na ng abnormal behavior. At the same time, ito rin yung may mga cameras kami na may mga plate recognition capability. Kaya kung nakaiwan ka ng mga gamit mo sa isang taxi o sa isang public transport na sasakyan, madali namin matuntun kagad. Baski na hindi mo alam kung ano yung plate number, basta ala, natatanda mo kung saan ka bumaba, kaya namin i-detect kagad yan. Second is, napakababa na ng aming crime rate dito, at napakataas ang aming police visibility rito, heightened. Kaya napakababa ng crime dito sa Baguio. Kaya nga, sinasabi nga nila, no, we are one of the safest city in the country today.
1: Mm-hmm. On the other side, Mayor Benji, ang Baguio ho ay muli hong kinilala bilang national finalist sa WWF One Planet City Challenge. Ano ho ang mga hakbang na ginawa ng lungsod para makamit po yung pagkilalang ito? Maliban po dyan, kasi may ilan na nagsasabi na overcrowded na raw ang Baguio City. So paano napapanatili yung pangangalaga sa kalikasan?
0: Well, alam mo, meron kaming circular economy program ngayon. We're working closely with the European Union through the United Nations Development Program. Ang tawag namin dito, Pansaknopen.
1: Mm-mm.
0: Ito na yung kwan namin. Ano? Ang Pansaknopen kasi namin, ito na yung circular economy we're in. We have abandoned our waste-to-energy project. Instead, we are shifting to waste-to-resources.
1: Uh-huh.
0: Meaning, we're applying yung 10 R's, yung repurposing, remanufacturing, recycling, repair, yung mga ganun na mga sistema ngayon o mga prinsipyo ng circular economy. At inaayos namin mabuti yung aming disposal ng mga solid waste, including liquid waste as well.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talagang itong being a finalist, this is an acknowledgement of our efforts to significantly reduce greenhouse gas emission and properly manage our our solid waste.

0: Recently ho, Mayor, nagkaroon ng malakas na lindol sa may bahagi ng Mindanao. Now, having said that, gaano kahanda ang Baguio City kung sakali man ho na meron din hong tumamang malakas na lindol sa Baguio City, hindi na ho maulit yung nangyari way back in the 90s?
1: Well, alam mo, mas well-prepared kami ngayon ano, in terms of skill set and equipage. Ano. Alam mo kasi nagkaroon na kami ng lesson dito eh. Kaya yun ang una naming inayos kagad. And at the same time, we have better communications. Maski na mag-shutdown yung aming mga cell sites dito at talagang maputol yung communication, meron kaming mga kwan na alternative communication kwan capability rito. Kaya hindi kami mahihirapan. At the same time, regular ang aming earthquake drills at nagkakaroon pa kami ng mga contingency drills na ginagawa para sigurado na every individual, alam niya yung kanyang role, alam rin niya yung kanyang responsibilidad.
0: Mayor, alam niyo po ang madalas na reklamo na naririnig natin sa Baguio City, traffic at saka yung over-tourism, yan po talaga hamon sa Baguio City. Sa huling mga taon ho ng inyong termino, paano niyo ho ito tutugunan?
1: Tama ka dyan, ano? Tama ka dyan, Wedge. Ano? Isa yan sa mga very challenging na issue namin dito sa Baguio, especially during the holidays. Friday, Saturday, Sunday, yan na, magdadatingan na yung bisita. But during workday, regular days, talagang manageable ang traffic dito. Pero kailangan talaga naming smart urban mobility system. Kaya nga kanina, umaga, yung aming proponent, bakit dito sa Baguio, para i-present sa City Development Council, yung proof of concept. Hindi namin ipapatupad kagad, hindi namin papa-approvean kagad yung as a entire system, yung smart urban mobility na proposal. Instead, pipili kami ng ibang mga route, ibang mga certain routes para doon namin gagawin yung proof of concept para ipakita namin na talagang magiging effective siya and at the same time, it will significantly address yung traffic congestion dito sa Baguio. Meron nga lang controversial na component yun, yung congestion fee. But it is something that we would like people to understand bakit may kailangan ng congestion fee. Kasi very expensive yung system. But kung may patupad namin dito, talagang napakaganda ng mobility system sa siyudad ng Baguio. Not only traffic, but at the same time, in terms of public transport management, kasama na rin yung parking management, and yung law enforcement management, of course, traffic management as well.
0: Marami ho kayo nailatag na mga programa sa Baguio City, Mayor Benji, but by 2028, your term will end as a mayor. What are your plans for 2028 elections?
1: Well, alam mo, wala tayong plans at the moment, which, to be honest. Ano? Of course, I've been very honest when I was answering all your questions. Pero sinasabihan nga ako, katulad si Senator Lacson, I was being advised.
0: Senator
1: just
0: po.
1: Just keep your options open. So, ako naman, yes lang ako ng yes. Pero talagang nakatutok yung, ibig sabihin, nakafocus yung advocacy kasi namin ngayon. I'm very much involved ngayon sa advocacy ng Mayor's Food Good Governance, especially in the promotion of, our good governance, our good governance principles. At the same time, empowering our students and educating them on how to choose the right leaders for this country.
0: Mayor, last hirit na lang, bago kayo bitawan, the impeachment trial will start on Monday. What is your stand pertaining to the impeachment trial? And do you think the Vice President will be impeached?
1: Well, hindi ko masabi. Which, siguro, importante dyan is sagutin ni Vice President. Kung wala naman siyang kasalanan, dapat malakas ang loob niyang humarap at sagutin lahat yung mga paratang sa kanya.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon, Baguio City Mayor Benji Magalong. Nakong sana makabalik kami ng Baguio City. Magandang gabi po. Ingat kayo.
1: Okay, hintayin namin kayo rito, Wedge. Take care. God bless.
0: Sa ating politiko lokal. Sa Cagayan Province, bawal ang papagal-pagal. Inatasin ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga opisyal ng Kapitolyo pabilisin ang implementasyon ng mga naantalang infrastructure projects sa lalawigan. Layo ng pulong na alamin ang sanhi ng mga pagkaantala at maglatag ng mga hakbang upang mapabilis ang pagtatapos ng mga proyekto. Iniutos din ng gobernador ang pagdeploy ng dagdag ng mga inhenyero at liaison personnel upang mapabilis ang mga inspeksyon at pagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Ayon kay Aglipay, tinatanggal ng pamahalang panlalawigan ang mga hadlang sa implementasyon upang mas mapabilis ang pagkumpleto ng mga prioridad na proyekto sa lalawigan. Sa Maynila, mas pinalalakas ang mga serbisyong pangkalusugan. Pinasinayaan ni Manila Mayor Isko Moreno ang Isidro Mendoza Mega Health Center sa Pandakan. Nagpasalamat rin ang alkalde sa suporta ng pambansang pamahalaan lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Department of Public Works and Highways sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Moreno, hindi lamang pagpapatayo ng pasilidad ang layunin kundi ang paglalagay rin ng mga kinakailangang medical equipment upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Binigyang diin din niya na patuloy na mamumuhunan ng pamahalaang lungsod sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Manileño sa kabila ng limitadong pondo. Sa Taguig City, giniit ni Mayor Lani Cayetano na dapat manatiling safe zone ang lahat ng paaralan at walang puwang ang bullying, gang war at anumang uri ng karahasan. Bilang bahagi ng mga hakbang ng lungsod, nagtalaga ang pamahalang lokal ng mga Blue Guards, Public Order and Safety Officers at karagdagang polis sa mga pampublikong paaralan. Kasama rin sa mga inisyatiba ang paglalagay ng mga CCTV, ang Taguig Cares Program, mga counseling service sa pamamagitan ng Hope Centers, 24/7 Mental Health Hotline at mga parenting session. Ang kikaitano, mahalaga ang papel ng pamahalaan at DepEd, ngunit binigyang diin niyang sa loob pa rin ng tahanan nagsisimula ang paghubog sa mga kabataan. Sa Tanawan City, pinangunahan ni Mayor Sonny Colyantes ang pagpapasinaya ng Bahay Pag-asa, Bahay Kanlungan at ng bagong City Government Warehouse. Layunin ng mga pasilidad na magbigay ng mas maayos service sa mga Tanawenyo, lalo na sa mga bata, individual na nangangailangan ng proteksyon at mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Ang Bahay Pag-asa, magsisilbing sentro ng rehabilitasyon at gabay para sa mga batang nalalabag sa batas at mga children at risk. Samantala, ang Bahay Kanlungan magiging ligtas sa silungan para sa mga nangangailangan ng agarang pag-aaruga habang City Government Warehouse magpapalakas sa kahandaan ng lungsod sa pagtugon sa mga sakuna at emergency. Ayon kay Colyante, sa mga proyektong ito ay bunga ng bayanihan at pagkakaisa ng pamahalaan at iba't ibang katuwang sa komunidad. Sa Carmona City, nagtala ng kasaysayan ng lungsod ng Carmona matapos makatanggap ng 2026 United Nations Public Service Award. Personal na tinanggap ni Mayor Dalia Loyola kasama si Vice Mayor Cesar Ines Jr. ang parangal sa Tbilisi, Georgia. Ang Carmona ang nag-iisang local government unit mula sa Pilipinas na napili mula sa mahigit 700 nominasyon mula sa 62 bansa. Ginawaran ng lungsod sa kategoryang Delivering Inclusive and Equitable Services to Leave No One Behind dahil sa kanilang kalingyakap o holistic framework for disability inclusive governance. Nagpasalamat si Mayor Loyola sa Persons with Disability Affairs Office at sa lahat ng naging bahagi ng tagumpay. Aniya, walang maiiwan sa serbisyo sa lungsod ng Carmona. Sa Katbalogan, muling nakatanggap ng international na pagkilala ang lungsod ng Katbalogan matapos lumuhok sa 2026 United Cities and Local Governments o UCLG World Congress sa Tangier, Morocco. Tinanggap ni Sangguniang Panglungsod Member Stephanie Uy ang pagkilala sa lungsod at ibinahagi ang mga smart city initiatives tulad ng City Port, Smart Ride, CARES, Catbot, AI Assistant at iba pang digital na programa. Muli ring nahalal ang Katbalogan bilang miyembro ng UCLG World Council at UCLG Executive Bureau, dalawa sa pinakamataas sa pamunuan ng organisasyon. Ayon sa pamahalang lungsod, patunay ito ng pagkilala ng pandaigdigang komunidad sa mga inobasyon at makabagong pamamahala ng Katbalogan. Sa Iligan City, maglalaan ng pamahalang lungsod ng 90 million pesos para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng mga paaralan. Ayon kay Mayor Freddy Xiao, 60 million ang gagamitin sa pagpapatayo ng mga bagong school buildings, habang 30 million pesos naman ang ilalaan sa pagkukumpuni at pagpapaganda ng mga umiiral na pasilidad. Naglaan din ng lungsod ng 7 million pesos bilang suporta sa Brigada Eskwela ngayong taon. Tinatalakay rin sa local school board ang karagdagang pondo para sa mga programa sa literasiya, pagtanggap ng mga bagong guro at mga inisyatiba para sa nutrisyon at paghubog ng magandang pag-uugali ng mga mag-aaral. Samantala, umabot na sa 151.49 million ang nakolektang Special Education Fund ng lungsod o halos 88% ng target nito para sa taon. Sa Davao de Oro, pinangunahan ni Governor Raul Mabanglo ang pagbubukas ng pagdiriwang ng Nutrition Month sa lalawigan. Isa sa mga tampok na aktibidad ang Healthy Meal Cooking Contest kung saan naghanda ang mga kalahok ng iba't ibang pagkain, inumin at dessert na ginamit ang malunggay bilang pangunahing sangkap. Kabilang din sa mga ginanap ang Nutri-Talk, Zumba at pamamahagi ng mga masustansyang merienda para sa mga empleyado ng Kapitolyo. Ayon kay Governor Mabanglo, patuloy ang suporta ng pamahalang panlalawigan sa mga programang nagsusulong ng wasong nutrisyon at mabuting kalusugan. Dagdag pa niya, hindi lamang tuwing Nutrition Month kundi buong taon ipagpapatuloy ang mga hakbang laban sa malnutrisyon, lalo na para sa kapakanan ng mga kabataan. Good vibes naman tayo sa aming pagbabalik. Tutok lang sa Politico 190.
2: The Filipino stories in the Philippines to the Filipino stories here in North America.
3: And wherever there are Filipinos, Bilyonario News Channel follows to deliver stories that they need to know and to serve the ones who also serve at the expense of leaving home. Thank you for the warm welcome, North America. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
4: Oras na para sa ating Politiho. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na umano'y pinag-aagawan ng dalawang high-end escort girls.
0: Uy.
4: Ayon sa ating Polyboard, ang unang babaeng iniuugnay sa politiko ay umano'y may mataas na talaga ng servisyo. Habang ang ikalawa naman ay mas matagal na raw na nakakasama. Pero nang lumaon, nagkaroon umano ng bagong paborito ang politiko na siyang nagbunsod ng tensyon sa dalawang babae.
0: Kwento pa na ating Polyboard. Hindi lang daw privado ang pagturing ng politiko sa bagong paborito dahil isinasama para ito sa ilang pagtitipon. Kasama ang mga malalapit nitong kaibigan. Dahil dito, nagkaroon umano ng alitan ng dalawang babae na kapwa nag-uugnay ng kanilang sarili sa nasabing politiko. Aba, gwapo ba yun?
4: Ang clue. Ito yung clue. May letrang B. Bingo lang yun. Sa letrang B. May letrang B yung kanyang apelyido. At ang dahilan daw kung bakit siya pinag-aagawan.
0: Yan na.
4: Ito. Eh, hindi naman yung kanyang kapugian o pangangatawan. Hindi daw kasi pogi. Kundi yung kapal. Kapal ng kanyang wallet.
0: Akala ko kapal ng mukha eh.
4: Kaya hula na kayo. Sino to? Ayan, dito lang to sa ano eh. Sa Pilipinas.
0: Oo. Sa Pilipinas.
4: Lapit lang yan.

vibes ang pagkikita ni Pagadian Mayor Sammy Coo at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ayon kay Coo, naging makabuluhan at masaya ang kanilang pagkikita. Nagpasalamat din siya sa pamahalaang lungsod ng San Juan at kay Mayor Zamora sa mainit na pagtanggap.

0: Papasayaw ka talaga eh. Samantala, Road to Recovery naman si Benguet Representative Eric Yap matapos sumailalim sa operasyon sa kanyang balikat. Pinuri ni Yap ang dalawang nurse mula sa Benguet na nag-alaga sa kanya habang siya ay nagpapagaling at sinabing kabilang sila sa pinakamahuhusay sa kanilang larangan. Hinikayat din niya ang mas maraming kabataan na kunin ang kursong nursing kasabay ng kanyang pag-asa sa nalalapit na pagbubukas ng College of Medicine sa Benguet State University. Nagpaabot rin siya ng pagpupugay sa lahat ng mga health workers para sa kanilang sakripisyo at dedikasyon paglilingkod sa mga pasyente.
1: Puno naman ng pagmamahal ang pagdiriwang sa ika-97 o 97th birthday ni former First Lady Imelda Marcos. Pinangunahan ni Senator Amy Marcos ang isang birthday asalto. Buti nagulat si First Lady para sa kanyang ina, kasama ang ilang kapamilya at malalapit na kaibigan. Kabilang sa mga dumalo ang mga apo ni Imelda na sina Borgie Manotto, Ilocos Norte Vice Governor Matthew Manotto at abogadong si Michael Manotto. Sa kanyang mensahe, tinawag ni Amy ang kanyang ina bilang kanilang forever First Lady at sinabing, "You are loved." Samantala, bagamat nasa Canada para sa isang opisyal na biyahe, nagpaabot naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng birthday tribute sa kanyang ina at tinawag ito bilang heart of the family.
0: Wala si na pong Sandro, ano? Sa side lang yata ni Senator
1: Amy. Si Senator Amy lang yung pumunta. Uy, paalala ha doon sa mga kababayan natin, lalo na sa Lunes, pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara, sarado ho yung kahabaan ng Jokno Boulevard. Diyan sa Pasay City, mula doon sa Seaside Boulevard.
0: Sa may film center.
1: Ay, doon sa may papunta sa MOA. Yung kanto doon yung may tulay, bago doon, sarado yun. Tapos doon sa may, hanggang doon sa may Atang de la Rama. O yung pinakadulo ng Hilpuyat
0: Avenue
1: Extension. Yung pinakadulo niya. Hanggang doon, sarado po yun.
0: Sarado.
1: So lahat ng may mga transaction dyan.
0: Lakad.
1: Lakad, oh. Mula doon sa Seaside Boulevard o kaya sa Atang de la Rama.
0: Naabangan na yan. Sa Lunes na.
1: Sa Lunes na yan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganita.
0: Ako naman si Wedge Kudjamat. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.
2: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
3: Ako'y sa'yo.
4: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing that's a fiesta!
2: Ayan, oh.
4: Uy! Pagkakamot!

0: Good morning. I'm Attorney Barry Gutierrez, the spokesperson of former Vice President Lenny Robredo.
1: Maupayong aga, I'm former Governor Ben P. Evardoni of Eastern Sabar, and we are
0: the Spokes. From the Palace Halls and OVP then to our group chats now, we'll give you perspectives from an insider's position standing behind the podium. In Noted by the Spokes, Senator Risa Hontiveros says there are indications that a Tacloban school shooting may have been influenced by an international online extremist network known as 764. Ang tingin niyo to dito, government?
1: Ako, it's not far-fetched. No? Yeah. Pero by the way, first time namin ni Kong Barry mag-partner dito.
0: First time.
1: Pero magkasama kami sa Congress.
0: Oo.
1: Mas magaling na dihamak sa akin.
0: Nako, hindi. Kayo ang nanonan eh. Senior ko.
1: But anyway, ako talaga, tingin ko indications, point two, yung influence talaga ng social media platforms.
0: Nakitig mo na ba itong 764? Kasi ako, hindi ko pa, ngayon ko lang na-encounter.
1: ang naririnig ko yung sikat na na department store ng mga hindi eh. Actually bago din sa akin pero yung sa mga bata parang popular yan
0: Pero ang nakakatakot kasi talaga dito na meron talagang grupo na deliberately ginagamit itong mga platforms na ito na dapat for gaming para mag-radicalize, di ba, at mag-impluwensya sa kabataan na gumawa ng mga violenting mga aksyon.
1: Compounded yan, Kong Barry, dahil ang daming nating kabataan na may problema sa mental health
0: issues. Totoo yun.
1: Sa amin lang, sa Eastern Samar, may mga incidents ng suicide. And it's not uncommon in other areas. Pag ganun ka, very vulnerable ka dyan sa influence ng mga ganyang sindikato or terror group or what?
0: Sa experience niyo, Gubin, anong nagti-trigger o bakit yung mga kabataan sa inyo?
1: Largely talaga siyempre isa diyan yung peer pressure. Mm-hmm. Tapos pangalawa, ang social media, yung access nila sa social media contents, disinformation, etc. Yun ang mga kaya hindi makahabol yung mga national government agencies natin . Siyempre, nandiyan yung DSWD, DOH, DepEd. Pero hindi sila talaga maka-cope up. And worst, alam mo kung bari ito, ang daming schools na walang guidance counselors.
0: Grabe.
1: Ang daming bakanting, yung mga items, wala. Alam mo, sa isang province, baka isa o dalawa lang guidance counselor. Ganun. And that's nationwide. Kasi parang walang kumukuha ng mga courses ng mga ganyan. I don't know. Malaking problema yan, no? Kasi at least nakakatulong yan, di ba? May mga sessions. Nung araw, nung tayo, may mga ganun, eh.
0: Oo nga.
1: Di ba? So, ang daming issues na yun talaga nakaka-influence. Nakakatakot.
0: Sana gawing priority yan, di ba? Para talagang mag-recruit ng mga experts, yung mga graduate ng psychology. And then, bigyan ng sweldo na maayos. Kasi,
1: yung isa
0: kasi mukhang ang laki talaga ng need. Tama yung sinasabi.
1: Ang laki ng problema.
0: Doon sa lumabas sa hearing kahapon ni Senator Risa Hontiveros talaga, tinatarget talaga specifically nitong grupong ito, yung mga medyo vulnerable nga. Yung mga may problema sa school, yung mga nabubuli, yung may mga depression, yung may mga mental health issues.
1: Diba, lumabas doon sa hearing ni Senator Risa, yung sabi nung yung babae na may-ari ng yung police woman.
0: Oo.
1: Sabi niya, itong pamangkin ko, parang loner talaga to . Mm-hmm. Sa cellphone, etc. So, apparently, ganun. Ang dami niyan. Uh-huh. Hindi lang sa Pilipinas, worldwide. Pero, what is there to gain itong mga ganyang groups kaya? No? Grabe naman sila.
0: Parang wala lang eh. parang gusto lang talaga nila na magkagulo. Parang ganun yung lumalabas.
1: Grabe, no?
0: Kasi yung ina-identify nga ni Senator Risa, yung philosophy ng parang nihilism, di ba? Na talagang wala lang. Gusto lang talaga nilang manggulo at ini-encourage yung mga bata nga na ganito na manakit, gumawa ng mga mag-engage sa anti-social behavior. Nakakatakot.
1: Alam mo, coming here, di ba, no, na... na-realize ko, yung nagdadrive sa akin, sabi niya, alam niyo, sir, sa mga schools ngayon, wala nang bugbugan, suntukan. Barilan at saksakan na ngayon ng...
0: Grabe.
1: Kasi ganyan, ang dami mong naririnig eh. Grabe. Diba? No, dati, babag lang eh, pagka nagka-ano, ang grupo-grupo.
0: Alam naman natin yan. Diba?
1: Sige, tanggal ka ng sapatos, ganyan. Ganun lang. Diba? Pero ngayon... Pero talagang dapat, agree ako doon na dapat prioritize yan ng gobyerno. No? Gobyerno. At buhusan talaga ng tutok yan. Kasi otherwise, itong mga bata, yun ang magiging future workforce natin. Eh.
0: Tama.
1: Eh, anong produce mo kung ganyan ang kanilang mentality, di ba?
0: At saka talagang ano, very vulnerable kung bata ka pa, di ba? Diba, napaka-ano mo pa eh. Inaalam mo pa kung sino kayo magiging tao. Eh.
1: Oh,
0: tapos kung magkakaroon ng ganitong very, very negative na influence at mahahata ka sa ganito, talagang yung kinabukasan ng kabataan, masisira. Eh.
1: Yun talaga. At siyempre, nandiyan yung role ng mga parents.
0: Of course.
1: Ang daming factors. Kaya dapat talaga, kung kailangan, tutukan niya ng gobyerno talaga.
0: Mukha namang ang FBI yata mismo nakikipag-coordinate sa CICC. So hopefully, magkaroon ng mas maayos na enforcement dito. Pero hindi pwedeng yun lang eh. Sinasabi nga yun na dapat yung existing support sa schools, sa families, dapat talaga.
1: Yun, kasi alam mo, tututukan ng FBI, CICC, or DICT, for that matter. At nag-i-evolve, ang bilis mag-evolve ng technology.
0: Tama.
1: Diba? Eh, kailangan tutukan mo yung root cause ng ba't may nangyayaring ganyan.
0: Magandang point yun.
1: Diba?
0: Magandang point yun. Magandang
1: diba?
0: Point
1: kung doon ka lang sa technology ka lang, ibaban mo, etc. Gagawa ng paraan ng mga bagong technology, di ba? Tapos, sites, etc.
0: Dapat maging mas aware na rin talaga yung mga magulang na ito na yung environment eh, na kailangang i-navigate ng mga pamilya.
1: That's true. Agree talaga ako dyan na... Ito very worrisome itong nangyayari sa kabataan sa atin.
0: Well, hopefully ngayong meron nang na-identify na yung problema, sana sumunod na soon yung solusyon. Also, noted by the spokes, Quezon City Government rejected Day 3 permit of Iglesia ni Cristo Rally. The group plans to move to Liwasang Bonifacio in Manila today.
1: Nay. Ayun,
0: wala na daw pasok ngayon, sabi ni Mayor.
1: Sa Manila, wala na Di ba bakasyon?
0: Di ba Pasig City Day? Tama ba? O Manila ba? Hindi ko alam.
1: Hindi pa eh. Tama naman yung move ni Mayor Isko na i-declare yung kasi baka maging biktima lang sila ng yung hassle ba, yung traffic, etc., etc., yung mga kabataan. So, okay yan. Ang parang Liwasang Bonifacio kasi diniclare yan na
0: People's Park.
1: People's Park, Freedom Park. So walang hindi kailangan ng permit.
0: Tama.
1: Pero kailangan pa rin yan i-police, kailangan pa rin mag-coordinate yung rally organizers at saka yung City Hall and other agencies para maging maayos yung wala namang problema sa pagpapahayag ng mga damdamin eh, di ba? Dapat irespeto natin yan. If not, encourage nga eh, di ba? Hindi encourage natin yan, pero siyempre, dapat maayos lang para walang gaano
0: ang
1: terrorism.
0: Yan din ang tingin ko dun sa nangyari ng Tuesday, Govben. Eh. Diba? Okay lang naman na magpahayag ka ng iyong opinion. Eh, kanya-kanya naman tayong pananaw dyan. Pero isa paraan naman na maayos. Diba ba? Kung kalsada ka mag-arali, kailangan talaga kumuha ka ng permit. Hindi dahil sa pinupulis yung iyong sasabihin, pero para yung mga ibang tao posibleng maapektuhan, hindi naman maagabyado ng masyado. Meron pa rin maayos na plano for traffic flow at public
1: correct.
0: Safety.
1: Agree ako dyan. Kasi pwedeng, alimbawa, nalaman mo may rally, hindi na ako mag-commute na lang ako. Parado ko yung sakyan ko somewhere or ibang route ang dadaanan ko, etc., etc., So, dapat ganun. Ang dami dito sa sa bilyonaryo, ang daming mga
0: Ako, na-biktima ako. Ben and Tuesday, hindi ako umabot sa spokes.
1: Ako nga, yung opening ng ano coffee shop dito na napakasarap. By the way, sarap ha.
0: Oh, hindi ko na nasubukan
1: ha? Oh, kanina, sinubukan ko yung koji latte. Nako, dapat hindi ka umuwi ngayon. Noong natin hindi mo masubukan yun, napakasarap.
0: Baka gusto mo akong libre ngayon, grabe. Pagkatapos.
1: Pwede. Basta alalayan mo lang ako dito. So, anyway, yung going back to the rally, no? Tama naman yun, ipatuloy nila kasi continuing yung siguro yung damdamin nila unless hanggang na a-attain nila yung objective nila siguro, tuloy-tuloy siguro yan, no? Basta ang atin lang, maging may hinahon lang, maging maayos.
0: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. Up next is the feisty lawmaker representing the labor sector when the spokes return after this short break.

0: Oh, makarap niyan dyan mga manggagaway.
1: Hopefully,
0: at mga lowly manggagawa pa naman yun ang ano niya.
2: Oh, so, simulan natin ang unang tanong, Kong Eli. Anong inyong reaction dun sa remark ni Secretary Tolentino dun sa historic 85 peso wage increase sa mga manggagawa?
1: Actually, in-announce yun, Boss Barrigo, habang nagkakaroon ng committee hearing on legislated wage increase.
2: Mm-hmm.
1: So, 85 pesos. Eh, sabi naman namin, barya na nga. Eh, ginawa pang 2 gibs hulugan. Installment. Kaya medyo...
2: Kasi, di ba, magkano yung this year, magkano yung next
1: 60
2: year?
1: 60 this July.
2: Okay.
1: Uh-huh. Yung remaining 25 sa January 2027 pa. Uh-huh. So, 2 gibs hulugan. Kaya, I would suggest to Secretary Tolentino to refrain from issuing such statement.
2: Mm-hmm.
1: Kasi lumalabas na para bang ang laki-laki na talaga ng itinaas ng sahod. Dito pa lang sa NCR. Boss Barrigov, kaya namin sinasabi na barya yan. Kasi kung gagamitin yung datos mismo ng PSA,
2: mm-hmm.
1: since 2018, sinabi ng PSA na nabawasan na yung purchasing power ng 30%. So kung i-compute yan, example, you're a minimum wage earner dito sa Metro Manila.
2: Mm-hmm.
1: So 695. So mga around 100 to 200 pesos na yung nawala sa halaga ng pera mo because of inflation.
2: Dahil tumaas ang presyo.
1: Yes. So kaya kung itataas mo yung sahod, which is yun yung dapat yung basis, productivity, inflation, yung GDP growth. So dapat hindi bababa ng 100. So ang binigay, 85, tapos ginawa pang installment hulugan.
0: Tapos yung 100, malaki pa rin yun.
2: Yung 100, bawi lang yun bawi sa baba ng purchasing power.
1: Tama, Boss Barry and Boss Gov. Ano lang yun, bawi lang. So sinasabi namin, recovery.
2: Okay.
1: So kailangan makarecover lang.
0: So paano? Papanong ano yan? Pero di ba malaki? Kahit paano yung 85,
1: tama.
0: No? Ano ba yung pinakamalaki na recorded na increase ng minimum wage?
1: Ito na yun.
0: Yung last, magkano? Yung mga second to
1: 80? 50 pesos.
2: So ito na yung largest talaga.
0: Largest talaga.
1: So in terms of nominal value, ito talaga pinakamalaki sa NCR.
2: Hmm.
1: Pero Boss Barrigov, medyo dangerous yung president, yung statement ni Secretary Tolentino. Kung fine-frame na highest na yung 85 pesos dito sa NCR, ibig sabihin, paglaglabas ng wage order sa probinsya, hindi natataas ng 85 pesos.
0: Oh, dahil ang consideration sa probinsya ay yung mga cost of living.
1: Yes, so ang mangyayari dyan, kung sinasabi na natin, barat na nga dito sa NCR,
2: okay,
1: sa probinsya, mas barya pa ang ibibigay niyan. Dumalo ko ng Regional Wage Board consultation sa Region 7, sa Cebu.
2: Oh.
1: Inflation rate doon sa Region 7 is at 10.8%.
2: Wow.
1: Highest in the Philippines. Yet, ang minimum wage doon is nasa 500, 550 pesos lang.
2: Mm-hmm.
1: So, kung nag-85 ka na dito sa NCR and the secretary is framing it as the highest, paano ngayon sa probinsya? Kung gusto niya maging historic yan, ang challenge ngayon, going 85 lahat ng ilalabas na,
2: across the board,
1: na wage order. Oh, yun, magiging historic talaga yun. Tapos hindi
0: pero
1: dapat
0: ang problema dyan, may kanya-kanyang dynamics ang wage board sa every region. Halimbawa, Eastern Visayas, Central Visayas, kanya-kanyang ano yan eh. No? Pero alam mo, isang nanonotice ko, Kong Barry, Kong Eli. Sa amin, sa Eastern Samar, noticeable yung mga nagtatrabaho dito sa Metro Manila na mataas ang sweldo, let's say 30,000, almost 40, ganyan, na nag-prefer sila na umuwi na lang kahit mas mababa yung sweldo. Kasi ang sabi nila, go, kinakain ng rent ng apartment namin or condo, yung pagkain namin, hassle sa traffic, etc. Dito sa probinsya, kasama namin yung magulang namin, wala kaming renta, mura yung ganun. Mukhang may ganong trend na nakikita ko.
1: Exactly, so, that's the point, Gov. Kaya may pinupush ngayon sa House yung House Bill number 8081 na mawala na yung mga regional wage board tsaka yung tinatawag na provincial rate. Pero syempre, hindi naman
2: yung bill nyo, di ba?
1: Yung bill.
0: Pero ano in exchange, anong alternative?
1: Sa current wage setting mechanism.
0: Hindi, kung halimbawa, i-abolish yung mga regional
1: ang
0: wage board.
1: Ang proposal namin ay doon sa old regime, National Wages and Productivity Commission. So wala na yung mga regional wage board. Kasi since 1951 to 1989, Gov, wala naman tayong tinatawag na regional wages . Meron lang tayong minimum wage law. So nahati lang per industry. So either you're agricultural or non-agricultural.
2: Uh-huh.
1: So noong 1989, kasabay nung historic na wage increase, 40% noong 1989 na legislated, ipinasok naman yung ganitong system na gagawing regional. Ang pangako kasi, Gov, tsaka Boss Barry, ay to disperse yung

0: mga industry sa mga probinsya.
1: So tapos kung, mag, kung mura-mura sa probinsya, yes, it will attract
0: tapos mag-adjust according okay sa cost of living. I might agree kapag nag-uusap tayo noong 1989. Uh-huh. Pero currently, ang dami ng mga metro cities in provinces na nananatili provincial rate. So we have Metro Cebu, Metro Davao.
2: Pero
0: Metro,
2: urban prices na binabayaran nila.
0: Tsaka yung pag tinignan natin sa datos, yung selected prices of selected commodities in agriculture, on average, marami nga mas mataas pa na presyo sa probinsya. Uh-huh. Nagmumura lang ang presyo ng isang commodity sa probinsya if that province is producing that commodity.
1: Uh-huh. So yung alternative na sinasabi mo, pwede mo bang mapalawak yun? Yes. Explain mo nga. Explain
0: dito po sa House Bill 8081, Gob, ang goal ay mabuwag yung regional wage boards, pero okay, hindi agaran.
1: Okay.
0: So merong tatlong taon na transition.
2: Okay.
0: So dun sa tatlong taon na transition, say for example, if I'm a worker in Region 5, okay, ang minimum wage ko is 500 pesos. So may tatlong taon para sumarado yung gap ng Region 5 sa NCR, the highest prevailing minimum wage.
2: Okay. Okay.
0: Pag naipantay na lahat, ang mangyayari dyan ay abolish na yung regional wage boards. So national na.
1: So ibig sabihin magiging stagnant yung sa NCR?
0: Hindi Gob. Meron pa rin kapasidad yung NCR na magtaas ng sahod. So hindi pinipigilan ng bill. Ngayon okay, kapag naipantay na, ang first step kasi parang two-tiered yan eh. Ang first step, i-nationalize muna.
2: Okay.
0: Ang second step, instead of regional wages, maging industry. According to industry.
2: So baka yung luma kang sistema.
0: So hindi siya simple. Kasi ang fine-frame ng mga nag-oppose sa bill, hindi po pwedeng national lang kasi may iba-ibang
1: pero
0: mga...
1: Pero hindi ba nangyayari yan na per industry ngayon? Mm-hmm. Halimbawa, call center ka or you're working in a semiconductor company, mm-hmm, o ganun. Mas matataas ang mga sweldo dyan sa mga
0: hindi
1: ganyan.
0: Hindi ko, because by virtue of RA 6727, regional, according to location. Yun yung main argument against the RA 6727. Kasi yung growth, ang assumption, ang growth, nagvavary per region.
2: Yeah, correct.
0: According to studies, hindi nagvavary per region. Uh-huh. Nagvavary according to industry. So kaya kapag nag-set ka ng wages, minimum wages, ang problema mo, halimbawa, main example ko dyan, katabi ng Metro Manila, Las Piñas, isang tawid mo ng tulay, Cavite na, Baco or Cavite. Sa Cavite, 500 pesos. Pag tawid mo ng Las Piñas, 695. Ang laking kalokohan. Malaki pang kalokohan yun doon sa halimbawa sa Cavite. Nag-iiba-iba per munisipyo. Magkakatabi lang yun. So, yung logic na ina-assume na ang productivity tsaka yung growth ay nagvavary per region, that might be true. Pero based on studies, ang growth talaga at productivity nagvavary according to industry.
1: Bakit nawala yung industry base na yan? Bakit pinalitan ng regional?
0: Political to, Gov, Boss Barry. Kasi noong 1989, ang argument ay masyado daw na po-politicize yung pagsiset ng mga minimum wages. So ang gusto, mas predictability.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So through regional wage boards. Mm-hmm. So dati kasi, di ba, Congress ang nag-i-enact ng wage increase. So masyado daw political. So ngayon, ang ginawa ng noong 1989, dinisperse yan.
2: Tripartite.
0: Okay. So ang nangyari dyan, instead na mangyari yung pangako nung batas, RA 6727, to disperse growth and development, hindi, mas na-concentrate pa dito sa Metro Manila.
2: Uh-huh.
0: Also, yung real value ng wages since 1989, because of that law, mas na-depress pa yung wages. Imagine, pag kinumpute in real prices, yung sahod noong 1989, compare it to sahod ngayon 2026, nabawasan pa,
2: uh-huh,
0: yung sahod natin because of inflation. Kaya ang binabanggit natin, hindi lang naman simpleng buwagin natin yung provincial rate, hindi. Mag-usher in tayo ng isang wage setting mechanism na mas responsive sa needs at development ng ekonomiya natin.
2: Okay.
1: Pero may mga instances din, Hong Eli, na pag in-offer mo yung minimum wage, hindi ka kakagatin eh.
2: Mm.
1: Hindi, maraming ngayon na pupunta ako dyan, pero sige, okay, minimum wage, pero libre mo ng pagkain, i-reimburse mo yung pamasahe ko, etc. Ganun.
2: Speaking of development, kasi nabanggit natin na nag-increase na nga yung urbanization even sa regions. May recent World Bank finding, supposedly upper middle income country na tayo.
1: Kahapon mo yan na-announce yun?
0: Kagabi.
2: Anong reaction nyo?
0: Siyempre, World Bank classification, 1989 pa rin nila ginagawa yan eh. Pero ang ano ko dyan, ang tingin namin dyan, kumbaga parang binibigay o classification niya ng World Bank para tignan yung mga bansa kung pautangin ba nila o hindi. So halimbawa, parang ano lang yan, ipagpalagay natin para tayong papasok sa bangko. Yung bangko, yun yung World Bank. So titignan niyo yung mga bansa. O ito, upper middle income ba to? O ito, lower income country
2: ba to? Mas malaki na ipapautang sa atin.
0: Yes. Oh.
2: Kasi mag-a-adjust
0: yung interest rates. So in effect, ganun lang talaga yun. Pero in reality, may maniniwala ba na 115 million Filipino sasabihin, lahat tayo kumikita on average annually ng 250 to 270,000 pesos? Mm-hmm. Hindi eh. Yung mga minimum wage mo nga, short of 15,000, short of 16,000 per month ang kinikita. So, pinipaint niya, actually, medyo misleading yung pagpaint nito sa kalagayan ng bansa.
2: Sino ba yung mga ibang upper middle income countries?
0: Hindi ko alam, Busbari, hindi ko kabisado sino.
2: Pero ano yung standard? Would you know?
0: Ang standard ng pag-classify as upper middle income ay dapat, on average, lowest, nasa $4,500 GNI per capita. So ang explanation diyan, so yung GNI, ano lang naman yun, produkto at serbisyo na nagagawa ng bansa.
2: Tama.
0: Whether domestic or yung mga citizens mo nasa ibang bansa. So kung ipagpapalagay mo na upper middle income country, so ina-assume nga na lahat tayo kumikita ng 250 to 270,000 pesos annually.
2: Mm-hmm.
0: So ang itsura niyan, maganda naman pala kalagayan ng ekonomiya. Pag tinignan natin yung other factors, halimbawa, self-rated poverty survey.
2: Tama.
0: Ang laki ng self-rated poverty survey natin. 50%. So, kalahati ng populasyon natin nagsasabi na naghihirap sila. Pag tinignan natin yung kalagayan ng mga manggagawa, yung purchasing power ng mga manggagawa, napakababa din. So, hindi nire-reflect ng upper middle income classification yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino.
2: Tsaka nga, kaya ako tinatanong yung anong ibang countries. Kasi sabihin mo ng $4,500 sa atin compared to another country. Kung doon sa bansang yun, napaka-robust ng kanilang social insurance.
0: Tama. Diba?
2: Meron silang universal healthcare.
0: Tama.
2: Obviously, yung kanilang disposable income ay
1: mataas.
2: Diba? Pero kung dito, ikaw ang tagasagot ng lahat, yung $4,500 mo, kahit totoo pa yun, ubus ka agad yun.
0: Ang isa pang angle na dapat tignan dyan, Gob, tsaka Boss Barry, ay dito kasi sa bansa natin, K-shaped economy tayo. Ibig sabihin, ang laki ng income disparity.
1: Mm-hmm. Yun ang malaking problema.
2: Iba pa yun.
0: So kung halimbawa yung top 50 mo na pinakamayamang Pilipino, earning by the billions.
2: Tama.
0: Ibangga mo yan ngayon sa rest of 50% ng population mo na kumikita ng napakaliit. So hindi niya napipinta yung buong picture.
2: Yung average tataas dahil lang sobrang laki ng kinikita.
0: Sobrang laki ng kinikita ng ilan, pero yung kinikita ng average na manggagawa, napakaliit. So for a classification of upper middle income status na sabihin sa Pilipinas, while merong mga metrics na ginagamit dyan, hindi niya nire-reflect yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Kaya ang unang tanong agad dyan, naramdaman mo ba?
2: Okay.
0: Naramdaman ba natin yung paglago ng ekonomiya? So ang sasabihin ng ordinaryong Pilipino, syempre alam natin pare-pares, hindi nga namin naramdaman.
2: Mm-hmm.
0: Pero it's a good step and it's a good sign para i-adjust natin papaano natin view yung development sa bansa natin.
2: Ito, on a related note, sabi ng mga BPO workers, dapat daw ang kanilang minimum wage ay 35,000 pesos a month. Anong tingin niyo doon?
0: Naka-base kasi yun sa 1,200 sa Ibon Foundation na study.
2: Oo.
0: So, wala naman kaming problema doon kung yun ang pinapanawagan. Pero sasabihin dyan ng IBPAP tsaka ng BPO companies, hindi na lang kami dito. Hindi na lang kami dito magne-negosyo. Narinig namin to sa isang committee hearing, Boss Barry and Gov. Sabi nila, buti pa raw yung ibang bansa ang baba ng labor cost.
2: Mm-hmm.
0: So, tas meron pang yung advent ng AI ngayon. So, ang sagot ko, anong gusto nyo mangyari dito sa Pilipinas sa mga manggagawa sa BPO? Ibig sabihin, gusto nyo na i-reduce yung kanilang mga benefits na natatanggap just to make the Philippines more competitive in relation to other countries. So, hindi rin magandang gamitin na benchmark yung ibang bansa na may mas maliit na labor cost kumpara dito sa Pilipinas.
2: Tsaka parang joke yun eh. Yan yung may trabaho ka na nga, gusto mo pa ng sweldo.
1: Pero alam mo, speaking sa BPO, nabasa ko sa I think sa politiko hindi nanonotice ng general public at I think may including Dole, may mga nangyayaring retrenchment sa BPO industry. Inooferan sila ng retirement packages, etc. Dahil nga because of the advent of AI.
0: Sobrang dami.
1: Yun ang nakakatakot na... hindi natin, nabulaga ako, nabasa ko dun sa politiko.
0: By the thousands yan, Gob. Ang

0: ang binabanggit namin dyan, yung AI naman kasi na dinideploy sa mga BPO companies, hindi naman kusang natutuyon eh. Uh-huh. yung machine or yung technology, yung process, tinuturuan din ng mga BPO workers yun eh. Pag natuto na yun, yung technology na yun, yung machine na yun, ang gagawin, ang natural tendency ng mga malalaking kumpanya, uh-huh, i-retrench ko na itong mga manggagawa kasi meron namang machine o merong technology
1: na kayang gawin,
0: no, yung ginagawa ng 10 BPO workers. Yeah. So sinasabi namin dyan, dapat just transition. Inevitable yung pagpasok ng AI eh. Pero yung mga manggagawa mo, dapat hindi mo iwan sa kangkungan.
2: Tama naman.
0: Hindi mo, hindi disposable.
3: So dapat yun nga nakita ko doon sa ano, dapat talaga tingnan yung transition. Saan, yes, mo dadalhin yung mga, exactly, yan? Saan mo, mm-hmm, itatapon o dadalhin yung mga, uh-huh, nare-retrench na mga yan? O, kasi sabi natin, attractive yung, tama, exit plan nila, mm-hmm, sa mga employees. Pero after that, what? Saan sila pupunta?
0: Idagdag ko, Gob, tsaka Boss Barry, yung upskilling, lagi kasing sinasabi yan eh. Uh-huh. Pag tinanong mo ang BPO workers, walang available eh. No opportunities for them to upskill. May bayad yan, Boss Mari, tsaka Gom. Hindi simpleng training yan na sasagutin ng kumpanya.
3: Magtatayo na
0: hindi
3: sila,
0: hindi sinasagot. Hindi sasagutin yan. Tapos,
3: out of pocket sila kung gusto nila.
0: Out of pocket at very limited. Okay. So kaya pag sinabing, okay, we need to upskill. Ang ganda pakinggan. Pero available ba yung opportunities na yan para sa BPO workers? Hindi eh. So yan yung problema.
1: Okay, nasa na ang sinusulong mong batas sa Congress na 1,200 pesos national minimum wage? But before you answer this, the spokes will return after this short break.

0: No.
1: The spokes is back, still with Congressman Ellie San Fernando of Kamanggagawa Party List. Bago tayo pumunta sa ating hanging question, may mga live viewers question tayo. Bago to.
2: Wow.
1: From username, Baku. Nakakausap mo pa ba si Kong Miao? Anong sinabi mo sa kanya nung ma-expel siya sa Congress?
3: Bumoto ako nun.

0: No, dun sa expansion. Ang basis kasi, Gop, tsaka Boss Barry, ay social media post. Eh kung paingayin lang sa social media, di ako na next logical target. Sabi ko sa kanya, alam niya naman na magiging boto ko sa doon sa expulsion sa kanya. Mm-hmm. Tapos sabi ko, kung may advocacy ka sa freedom of speech and freedom of expression, tuloy niya lang. Mm-hmm. Sabi niya kasi nung ma-expel siya, at sinabi niya rin to sa mga media, tinanong ko, anong gagawin mo pag na-expel ka? Ang sagot niya, magkakasino daw muna.
1: Okay. Nawala na siya ng, yan ang gusto ko. Nawala na siya ng trabaho. Mayroon pa siyang pangkasino.
2: Sana o.
1: Saan ka pa?
2: Saan ka pa? Ito, from username Gili. Ano ang ibig sabihin ng mga tattoos mo?
0: Ayun. Wow. Wala lang kung ano-ano lang yan eh. Alam, pagbata, pagkabataan. Yeah, mapusok. Oh. Eh, naglagay tuloy. Ito, 21st birthday tattoo ko tapos.
2: Wow.
0: Ito, recent lang ito eh.
2: Okay.
1: Ano nga?
0: Ang banggit ng kaibigan ko, maturity daw yun eh. So, see things maturely. May isa pa akong tattoo dito. So, face them bravely. So, see things with wisdom and face them bravely. So, walang atrasan, gumbaga.
1: Isang question from our viewers. Si Ana. Anong mga batang kongresista na ano? Sinong mga...
2: Sino katropa mo?
1: Oh, sa wala na si Miao. Magkatropa ba kayo ni Miao? Hindi na
0: kami masyado nag-uusap, Gob, eh, recently.
1: Oh, sino yung katropa mo ngayon dyan?
0: Meron kaming grupo, yung mga young neophytes. So,
2: madami ng bata sa house ngayon.
0: Yeah. Nakakausap ko si Kong Brian po. Sina Kong Nico Daza, sama. Mm. Yan, sina Kong Rene ko, ng Kabataan Party List. Marami kami mga bata. And interestingly, si Kong Ryan Recto, nakakausap ko yan, Gob.
1: Mga bata, totoo yan. Okay.
2: Okay, our hanging question. Nasa na ang sinusulong mong batas sa Congress na 1,200 pesos national minimum wage? Anong status ko?
0: Ang pinupush namin primarily, Boss Barry and Gov, ay yung 200 pesos legislated wage increase. So yan ay nasa committee level. Mm-hmm. Pero pumasa na kasi yung 19th Congress eh. So by the rules, pwede namang invoke yung Section 48. Pero titignan natin kung paano yung magiging system dyan kasi meron ng committee action eh. So magkukonvene uli ang committee. Yung House Bill number 8081, mm-hmm, yung abolition of provincial rate. So pending before the plenary. Kasi dapat ang mag-a-action diyan yung Committee on Rules.
2: Ah, hindi pa siya nare-refer to committee.
0: Then nasa Committee on Rules na nabasa na.
2: Okay. Pero wala pa sa Committee on Labor.
0: Hindi, tapos na sa Committee on Labor.
2: Approved
0: na sa Committee on
1: Pag-report out ng Committee on Rules to the plenary.
0: Approved na sa Committee on Labor
1: for second reading.
0: February na
2: second reading.
0: February pa, Boss Barry tsaka Gov. Pero hindi pa sumasampa ng plenary. So,
1: sino yung mga kakampi mo na kongresista kung meron kang mababanggit dito sa sinusulong mong mga bills?
0: Mainly,
1: at saka sino rin yung mga
2: matindi
1: na kalaban mo ng mga kongresman?
2: Bakong yun ang gusto namin makinig talaga.
0: Sa proponent, syempre nandyan ang TUCP party list, Deputy Speaker Ray Mendoza. Tapos ang principal authors ng House Bill number 8081, si Kong Adrian Salceda of 3rd District, Albay. Mm-hmm. Tapos si Kong Joel Revilla. Tapos marami na rin nag-co-author eh. Doon sa nag-o-oppose o pumipigil sa House, wala namang publicly nag-announce, Gov, tsaka Boss Barry. Mm-hmm. Wala nagsasabi na we oppose that. Mm-hmm. Kaya magkakaalaman yan pagdating ng second and third reading. Kasi yun yung period of debate eh. Okay. Sponsorship and debate.
1: Pero sabi mo nasa Committee on Rules na ngayon o nasa committee level pa lang? Dalawa yun, di ba? Dalawa.
0: So tapos na po sa Committee on Labor. So dapat babasahin na sa plenary for sponsorship.
1: Second reading.
0: So ang nakapending siya sa Committee on Rules.
2: Okay.
0: Kasi ang majority leader, di ba, ang magsischedule.
2: Tama.
0: Kaya tuloy-tuloy yung panawagan namin kay Majority Leader Sandro Marcos na there are already 200 congressmen who are supportive of this bill. So the only logical thing to do is to schedule it for plenary. Kasi kung may concern o may opposition to the bill, the proper venue would be through plenary action.
2: Doon ang debate.
1: Nandun ang debate. Mahirap. At saka yun, period of amendment. Yes. Tama, nandun.
0: Mahirap naman kasi namamatay doon sa hindi dahil sa debate o sa botohan eh. Kasi kami kung halimbawa magde-decide ang Kongreso, Gov and Boss Barry, sasabihin nila, hindi akma yung bill mo, Kong Eli. matatanggap namin kung natalo sa botohan.
2: Okay.
0: Pero kung mamamatay dahil nakalimbo,

0: bo, hindi umuusad. Medyo ibang usapin yan.
1: Natalo sa botohan or na-dilute.
0: Instead na
1: 200.
0: Yun ang concern namin dyan, Boss Barry and Gob. So, kaya binabanggit namin kay Majority Leader, no less than the Speaker of the House, Speaker Bojedi, is supportive of this bill, of this measure. So, kaya sinasabi namin, makiusap tayo kay Majority Leader. Kasi wala pa naman, the administration, wala pang kahit isa na po pwedeng ma-report na meaningful legislation for workers patungkol sa wages. So, meron kasi dalawang aspeto yun, Boss Barry and Gov, yung wage increase, tapos yung wage reform. Doon sa wage increase, yun yung pagtataas ng sahod.
1: Across
0: yung,
1: the board.
0: Yung wage reform, yung pagtalakay doon sa sistema ng pagtatakda ng sahod. So, almost everyone sa House sinasabi, eh, dapat naman talaga buwagin yung provincial rate, especially congressmen na nanggaling
2: sa region,
0: sa probinsya, sa mga distrito sa region.
1: Yung bill mo ba may counterpart sa Senate?
0: As far as I know, Boss Barry, nag-file ata si Senator Raffy Tulfo.
1: Okay. Meron, similar?
0: Hindi ko alam kung similar eh. Pero si Senator Robin Padilla meron din. Tsaka si Senator Aimee Marcos, meron din sila na similar bills. Pero hindi ko alam kung ano ng status sa Senate eh. Nagkaroon lang ng isang public hearing o committee hearing. After that, wala na.
1: Eh, ang gulo-gulo naman kasi sa Senate.
0: Gulo, okay.
2: Ito ako ngayon, may mga reaction. Baka popular ka talaga, kaya ang dami mga reaction from mga
0: baka
2: viewers.
0: Baka puro hahareak
2: yun. Ito galing kay viewer Potato Tini. Wala pa raw taas sahod, marami nang nawawala ng work. May reaction ba kayo?
0: Eh, usual na ginagamit yan eh. When you increase wages, magtatanggalan ng trabaho.
2: Yung joke natin ka dyan, may trabaho ka na ka, gusto mo, may sigundo ka.
0: Saan kaya yan? Dapat i-report nila yan. Yung tanggalan ng trabaho. Pero may studies dyan, Boss Barry and Gova, na walang correlation ang unemployment tsaka moderate wage hike.
2: Okay.
0: May study ang UP Soler na dyan. So, hindi po pwedeng sisihin yung pagtataas ng sahod sa tanggalan ng trabaho.
2: Ito pa, Kong Eli, galing naman kay Mark Anthony Bautista. Sana may upscaling din ng gobyerno. Reaction. Meron naman siya. May upscaling ba sa gobyerno?
0: Dapat. Hindi, pero ang daming training sa gobyerno. Ang daming training. Ang daming forum.
2: May training doon sa mga career.
1: Ako nga, puro capacity building.
0: Hindi naman tapos
2: capacity. Ang daming ang capacity building sa gobyerno. Dala sa executive.
1: Ano ba yan? Ano ba yan?
0: Pero agree. Dapat may upscaling. Especially sa mga elected officials natin.
2: Yung tingin ko yun ang kailangan. Oh. Pero yung upscaling na yun, dapat sa butante na manggaling. Pumili sila ng...
0: Diba? Na matino. Maayos.
1: Itong tanong. You voted to impeach sa VP Sara. Pero question mo yung proseso. Paano mo re-reconcile yun?
0: Ang tanong kasi doon ay, first, bilang mga halal na opisyal, accountable ba dapat tayo lahat sa mga bumoto sa atin? The answer is yes. Resounding yes. Yung proseso ba doon sa pag-impeach, sinabi namin, polluted, di ba? So we stand by it. Kasi maglolokohan naman tayo pare-parehas kung walang pressure na nanggaling sa House o doon sa leadership. Kasi may mga ganyan ako naririnig eh. Na pag bumoto ka ng no dyan, ito mangyayari sa pondo mo, ganito sa advocacy mo. So may pressure. So maraming mga marahil, mga kapwa ko mambabatas doon sa House, ay bumoto ng yes, not because fully yes sila, kundi merong pressure. So may pollution doon sa proseso. Pero even if there is a question in the process, the fact remains na merong mga tanong ang mamamayan sa Vice President. And even if it means si Presidente o kahit ako pa, may tanong yung mga tao, dapat answerable kami sa mga bumoto sa amin. And the proper venue for the

0: part of a political camp. Sinabi na namin, Gupto, tsaka Boss Barry, na hindi kami DDS, hindi kami Maka Marcos, hindi kami Dilaw, hindi kami Pink.
1: Kamanggagawa lang
0: kayo. Kasi maraming manggagawa na Maka Marcos, maraming manggagawa na Maka Duterte, maraming manggagawa na Maka Pink. Yung mga manggagawa na ng interes tungkol sa sahod, tungkol sa oportunidad, tungkol sa makakuha ng sapat na serbisyo, matugunan yung mga problema nila bilang mga manggagawa. Hindi naman ang concern niyan ay makipagpatayan dahil sa mga politiko na sinusuportahan nila. At ito binabanggit ko, kahit na magpatayan dahil yung mga manggagawa sa mga politiko yung sinusuportahan natin, at the end of the day, mababa pa rin sahod natin. May provincial rate pa rin.
1: Ito, since related to dun sa sinabi mong yan, na mga manggagawa, concern, yung trabaho nila, etc. So, ito, third day na ng INC rally. Ito, pinag-uusapan namin na traffic kami pa kayo ng Tuesday. Anong comment niyo dyan? Anong thoughts niyo on what's happening?
0: Freedom of speech absolutist ako eh, Boss Barry.
1: Tama naman.
0: Gov. So, lahat ng Pilipino, lahat ng Pilipino ay may kalayaan na magpahayag ng kanilang nararamdaman. So, kung yun ang nakikita na paraan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, eh, pamamaraan nila yun. Ako nga, ina-advocate ko, kumilos yung mga tao eh. Mm-hmm. May nakikita kayong problema, kilos kayo. Mm-hmm. Lumabas kayo kahit ano pang kulay ninyo, and I will support it. Yung mga ano nyo, yung mga pagkilos nyo. Kasi, what we need is not suppression of movements ng mga tao. Kailangan nga natin ng mas maraming tao na lumalahok sa diskurso sa politika para malaman ng mga nakaupo sa pwesto kung ano yung hinaing ng taong bayan. Ngayon, may problema yung marami doon sa ginawang pagkilos ng Iglesia ni Cristo. E di ang sagot doon, tapatan ng mas malaking pagkilos. If everyone deems na mali yung pagkilos ng Iglesia ni Cristo, edi dapat merong isang malaking pagkilos din yung mga kumukontra doon sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo.
2: May mga nagsasabi kasi kung Eli na yung pagkilos ng Iglesia paraan para pigilan yung pagpa-file ng kaso against sa Senator Marco Coleta at yung lalo na yung plunder, di ba? Kung plunder, aarestuhin ganyan, di ba? Walang bail yan, no? Tama ba yun? Agree ka ba dun sa ganong... Kung totoo na yun lang ang pakay nila?
0: Inamin naman nila yan, Gob, eh. Tsaka Boss Barry. Inamin nila na yun ay may patungkol kay Senator Marco Coleta. Sinabi yan ng Iglesia ni Cristo mismo, eh. At sinabi rin nila na dapat yung batas ay pantay na ipinapatupad sa lahat ng mga sangkot sa kung anumang korupsyon yan. I will not question their motive kasi sa kanila yon. Ngayon, kung naniniwala yung malaking bahagi ng populasyon natin na kailangang mapanagot ni Senator Marco Coleta, edi tapatan din ng isang malaking pagkilos. Yun ang pananaw ko dyan, Gob, at Boss Barry. I will not question yung motive nila, yung kalayaan nila na magpahayag ng damdamin at kumilos. In the same manner, lahat ng gustong kumilos dapat lumabas kung gusto niyong lumabas. That's the only
1: kinabahan lang ako sa traffic na harapin natin. Ito, wala pa tayo sa tough questions, Kong Eli, pero tatanong ko na to, ha. Tumanggap ka daw ng maleta.
2: Saan?
1: Saan dala ka rin to?
0: Saan po ba magkiklaim
1: ng maleta? Tapos may pinakita ka sa social media na ano yun? Ano, wait.
0: Ang maleta lang na meron kami, mali-maletang kaso. Alam nyo, Boss Barry Gob, nung nag-explain ako ng vote doon sa impeachment, may challenge ako eh. Ang challenge ko, kung lahat tayo may problema sa bank account ni Vice President, o lahat tayong congressman magbukas ng bank account. Kung lahat tayo ay may problema doon sa SALN ng Vice President, lahat tayong mga congressman maglabas ng SALN natin.
1: Dapat naman eh.
0: Dapat, di ba?
1: Dapat naman.
0: Oh, kaya yung nagsasabi na may maleta, ako na natanggap, buksan nyo bank account ko.
2: Akala ko buksan maleta.
0: Hindi, baka malungkot pa sila sa...
2: pero yung paglabas ng nakatanggap ka ng maleta, dahil after you voted yes to the impeachment.
0: Oh, ganun naman ang sasabihin eh. Lahat ng nag-vote ng yes sa impeachment,
1: tumanggap ng maleta.
0: Lahat ng magsasalita against a political camp, sasabihin, tumanggap ng maleta. Eh, alam ng mga manggagawa eh. Alam ng mga kabaro ko sa kamanggagawa party list. Eh, nakatira nga ako sa opisina namin eh.
2: Okay. bago tough question tayo, bilang kinatawan ng mga manggagawa, anong gusto mong maipasa na labor law bago magtapos yung term mo?
0: Dalawa, Boss Gob tsaka Boss Barry. Yung House Bill number 8081.
1: Okay.
0: Tsaka yung legislated wage increase.
1: Okay.
0: Mula nung tumakbo ang kamanggagawa party list at nanalo sa eleksyon, hindi nag-value since the first

0: day, noong June 30, na naging official na kami ng mga mambabatas, hindi ako nagbago dun sa sinasabi ko na ang gusto ko lang mangyari, itaas ang sahod ng mga manggagawa at mabuwag ang provincial rate. Kahit anong gawin ko o anong dapat gawin para lang mangyari, ang gagawin ko.
1: Yan talaga ang flagship nyo.
0: Yes, kahit sabi ko nga nung nagkakampanyahan, kahit pa si Satanas kausapin ko.
2: Paano kung hindi pumasa? Paano kung hindi ka pumasa? Baka singiling ka ng mga
0: okay lang.
2: Supporters.
0: Okay yun. Lang, Gob. Hindi naman kami takot na masingil eh. Pero mahalaga na maipakita na hindi binitawan,
1: Tama.
0: Yung laban.
2: Tama naman.
0: At kailangan ding maintindihan ng mga manggagawa natin, mga kamanggagawa natin, na hindi lang dependent sa isang congressman yung gusto nating pagbabago.
2: Tama naman.
0: So, ang binabanggit natin dyan, kung gusto natin magbago, halimbawa, tumaas yung sahod o mabuwag yung provincial rate, it would require yung pagkilos din ng mga manggagawa. Maraming paraan ng pagkilos eh. Hindi naman rally lang yun eh. Pupwede nilang singilin yung mga district representatives nila. Pupwedeng singilin yung mga nakaupo sa pwesto. Even the president himself, pupwedeng singilin ng mga tao na, Mr. President, ang gusto namin mabuwag ang provincial rate. So, gagawin mo ba yan o hindi? So, yun yung pinagsusumikapan ng kamanggagawa party list, Gob, and Boss Barry.
1: Okay, dito na tayo sa tough questions. Ito, medyo napag-usapan na natin to eh. Kung papipiliin ka between higher wages or more jobs, ano pipiliin?
0: Parehas.
1: Or talaga.
0: Oo, wala. Higher wages and more jobs.
1: Second tough question. If a company cannot pay a living wage, does it deserve to stay in business?
0: Pay a living wage? So, medyo debatable pa kung ano yung living wage eh. Pero kung ang isang kumpanya ay hindi nagpapasahod ng tama sa kanyang manggagawa, dapat wala yung negosyo niyan. Dahil hindi negosyo yan. Ang tawag dyan, nag-hire ka ng mga slave, ng mga alipin para kumita ka lang ng kumita.
1: Okay.
0: So, yun ang pananaw namin dyan.
1: Next tough question. If you are offered to be part of a Senate slate in 2028, would you take it? Tinanong din namin to. Nung nakahuli natin to ka.
0: May mali agad dun sa tanong eh. Boss Barry tsaka Gob eh.
2: No.
0: Una, hindi pa ako pwedeng tumakbo bilang senador.
2: Ganun ka pa kabata
0: 35
2: ako?
0: 35 eh. 35, di ba? 30 wow. Lang ako. 30 lang ako ngayon taon.
2: Mag-aantay pa pala.
0: So, pero assuming 35 ako. Oh, may mag-o-offer, tatakbong senador. Hindi ko tatanggapin. Kahit anong kulay pa yan.
2: Okay, kung ikaw si Labor Secretary Tolentino, anong una mong gagawin na mararamdaman ng mga manggagawa?
1: ano yung department order number one?
0: Siguro nandoon sa inspection. Kasi maraming violation sa basic labor standards nangyayari at naguugat dahil hindi na-inspect ng maayos yung mga business establishments. Kahit hindi pa tayo mag-usap ng tasahod o ng legislated wage increase o ng provincial rate, ma-inspect lang na maayos yung mga business establishments, diyan nalalabas yan eh. Can of forms yan eh. Box of forms yan eh. Maraming hindi nagbabayad ng SS Pag-ibig PhilHealth. Maraming hindi nagbibigay ng minimum wage, hindi sumusunod sa wage order. Maraming lumalabag sa labor-only contracting. So, ang daming violation sa basic labor standard. Yan ang una kong gagawin. At sinabi ko rin po yan kay Secretary Tolentino.
2: Okay. Ayos. Kung kami yung presidente ni Kumbara, you will be our labor secretary.
1: Thank you, Kong Eli.
0: Thank you.
1: Laging sobrang saya pag nandito ka. Sana

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh, yeah!

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh!

0: Magandang umaga. Ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Protesta ng Iglesia ni Cristo. Tinapos na makalipas ang 3 araw. CIDG handang arestuhin si Senador Dante Marcoleta sa kasong plunder. Upper middle income status ng bansa, umani ng halo-halong reaksyon. At security guard na rescue 8 araw matapos tumama ang malalakas na lindol sa Venezuela. Tinuldukan na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang kilos protesta matapos ang 3 araw. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
1: Mabilis na nilinis ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang paligid ng Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ito ay matapos na i-anunsyo ni INC spokesman Edwil Zabala na tapos na ang kanilang pagtitipon dakong 7:30 kagabi. Ayon sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, umaasa sila na pakikinggan ng pamahalaan ang kanilang panawagan na huwag baluktutin ang batas at ipatutupad ito ng tama.
2: Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa.

0: dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi.
1: Pinasalamatan din ni Zavala ang mga nagsalita sa kanilang pagtitipon, kabilang sina Senator Robin Padilla at dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Nagparating din siya ng pasasalamat sa mga otoridad dahil sa pagpapahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang kilos protesta. Ayon sa Manila Police District, base sa kanilang crowd estimate, umabot sa 8,200 ang tao sa Liwasang Bonifacio bandang alas 8 ng gabi. Masayang masaya naman ang miyembro ng INC na kahit pagod ay nilinis ang bawat sulok ng Liwasang Bonifacio bilang pagtugon sa atas ng pamamahala na pumunta ng malinis at aalis din malinis. Ayon kay Astra Pimentel Naik ng PDP Laban, namangha siya sa disiplina ng INC sa pangangalaga sa kalikasan matapos na agad na walisin at damputin ng mga kaanib nito ang mga bote ng tubig at pinagkainan na nasa sahig bago hakutin ng Manila DPS.
2: Gusto kong batiin ang lahat ng miyembro at pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa pinakita nilang disiplina sa kanilang pagsagawa ng peaceful rally, no? Kasi inabutan nilang malinis, iniwanan nilang malinis. At hanggang ngayon nga ay nandito pa, naglilinis pa rin sila at nagliligpit. So, saludo sa inyong disiplina.
1: Agad din lumuwag ang daloy ng trapiko patungong Taft Avenue at Quezon City. Makaraang mag-deploy ng maraming traffic constable ang Manila Traffic and Parking Bureau, katuwang ang Manila Police District. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas.
3: Matapos ang tatlong araw, generally peaceful ang naganap na protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon yan sa NCR Police Office. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Chill Emprido ng Abante.
4: Naging mapayapa sa pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo rally na natapos na kagabi. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberina, generally peaceful ang assessment ng buong hanay ng NCRPO sa magkakasunod na araw ng pagtitipon ng INC simula pa noong June 30 sa kabila ng ilang insidenteng naitala sa unang araw ng pagtitipon. Nananatili silang nakatuon sa kaayusan at kaligtasan ng publiko habang iginagalang umano ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magpahayag at magtipon. Sinabi ng pulisya na ang mga naitalang insidente noong unang araw ng rally ay agad na natugunan alinsunod sa umiiral na batas at mga itinakdang operational procedures. Sa sumunod na dalawang araw, naging maayos at mapayapa umano ang daloy ng pagtitipon. Isinagawa ang INC rally bilang suporta kay Senator Dante Marcoleta na nahaharap at umano'y sasampahan ng kasong plunder kaugnay ng umano'y 75 million peso sa donasyon na natanggap noong nangangampanya ito sa eleksyon. Binigyang diin ng NCRPO na ang kooperasyon at disiplina ng mga organizer at kalahok kasama ang mga pulis at iba pang katuwang na ahensya ang naging susi sa matagumpay na pagtatapos ng pagtitipon. Muli ring tiniyak ng ahensya ang kanilang pangako na ipatupad ang batas ng patas at paggalang sa karapatang pantao habang pinangangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Para sa Metro Morning, Chilem Prido, Abante.
3: Handang arestuhin ng CIDG si Senator Rodante Marcoleta. Oras na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel John Giagi, wala pa silang natatanggap na warrant of arrest para sa sinumang high-ranking government official. Balak sampahan ng Office of the Ombudsman si Marcoleta ng kasong plunder sa Sandigan Bayan dahil sa pagtanggap nito ng 75 million peso campaign donations noong 2025 elections. Gagamitin ng ombudsman ang testimonya ng 8 sa 18 Maleta Boys laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Lumalabas kasi sa investigasyon na nagtutugma raw ang kanilang mga pahayag tungkol sa cash deliveries kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Naantala naman ang ombudsman sa paghahanda sa kaso dahil sa Maleta Boys. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin sila pinapipirma ng kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod ng affidavit na dapat napirmahan na raw noong June 20. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, itinangging may kinalaman ito sa anumang anomalya kaugnay sa flood control projects. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
5: Maraming ginit ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na wala siyang kinalaman sa korupsyon na nagaganap sa bansa. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, walang ebidensya ang magtuturo na dawit si Romualdez sa anomalya sa flood control. Kasunod dito ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang dahilan ng pagturing ngayon kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan na isang state witness ay para ikanta ang anomalya ni Romualdez.
6: The latest attempts to link Representative Ferdinand Martin G. Romualdez to alleged anomalous flood control projects are not supported by evidence. They do not square with how the national budget process actually works.
5: Giit pa ni Atienza, wala ni isa man sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH ang nagsabing na manipulan ni Romualdez ang budget. Maging si Bonoan rin anya ay kailanman ay hindi binanggit na sangkot si Romualdez sa anomalya. At ayon kay Atienza, malabong manipulahin ni Romualdez ang budget kahit pa noong House Speaker pa siya.
6: The issue traces back to the national budget process. Sa prosesong yan, no single person, not even the Speaker of the House, can control. No Speaker can dictate upon Cabinet Secretaries. Neither can he dictate upon Senators who exercise their own independent constitutional mandate.
5: Samantala, iginit rin ng kampo ni Romualdez na huwag gawing shortcut ng pagdawit ng malalaking pangalan para lang masabi sa publiko na may hustisya ang gobyerno. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Back to normal na ba ang traffic sa Maynila matapos ang rally ng Iglesia ni Cristo? Puntahan natin sa Mindola si Ryan Reloban ng Abante para sa update. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan?
7: Willard, good morning. Kahit tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pagtitipon, nananatiling sarado pa rin sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada dito sa lungsod ng Maynila, partikular ang mga rutang papunta at malapit sa Malacañang. Sa pag-iikot namin, mahigpit pa rin ipinatutupad ng mga otoridad ang road closure sa ilang bahagi ng Mendiola at mga karatig na lansangan. Kabilang sa mga nananatiling sarado ang bahagi ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Mendiola Street. Gayon din sa bahagi ng Legarda Street mula Figuera Street hanggang San Rafael Street na nagsisilbing pangunahing ruta patungo sa Malacañang. May mga inilaan naman na alternatibong ruta para sa mga motoristang maaapektuhan na nagka-post sa official Facebook page ng Manila LGU. Una nang sinabi ni Manila Police District Director Brigadier General Arnold Santiago na selyado ang lahat ng gate ng Malacañang simula ng isagawa ang bigla ang kilos protesta ng INC sa EDSA People Power Monument hanggang lumipat na sa Liwasang Bonifacio. Nakaharang pa rin ang mga barrier na may mga barbed wire at malalaking container truck sa mga nasabing kalsada. Dahil sa pagsasara, ilan sa mga papasok sa eskwelahan at trabaho ang naglakad na lamang ngayong umaga. May mga pulis pa rin na nakadeploy para magbantay ng seguridad. Pakiusap lamang ng mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga motorista, ang pag-unawa ng habang ipinatutupad ang mga kinakailangang hakbang. Patuloy naman nilang minomonitor ang sitwasyon at agad na bubuksan ang mga kalsada kapag ligtas na at may pahintulot na mula sa mga kinauukulan. Inaasahan naman ang mabigat na daloy na trapiko sa mga alternatibong ruta dito sa lungsod ng Maynila. Patuloy naman nakapwesto ang mga traffic enforcer at mga pulis upang gabayan ang mga motorista at tiyaking maayos ang daloy ng trapiko sa mga lugar na apektado. Pinapayuhan din ng MPD ang mga motorista na maglaan ng dagdag oras sa kanilang biyahe, umiwas muna sa mga apektadong lugar kung maaari at sundin ang mga ipinatutupad na traffic rerouting upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng sasakyan. Willard, tiniyak ng mga otoridad na patuloy nilang babantayan ng ang seguridad sa paligid ng buong Malacañang habang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko, sandaling payagan na ang pagbubukas sa mga nasabing kalsada. Willard?
3: Maraming salamat sa iyo, Ryan Reloban ng Abante. Panahon na para baguhin ang cybercrime laws ng bansa. Yan ang panawagan ni Renato Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa panayam sa on-point ng

0: Billionaire News Channel. Sinabi niyang ang kaso ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban ay maaring magbigay daan para malaman ang mga kakulangan sa batas. Tatlong estudyante ang nasawi sa insidente. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang dalawang menor de edad na sospek. Pero may existing naman hubang batas para kumbaga ay sila ay ma-hold accountable.
1: So we have the anti-child abuse law and we have yung paghalimbawa dito sa mga nangyari sa Tacloban, which is murder, no? They can be held as co-principals sa murder, aggravated by the fact of it was done through ICT means. So gagamitin natin yung provisions ng 10175. But admittedly, Sir Willard, these are very novel cases na first time natin matetesting kung may mga gaps ba sa batas or may kailangan pa natin pa tayong punuan dito sa mga batas natin.
0: Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang cyber patrolling sa mga online site at sa mga transnational online group. Yan ang ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa anti-cybercrime group dahil lumalabas sa investigasyon na naimpluwensyahan ng isang transnational violent extremist ang dalawang estudyante na namaril sa isang eskwelahan sa Tacloban. Ang tinawag na adult groomer ay kabilang daw sa 764 Network. Kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa kanilang foreign counterparts para matukoy ang nasa likod ng grupo. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa pulis at sa DICT para maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa mga online terrorist groomers. Ayon kay Education Secretary Sunny Anggara, may mga aktibong grupo umanong minomonitor ng mga otoridad na nasasangkot sa online grooming ng kabataan. Dahil dito, hinikayat din niya ang mga magulang na bantayang mabuti ang online activity ng kanilang mga anak para maiwasang mabiktima ng mga radical groups.
2: Magpapatulong kami dyan sa PNP, sa DICT, kasi sila talaga yung nakaka-monitor on a large scale.
0: Tignan natin ngayon ang daloy ng traffic sa EDSA Orense. Nananatiling magaan ang daloy ng traffic sa north at southbound lane. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover. Light to moderate ang daloy ng traffic papuntang C5 Marikina at White Plains. Susunod sa Metro Morning, MRT7 target buksan sa second quarter ng susunod na taon. At lava flow muling namataan sa Mayon Volcano. Kapimuna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos na umakyat na bilang isang upper middle income country ang Pilipinas. Resulta daw ito ng mga ipinatupad na economic policies ng administrasyon sa loob ng 4 na taon. Matapos ang ilang dekada na pagiging lower middle income country ng bansa mula 1987, ay tuluyan ng kinilala ng World Bank ang pagtaas ng income status ng Pilipinas. Dahil daw yan sa naitalang average annual gross domestic product na 5.8% sa loob ng 5 taon. Dagdag pa ng Pangulo, ang mas malaki ngayong kumpiyansa ng mga investor ay maghahatid daw ng maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Di sang-ayon ang Trade Union Congress of the Philippines sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Iginiit ng TUCP na hindi ito dapat ikatuwa kung milyon-milyong Pilipino pa rin ang mababa ang sahod. Kamakailan lamang itinaas ng 85 pesos ang pasahod para sa mga minimum wage earners. Pero panawagan pa rin ng grupo sa pamahalaan, dapat pa itong itaas para patunayan ang pag-unlad ng ekonomiya. Tutulungan ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang kanilang mga tauhan na inirekomendang kasuhan ng CIDG dahil sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa mga kinasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide, sina Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 8 iba pa. Sinabi naman ni University President Father Roberto Yap na nirerespeto nila ang legal na proseso at patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga otoridad. Nalawagan din si Yap sa mga Atenista na hayaang gumulong ang proseso at iwasan ng anumang espekulasyon at panghuhusga. Inaasahan ng Department of Transportation ang operasyon ng MRT-7 sa second quarter ng 2027. 12 lamang sa 14 na estasyon ang magbubukas sa simula. Pansamantala itong tatakbo mula North Avenue sa Quezon City hanggang sa Caloocan. Hindi pa bubuksan ang estasyon ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Magdadala naman ito ng 300,000 pasahero sa unang taon ng operasyon nito. Muling namataan ng FEVOX ang lava flow mula sa bunganga ng Mayon Volcano nitong Huwebes ng gabi. Kasabay nito na obserbahan din ang minor Strombolian activity o maliliit na pagsabog ng lava sa tuktok ng vulkan. Ayon sa ahensya, nagpapatuloy na sa 179th na magkakasunod na araw ang effusive eruption ng Mayon na nagdudulot din ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o uson at mga rockfall. Nananatili sa alert level 3 ang vulkan. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mas mapanganib na pagputok at iba pang volcanic hazards. Namataan ang panibagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, mayroon itong international name na Bavi sa layong 3,400 kilometers at posibleng mabuo bilang super typhoon. Kikilos ito pakanluran at posibleng pumasok sa loob ng PAR sa susunod na linggo. Makararanas ang malaking bahagi ng bansa ng maaliwalas na panahon, pero posible pa rin ang localized rain showers at thunderstorms. Naglunsad ng malawakang pag-atake ang Russia sa Ukraine nitong Huwebes. Target ang Kyiv ng daan-daang drones at missiles. Mahigit 20 katao ang nasawi. Mahigit 100 gusali ang nasira. Mabilis na nag-deploy ng emergency rescue teams sa iba't ibang parte ng syudad. Kinondena ng Bahrain ang panibagong serye ng missile at drone attacks ng Iran sa kanilang bansa. Hiniling ng Bahrain sa United Nations Security Council na maparusahan ng Iran sa paglabag ng Islamabad Memorandum of Understanding. Ayon sa Foreign Minister ng Bahrain, daan-daang pag-atake na ang naitala mula pa noong Pebrero na ikinasawi ng 3 sibilyan at ikinasugat ng mahigit 400 iba pa.
1: The Kingdom of Bahrain has requested this emergency meeting of the Security Council because Iran has once again launched ballistic missiles and armed drones against my country, striking civilian areas in direct breach of its commitment under the Islamabad Memorandum of Understanding of the 17th of June to permanently cease military operations. This is the second time the Council convenes an emergency session over this pattern of attacks.
0: Isa na namang maituturing na milagro ang naganap sa Venezuela na tinamaan ng dalawang malakas na lindol. Na-rescue ang isang 44-year-old na security guard. Walong araw matapos sa mga lindol, na-trap ang biktima matapos gumuho ang 9-story mall na binabantayan niya. Kinailangang maghukay ng dalawang tunnel para makuha si Hernan Hill. Agad siyang dinala sa ospital. Mahigit 2,000 na ang naitalang nasawi. Pasok na sa third round ng Wimbledon si Filipina tennis phenom Alex Ayala matapos talunin si Maya Joint sa score na 3-6, 6-2, 6-0. Matapos matalo sa unang set, bumawi si Ayala at tuluyang nangibabaw sa sumunod na dalawang set para makuha ang panalo. Dahil dito si Ayala, ang kauna-unahang Pilipino sa Open era na umabot sa ikatlong round ng Grand Slam Tennis Tournament. Sa susunod na laban, haharapin ni Ayala ang defending Wimbledon champion at world number 3 na si Iga Swiatek sa Sabado. Tignan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Reliance. Light to moderate ang daloy ng traffic sa southbound lane habang moderate to heavy ang northbound lane. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth sa Quezon City, moderate to heavy ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road habang magaan pa ang papuntang Fairview.

0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Corina. Ramdam mo ba?
1: Alin, yung lindol?
0: Hindi, na upper middle income country na raw tayo.
1: Parang pareho yun ah. Ikaw, ramdam mo?
0: Hindi.
1: Hindi rin. I mean, you know, tayong dalawa, gainfully employed tayo. Madaling sabihin yun, pero kapag nakikita mo na ang karamihan sa mga nasa paligid ng Metro Manila pa lang yan, ha, wala pa yung mga nasa bundok. Parang hindi makapaniwala yun.
0: Yung mga nagkukumahog para pumila dun sa 20 pesos na bigas.
1: Hindi ba nga? Tapos, nagrereklamo lahat ng mga manggagawa, 85 pesos, hindi ba na idadagdag, na sabi nila, kulang na kulang yan. Dapat at the very least, 200 pesos dapat para mapakain nila ang kanilang pamilya.

0: Kaya sumasideline ng mga tao, rumaraket, di ba? Para lang makatustos.
1: Saan kaya nila nakuha yung datos na yon, ano?
0: Sa Forbes Park siguro.
1: Siguro nga. Ayan, ako. Anyway, isa yan sa mga pag-uusapan natin mamaya. Talaga nga bang tayo ay nasa upper middle income status na ang Pilipinas? Ang gandang pakinggan. Nasaan ang pera? Manatili pong nakatutok. Susunod na ang memo.
2: Wherever there is opportunity, there are Filipinos.
3: There are many Filipino first stories here throughout North America. Tinitingala na ngayon ang Bilyonaryo News Channel bilang tulay between the Filipino stories in the Philippines to the Filipino stories here in North America.
2: And wherever there are Filipinos, Bilyonaryo News Channel follows to deliver stories that they need to know and to serve the ones who also serve at the expense of leaving home. Thank you for the warm welcome, North America. This is BNC, your Bilyonaryo News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

Ano ang nakasulat sa ating memo ngayong araw? Well, number one, nahaharap sa mabigat na kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil sa hindi nito idineklarang pondo o yung parang campaign contribution sa kanya. Pero paano nga ba nagiging plunder ang isang kaso na may kinalaman sa campaign

0: finance. Yun lang naman, hindi ba, ang kailangan nating sagutin. Na sigurado naman, malinaw naman siguro sa batas yun. Kung yung nangyaring pagtanggap ng pondo ay talagang pumapailalim sa krimen na plunder.
1: Oo.
0: Importante yun eh. Kasi yung plunder po, ang ibig sabihin, non-bailable, makukulong siya.
1: Oo.
0: Hindi siya makakaboto sa impeachment. Kaya pinaghihinalaan, di ba?
1: Ang narinig nating laging depensa ng kampo ni Senator Marcoleta, hindi naman daw public funds yan. Kahit na inamin niya na tumanggap siya ng donation at di nga nadeklara dun sa kanyang statement of campaign, kumbaga contributions and expenditures. Pero ang sinasabi naman, kahit private funds, pasok pa rin daw sa plunder.
0: Sabi?
1: Oo.
0: At meron pang mga ibang mga abogado na nagbabanggit ng mga tinatawag na jurisprudence o yung mga dating mga kaso ng plunder na ganyan-ganyan ang mga sirkumstansya. Well, for number one, una, bakit hindi na declare? Hindi ba? Pero yung hindi pagdeklara, plunder ba yun? Yun din ang isang tanong. Ano? So, hihimayin po natin yan mamaya kasama ang nakakaalam sa batas para matuldukan na nga natin yaang tungkol sa plunder ba o hindi. So, totoo kaya yung nabanggit sa akin ng aking Tweety Bird?
1: Na?
0: Kala ni Jess Falsi, siya lang ang may Tweety Bird. At saka si Spy Marfil, may Tweety Bird din ako. Ang sabi ngayong araw daw, ihahain yung arrest warrant. Di ba kahapon pinag-uusapan natin?
1: Kasi may isang working day pa bago
0: may
1: matapos
0: ang lindo. May one working day pa bago magsimula ang impeachment trial sa Lunes.
1: Nako?
0: Oo. O pagkatapos yan, kailangan mathematics tayo. Ilan ba talaga ang majority? Two-thirds ng Senado.
1: Kung ano yung gagawin nilang kumbaga. Denominator, ano, pagbabasihan ng two-thirds na yan.
0: Oo, kasi nawala na si Jinggoy, nawala na si Bato, wala rin si Rodante Marcoleta. So ilan na lang ang two-thirds?
1: From 16 to 15 to 14.
0: Mag-mathematics tayo mamaya. Okay. Pangalawa sa ating memo, worth celebrating para sa pamahalaan ang pagiging upper-middle-income country ng Pilipinas. Mabuti pa kayo. Nagse-celebrate. Kami naghihintay pa ng cash. Pero para sa non-profit research group na Ibon Foundation, baliwala po daw ito dahil sa dami pa ring umaaray sa presyo ng mga gastusin. Lahat naman tayo, napataas ang kilay dyan. Willard.
1: Kailan pa tayo naging upper middle?
0: Kailan pa tayo naging upper middle class?
1: Yun, gaya ng tanong mo kayo, nasaan sila nag-interview?
0: Oo. Ano yung mga estadistika nila? Tinitingnan ba nila yung mga building sa BGC? Tingnan po ninyo ang mga bitubitukan ng mga probinsya.
1: Hindi pwedeng numero lang ang pagbabasihan pag ganyan. Dapat yung actual na karanasan ng mga tao sa isang bansa, di ba?
0: How can it be when even with the 85 peso increase in the minimum wage, it still can hardly support a family of five?
1: Oo.
0: Di ba?
1: Sa usapin ng mga ekonomista, sabi sa World Bank website ko rin, yung mga ganyang classification pala, importante rin dahil dyan nakadepende kung makaka-access doon yung isang bansa sa isang mga loan, concessional loan, mga kung ano-anong tulong, development assistance.
0: Nako.
1: Ganyan, at kakayahan magbayad.
0: So balak lang pala talaga nila
1: mangutang.
0: Ganon? Ano ba naman yan?
1: Bango
0: eh. Ang dami ng utang ng Pilipinas, mangungutang na naman tayo. Eto na po. Pangatlo sa ating memo, mainit na usapin ang panukalang Revised General Education Program ng Commission on Higher Education. Ang layon po kasi nito ay iayon sa pangangailangan ng mga estudyante ang curriculum. Pero buwelta ng mga guro, posible itong may epekto sa tinatawag na academic freedom. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi alam mo, kapag kausap natin si, halimbawa, si Congressman Roman Romulo, Committee on Education sa Congress, sinasabi niya, Corina, maganda naman lahat ng mga gusto nating idagdag sa curriculum, financial literacy, di ba, yung social media, family life. Pero sa ngayon, wala pa ng comprehension. Mahinang-mahina pa ang reading comprehension ng batang Pilipino. Kahit na anong idagdag mo dyan o ibawas, parang ito dapat ang kailangan nating pagtuunan ng pansin.
1: Oo, sa basics muna, no, even math, yung simpleng pagbibilang at halimbawa fractions, no,
0: right.
1: Tapos magtataka
0: ka. Akala ko ba gusto mong tanggalin na yung mathematics?
1: Yung trigonometry lang, saka algebra, saka geometry. Pero yung mga basic addition, wag naman.
0: Oo naman.
1: Saka pati fraction percentage, di ba? Nagagamit sa buhay yan eh.
0: Oo.
1: Tinawa, two-thirds of votes sa Senate.
0: Correct. Ano ba yan? Correct. Ipapasalamat ako sa Panginoon na yung dalawa kong anak magaling sa mathematics.
1: Oy, galing.
0: Sa ngayon.
1: Pero pagdating ng algebra,
0: Pagdating ng algebra, good luck.
1: Para ako rin yan. Ayoko mag-protractor.
0: Oo. Naku, ano ba yung protractor na yan? Geometry. Okay, anyway, tatlo po yung mga bagay na lahat ating bubusisihin, lahat aalamin, lahat babalansin dito sa Memo

0: kalaban ng administrasyon habang mabagal naman ang pag-usad ng mga kaso daw sa mga kakampi nila. Ang sabi nila?
1: Sir, dapat ang panliliti sa kanya at sana naman maipaliwanag din ni Marcoleta ang side niya ng napakaayos para matapos yung problema. Diba? Bilang ako, bilang public official, hindi ko sinasabing may kasalanan siya, hindi ko sinasabing wala. Ang mga di-design na lang yan, siyempre, ang husgado.
2: Tama yung pag-aresto sa kanya. Kasi lumabag siya sa mga alintuntunin ng mga ano ng batas eh. Dapat yan, gayaan, di ba, Congress, senador siya. Dapat alamin kung ano ng senador. Hindi niya inaamin. Yung panahuli lang niya inamin tungkol doon sa natanggap niya.
0: So, magkakaibang parin, pinag-iisipan pala talaga ng ordinaryong tao ito. Ano? Sa tagal ba naman ng panahon, bakit ba hindi pa matuldukan yung interpretasyon ng batas? Upang bigyan tayo ng linaw, makakasama po natin ngayon si Attorney Pio Garay Blas, isang election law professor mula sa Philippine Law School, para bigyan linaw ang lahat ng ito. Good morning po, welcome to Memo.
3: Good morning, Corina. Good morning, Willard. Good morning sa inyong lahat.
0: Bakit nga po ba sa palagay ninyo, it's so complicated to dissect this supposed crime? The ombudsman seems to be convinced. Pero ano sa palagay po ninyo? Does it constitute plunder?
3: Yes, it constitutes plunder. Under our law, plunder is committed when a public official amasses wealth legally through a combination or a series of acts. Now, the threshold amount in plunder is 50 million and above.
0: Okay. So, okay, ang tanong, depensa kasi nila, hindi ba? Ang depensa nila, binigay sa akin yan. Hindi pa naman ako nahahalal noon. So, para yan sa kampanya. So, hindi naman siya public funds pa, private na eh. So, how and why does it constitute plunder?
3: Unang-una, no, nais kong pabulaanan para sa mga manonood nyo na ang plunder, it doesn't solely involve public funds. Maaari ding private funds, no? Pangalawa, nais ko lang din sabihin na ang generosity or ang pagiging mapagbigay, hindi naman yan krimen. Pero kung ang perang ibibigay sa'yo ay exorbitant, napakalaki. Katulad ng nangyayari ngayon sa sitwasyon ni Senator Marcoleta, 75 million pesos, it raises doubt. Ngayon, para patunayan ko kung bakit merong kaso na pwedeng ihabla laban kay Senator Marcoleta for the crime of plunder, Let me briefly state the facts. Una, noong siya ay party list representative pa, sinabi niya na pinagkalooban siya ng 75 million pesos ni Mike Defensor at ng kasamahan niya. Okay. The money was given on the condition that it will be used for his campaign as a senator. Okay. So, doon sa puntong yon, dahil nung binigay yung perang yon, wala pang campaign period, no, walang election offense pa. Okay. Nung dumating ang campaign period, hindi nag-comply si Senator Marcoleta doon sa obligation niya na gamitin yung 75 million pesos para sa campaign niya. Bakit? Una, hindi nakasaad sa statement of contributions and expenditures niya yung donation na binigay and or contributions. Ang nakasaad lang doon ay yung expenses niya. Pangalawa, sinampahan siya ng kaso ng COMELEC. At sa desisyon ng COMELEC, nakasaad doon na totoo nga na hindi nagdeklara ng donation si Senator Marcoleta. Bagkus, ang dineklara lang niya ay expenses. Dahil may kahinaan ang provision ng Omnibus Election Code pagdating doon sa aspetong yun, ang pinataw na kaparusahan kay Senator Marcoleta ay fine lang and administrative sanction. He wasn't disqualified to become a senator.
0: Senator.
3: Now, ano ang pakahalagahan ng lahat ng sinabi ko? Yung initially na pera na legitimate